0: authorities para sa patas nga investigasyon. Oh. So dili ni sa pinal nga silot mahigala sa tong lantaw kundili hatagan og luag no nga investigasyon ang atuang nga mga authorities to investigate mga kaigsunan nga dili makahatag og impluwensya kining tawhan na gumikan kay gisuspende man siya. Pero sa ngaan mga kaigsunan kung dunay legal kung ang kaso ba sa bata iya bang tubagon ba niya mga kaigsunan gumikan kay may armas doon na po tayo balaod sa balaod mahigala sa mga sa makabatanunan nga kung dunay aksyon ang bata nga krimen manubag gayud ang mga ginikanan labi na sa ubos nga mga pangidaron dire mga kaigsunan kining makatarunganon ba nga mga teacher mahigala karon ang ato ang pasanginlan diha karon sa kinibang binuhatan sa mga bata. Now, dako ang pagdumala sa panimalay, no? Limitado ang gahom sa mga magtutudlo, mga kaigsunan. Ang mga maestra nagatubang kinigdaghanan ng mga estudyante sulod sa pito hangtod walo ka oras sa usa ka adlaw, mga kaigsunan. Lailahi nga mga dagway, lailahi nga mabatasan, mga kaigsunan, ang ilang ginatubang. Alright. Now, siguro, tabangan sa institusyon, mga kaigsunan, ang mga teacher. Ang teacher is implementing arm lang ni, diha karon sa usa ka institusyon kung unsa ang mga rules ng ilang ginapatuman diha, mga kaigsunan. Ug dili sab husto, natawagon ni karon mahigla lang ang mga teacher na lang, ang mga teacher, mga kaigsunan, walay mudo, walay mga batasan, mga kaigsunan nga natudlo, na share, alang nga ito sa mga kabatanunan, mga katropa. Dili po nato ingnon mga kaigsunan nga mga kabataan dayon ang basulon ani. Ang mga teacher dayon ang ato mabasol mahigala gumikan kay way nada, way mga buot samtang nagtudlo ni karon sa mga tulungan. Mga kaigsunan, samtang atong oras alas sa 8:06 na sa buntag maminaw sa tadil karon the Secret of Health uban ni Dr. Remilito Uy, mga kaigsunan, ang atong president and CEO sa Yes to Health Incorporated ug sa XFM Network Philippines. Mubalik tawo man sa mga paibalo. Standby.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: XFM.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandone Blast Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Ka-klarik sana.
2: Exciting.

0: Kardayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
1: Kadayawan. Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Balik tama ka trupa dinhi karon sa tuang panaguban, kadali lang kayo ha kay tuwa sa ning pambasahon ni mga message gikan sa tuang mga kaigsoonan nga namati, naminaw, naglantaw mga kaigsoonan diha karon sa tuang Facebook live streaming broadcast mga kaigsoonan no. Ma'am Lina Buholt sa ma'am, good morning nimo ma'am. Katrupang sir og mga katrupa. Good morning mga sir og mga katrupa. All right. Si Ma'am Sheila May Baoy. Happy birthday diay sa akong anak Dudong Mark Baoy ko karong adlawa August 19. Uy, happy birthday ma'am no. Happy birthday sa imong anak. Kisabay pangalan sa imong anak ma'am. Ah, si Dudong.

0: Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday labi na kay Dudong Mark Baoy. Karong adlaw iyang birthday. Greetings gikan sa iyang mother nga si Sheila May Baoy.
1: Or Alan Abay.
0: Dali lang. Kay Alan Abay's naman ni mga kaigsoonan, ha. Okay.
2: Bullseye.
0: Si Ma'am Gloria Malala Apelo, good morning ni mo Ma'am Gloria Malala Apelo, ma'am, no? Salamat kayo, salamat sa mga kuan. Kanunay nga pagsunod. Sir Dan Akolonia. Si Sir Harold Salang, watching si Sir Harold Salang, no? From Purok 3, Camansi, New Sambug, New Corilla, sa Davao del Norte. Good morning ni mo, sir. Si Sir Randy Santisas, mayong pagpaminaw kang Troy Moreno, gika ni Randy Santisas. Troy Moreno, di ba ni katong kuan, katong vlogger? Salamat, Sir Randy Santisas, no? Si Ma'am Gloria Apelo, maghugas talaga si Auntie Claire. Maghusga siguro ni. Maghusga talaga si Auntie Claire. Yan ang problema niya. Ha? bugado mga kaigsoonan nga bugado nga wa pa na human ang kuan ang trial judgment na dayon. Mga kaigsoonan. Si Rinaldo Dizon, good morning boss Alan. Sir Rinaldo Dizon. Si Ma'am Nora Bunsukan, good morning. Ma'am Nora Bunsukan, wagi siguro ni nakapaminaw, no? Basta lang kayo magkapamessage ni sila. Naani karon sa hospital ba to? Si Ma'am Nora, ma'am, amping-amping diha, ma'am. Kisama ng pasyente ni mo diha karon, no? Get well soon para sa imuhang pasyente. Si Sir Raxoman de la Piña, good morning mga katrupa. Always watching your program, Bullseye. Ronnie de la Piña of Mawab sa Davao de Oro. Alright. Good morning.
3: Ma, priso ka.
0: Priso, Jud? Impaha? Si Pedrito Parol, watching from Tagbilaran or Tabilaran? Tagbilaran City, sa Bohol. May buntag ni mo da, sir. Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs o Sir Alan. May buntag si Karina TCL, may buntag ni mo Ma'am Karina. Si Tristan White Gulay, may buntag katupang Briggs, may buntag po ni mo sir. Si Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katrupa. God is good all the time mga katrupa. Mary Grace Cruzada, good morning katupang Sir Alan o Sir Briggs. Si Ma'am Thea Alcaraz, may buntag katupang Briggs. Dili na kasalanan sa mga teachers. Manay message karon ni Ma'am Tia Alcaraz, mga kaigsoonan. Okay. tingala mong gutan, no? Kay diritso mong guni silag dangop dayon mga kaigsoonan ngadto sa uban ba nga mga kuan bitaw. Kining pagbasol ngadto sa mga magtutudlo nga ang hinungdan ani mga magtutudlo gyud. Ang mga inungdan ani nga nganong ingon ani ang pamatasan sa mga bata is magtutudlo gyud. All right. Anyway, lantaw na nato mahigila kung sa reaction po sa mga magtutudlo ni aning gingon karon sa tuang spokesperson sa PCO, no? Sa Presidential Communications Office kung direkta ba nato mabasol ni ato sa mga teachers. No? Kaysa to ang lantaw diri mga kaigsoonan, dili man ni angay nga sa mga teachers na to ni kuan good, ibasol na yun, no? Basol na to ni sa mga panghitabo karon, ibasol na to ni mahigala sa kinibang recent problem nga giatubang mga kaigsoonan sa katawhan nga na-include na din ni karong panahona ang kabataan, kining ginatawag nilang mga Gen Z. Di ba? Kay lisod mangod kayo mga kaigsoonan, no? Murabag makaingon ta nga murabag na single out karon ang mga teacher, Michael. Dili angay og dili usap patas nga ibubo na lamang ngadto sa mga maestra o maestro ang tanang culpability or basol sa pamatasan o kakulang sa disiplina sa mga kabataan-unan karon. No? Siguro pangutan-on pod karon sa nagkomento mga kaigsunan nga teacher ang mabasol pa ang iyang kaugalingon nagtungtong man siya sa gobyernong buhaton kung say kulang sa gobyerno para nga proteksyonan ang mga bata. Balaod pa imuha karon mahigala teacher tingala maka makapanglabay pa ning teacher og chok o kining eraser. Tutalo na man po eraser karon, na man po chok no? Kay kuha naman karon kana mang aid naman nga kana bang computer na may ginagamit. Di ba? Di man pareha sa mo ang panahon sa unang umahot na og chok mangita ang teacher og uling.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Karon mga kaigsunan na kuha na kana bang doon na nay mga kuan, doon na nay computer na ginagamit mga kaigsunan. All right. Unlike sa mga previous generations nga magsulat gid intawon si ma'am o si sir da sa blackboard.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Okay. Now, daghang mga pamahayag bahin ni ini pareho sa gihimo ni nga klarifikasyon da karon sa mga impormasyon. Bahin sa opisyal sa Malacañang sama na lamang ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro. Kinsa naghisgot sa mga problema sa bilinting behavior no sa mga estudyante nga nagagikan sa labing lapad o komplikado nga mga hinungdan sama sa online gaming, suporta sa mental health o seguridad sa panimalay. Okay. So, dini sigurong bahina kung ingon ta karon mga kaigsunan nga basi lang tao, dunay kakulangon ang mga ginikanan ani mga kaigsunan, no? Diha karon sa komplikadong hinungdan, online gaming. Oh. I-question ni karon sa gobyerno, di man ang teacher mo imo question ani mga ang nama sa gobyerno ngano inyo man ang gi-tolerate gitugutan ninyo nga di ay mga online gaming nga makitaan sa makabatanunan nga makahatag dinig daotan nga impluwensya sa panghuna-huna sa mga bata. Di ba? Ing ano nga sa teacher nato ni ibasol karon nga ang teacher makabunog chok karong panahon na maigila tanggal mas serbisyo. Wapa masayod si Auntie Claire, ana? Ha? Or buta lang siya makaigsunan o gikilatan lang siya kulor? Ha? Mauna buta siya makaigsunan, wala niya nakita nga higpit kayo karon ang mga balaod nga giprotektahan ang makabatanunan. Gani, doon ay proposal pa karon mga kaigsunan nga hatagan o higayon nga mga teacher makahimo o disciplinary nga mga actions alangad to sa mga estudyante. Kay ultimo, kasaba ni mong teacher ang teacher pahinon karon ang kasaba ni mong estudyante ang teacher pahinon karon ang saipan. Tanaw ra unsay nahitabo dito sa Maymaco. Gibadlong sa teacher ang tinun-an ngano nga nagsuot og kanang ginatawag makaigsunan og aritos. Ha? Dunay aritos nga gitaot sa iyang dunggan nga lalaking dako. Mga kaigsunan, gikulata, gibukbok ang estudyante. Pero wala na saktong proteksyon mga higala. Ang tanan nga mga balaw da kita na tumakiksyonan nga kuan na kinibang proteksyon alangad to sa mga kabatanunan inay nga proteksyon alangad to sa mga teachers. Di ba? Oh. Siguro ang dukdukon mga higala karon ni Attorney Claire Castro ang kining mga kongresista nga dili kundili makatubang mahigala sa impeachment trial nagsigig hisgot unsa pa palagpot ang vicepresidente nila. Di ba mauna Auntie Claire ang sagad nga nahitabo karon mahigala sa atong congress inay nga mag panday og balaod inay nga mag legislate og balaod wala di makatambong mahigala gani sa trabaho sa kongreso gumikan kay DIA na babad mga kaigsunan sa ilahang impeachment trial. mo na karon ang nahitabo, mga kaigsunan. Nga ultimo baha dito sa ilang kaugalingon nga sa ilang kaugalingon nga lugar. Ibasol pala sa lain nga mga tao. Ano man di ay? Wa ka gapuyo di ha? Asa kinsa may mong representan, di ba? Mga taga Manila. I'm talking about Bini Birutsa. Ha? Naghisgot adre mahigala may kalambigitan sa statement mga kaigsunan ni Congressman. Ha? Bini Abante. Oh. Nga inay basulon niya yung kagalingon, gibasol pa hinon ang vice-presidente. Tabaghak-pahak malig-utok ni Nyati ning mga tawhanan. Eh. Ako matingala ko, mga pangutan na tas nung kagalingon, nabaka sa ulo ang utok ani mga tabaghak. O gibutala nila mahigala sa ilang tiil ng ilahang utok.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Nung nani yung mga klase sa mga tao, murag doon ay bankruptcy of reasoning mga kaigsunan. Ha? Nga gumikan kay dili na nila matubag mga kaigsunan ko ang ilang responsibilidad. Ang ilang mga liabilities, ngadto sila mga constituents, itrapo nila ngadto sa laing mga tao. Iba na mga hungog, mga kaigsunan, stupido, ng mga klase sa mga tao. Sir Ronnie Piho, good morning ni mo sir. Si Sir Carlo Jose James sa Torrefranca, good morning katropa. Good morning. Alright. Sa pikas gabahin dirita karon mga kaigsunan sa kuan sabi. Kining problema sa may kalamigitan aning mga tulungaan karon diri sa tuang siyudad sa Davao mga higala. In connection kini mga kaigsunan ko sa naitabo kagahapong adlaw nga pagpamusil na pod sa usa ka universidad. Ako makita nato ba yaning mga universidad mga kaigsunan nga higpit kini ilang security ba? Dili lang kining ginatawag natog Ateneo. Ang uban nga mga schools, mga private nga mga eskwelahan, grabe ka kuana, grabe ka higpit ng ilang mga security diha mga kaigsunan. Oh. Tung ako ang eskwelahan sa una nga universidad da hasta tagga tulo upat ka buok nang mga security guard nga naa sa kuan sa entrance nga bahin. So daw dihaga, wa ka nagsapato. So daw dihaga, wala sa kuan. Kinibang, wa kay ID. Makasood ka ba? Ha? Di ka kasood. Ang ilang mga bag, gina-frisk na siya, gina-frisking mga, doon ay frisking mga, nga gipahigayon, mahigilang uban ng mga security guards, no? Security personnel. Una pa makasulod ang mga estudyante. Ginalantaw ang mga bags, kung doon na ba yung mga bladed weapon diha. Ang akong pangutana, nganong nakasulod ang katong high-powered firearm bit-bit na itong grade 7 student? Grade 7 or grade 9 student? Mga kaigsunan, no? Alright. Now, o dili lang isa ka armas ang idala, duha ka mga armas. Oh. May unta karon higpit kayo nga to mga security guard. Asa man diya nga to mga security guard nga ni? Ha? Doon ay mga sikrito nga lungga mga kaigsunan kining uban nga estudyante nga pwedeng dito sila kasulod away from the eye, away from the eyeballs of the security forces. Ha? Mga kaigsunan? Now, mao gani na karon nga ang presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos, nag-ingon nga to sa Philippine National Police, kamo PNP. Susihan ninyo dito kung unsay security lapses nga na hitabo aning maong universidad. Ngano nga easy lang nga nakasud ang duha ka mga armas nga doon na makanay mga security guards diha. Ngano nakasud kining bataa? Mga kaigsunan nga nagdala nagbitbit og armas. Oh. Eh, sa investigasyon nagdala ni siyag armas. Gumikan kay una sa unang report nasuko kuno ni bataa mga kaigsunan dunay kalagot ngadto sa usa ka teacher nga sakop kuno sa LGBTQ. Oh, ngano ka? Giun sa kani siya mga kaigsunan sa LGBTQ mga kaigsunan ha? Nga teacher. Mani dapat imbisigahan sa usa ka private university, mga kaigsunan. Kung giabuso kining bata, mga kaigsunan, dapat bitayon to pati warik tong ay hapit na lagi maputa lagi. Oh. Damay pang kaugmaon sa bata ba? Ako gisayangan to, giusikan ko sa kinabuhi sa tao, mga kaigsunan, no? Gatong usa sa mga namatay dito nga usa ka estudyante mo. Agi siguro to, wala gito siya kaalam-alam, mga kaigsunan, unsa ang mahitabo sa iyang ugma natong adlaw, mga kaigsunan, nga dito ra day sa kutob. Mismong namusil, mga katrupa. Naputol ang iyang pangandoy sa kinabuhi, mga kaigsunan, kay patay naman siya. Karon dinis nakban sa Davao, no? Doon ay mga security measures nga ginapatuman karon ang atong mga otoridad. Dapat lang, no? Kay atong mga nilabay nga mga adlaw, kining usa ka public school, no? Kinibang maingontang national Davao City National High School. Gitawag ni kaniya itong City High. City High School, mga kaigsunan. Okay. Doon na kunoy alleged threat, no?

0: sa Davao City, mahigala dunay moabot sa mga hundreds of thousands kabuok mga katropa. Butangan lang nagtulo ka mga pulis, kulang na. No? Pila ba'y ratio karon mga higala kung pananglit ang atong pulis diri is 200. 200 or 300 ka mga pulis diri sa Davao City alone. Davao City. Unya magbantay ni siya mga higala sa 1.8 million ka mga tao, residente sa Davao City. Ka mga inhabitants sa Davao City mga kaigsoonan. Divide nimo nang 300 kada bang 1.8 to 300 mao na ang ratio sa mga bantayanan sa mga pulis. All right. Now, so in short, mga ginikanan, manawagan ta sa mga ginikanan nga panidi po ninyo ang inyong mga bata unsay mga kalibre ang inyong mga anak. Basin kung dunay mga lihok nga wa ninyo namatik di diha karon sa inyong mga kabataan, i-apply na niya dito karon og iya na kini karon nga i-impose no dito na pita sa iyang tulungaan. Alright. Na pagpahugot sa seguridad sa mga eskwelahan sa Davao City, usa kini ka makatarungan nun nga ginatawag na itong preventive measures, no? Preventive nga mga lakang. Ilabi na sa sunod-sunod nga mga panghitabo karon mga katropa. Alright. Sa kunang ginaingon, una, diridapita sa may kuan, no? Sa may San Jose National High School sa Leyte. Misunod sa August 7, dito napita sa may Thailand. Pito ka mga estudyante ang patay dito. Una, gipatay niya iyang apuhan, mga kaigsunan. Gigamit ang arma sa iyang apuhan o namusil o mga inosinti dito sa eskwelahan. Next is, kini sa may Zamboanga. Okay. Di pa ka mupatuman, di karon o saktong kaguot mahigala sa seguridad. Alright. Di na kinanglang magulat pa kadunay mga mahitabo. Dapat mulihok na mga ang mga personahe sa eskwelahan di karon mga kaigsunan para nga kuano para nga ma patuman ang guot nga seguridad para nga to sa mga magtutuon mga teachers mga empleyado mga non-teaching personnel sa mga tulungang pribado o publiko mga kaigsunan. Now ubos po sa tuang 1987 nga konstitusyon, adunay katungod ang mga bata sa usa ka special nga proteksyon ug ang estado adunay obligasyon nga protektahan ang ilang kinabuhi ug kaluwasan mga katropa. Meanwhile, ang atuang Republic Act 7610 duna po'y kining ginapatuman nga special protection of children against abuse, exploitation and discrimination mga katropa. Now, muna dapat atong ipangutana ni Attorney Claire Castro kung kini napatuman baning balaura nganha sa matag institusyon sa Pilipinas. Ha? Kung wani napatuman, pangdukla o tagsa-tagsa ang agtang ng inyohang mga congressmen, inyong mga senador nga sige na ninyo gipalingkod, gipapungko sa uban nga mga issues involving sa inyong interest. Dili interes sa pangkinatibuk ang katawang Pilipino, kundi interes sa mga hakog ng mga politiko. Di ba? Kaya kinilang hinimuan mahigala, hinakog naman eh. Kaya once nga ma-impeach ang usaka official, mapalagpot ang usaka public official mga kaigsunan, di anay mga lahugay nga mahitabo. Bago na po lang atong vice-presidente, mga kaigsunan, bago na po lang atong kini matawag na itong Senate President or Speaker baka sa House of the Representative. Dili ba ni interest lang sa mga hakog ng mga politiko? Dili ni interest sa pangkinatibuk ang katawang Pilipino? Oh, that's bullshit!
1: Bullseye! Bullseye! And liars!
0: Mga kaigsunan, mubalik ta din sa itong panaguban naman lamang sa mga pabalugikan karon sa itong Technical Department samtang atong oras, alas 8.39 na sa buntag Philippine Standard Time.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Sus the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sus the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sus the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muri.

0: Glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
8: Kadayawan.
9: Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag ug managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: taong lami. Pero mag-una, man pong kasabahan eh.
1: Kaklarek, sana?
2: Exciting! Bullseye!

0: Balik tama katrubad dinhi karon sa to panaguban. Atong oras alas 8:42 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Bullseye.
0: Dire daw, kini daw.
1: Bullseye.
0: All right. Sa makadali lang no. Kagahapon adlaw among nahisgutan na may kalambigitan sa kanabang Davao Mighty Steel Corporation nga girunda mga kaigsoonan natong August 13 this year mga kaigsoonan sa mga kuano sakop sa NBI. Dili lang mga sakop kundili mismong ang atuang chief director, national director sa National Bureau of Investigation. Medyo kuan pa siya no? Medyo doon na pa siya moral boosting mga kaigsoonan ni Tabo nga ingon siya dili si Bato ang ilang nadakpan kundili bakal. Okay. So para bang gibutang mga kaigsoonan nga nindot ni gumikan kay ang ilang trabaho, na-rescue pagid kuno nila ang hundreds of employees nga murabag na biktima mahigala sa kinibang human trafficking. Daw bag gipugos mahigala sa pagpatrabaho diha mahigala sa maong planta. Pero nabati nato mahigala nga ang mga trabante wala oi wa sila gipugos. Sila nang apply pagani mga kaigsoonan diha para lang gyud nga makatrabaho makapatungha sila mga ilang mga bata, mga kaigsoonan mga estudyante, makapakaon sila mga anak, makapabisti mahigala nga to sa ilang mga miyembros pamilya. Di ba? Now, di mga allegation mahigala sa mga empleyado nga diha kunoy harassment. Besides mahigala sa issue of harassment mga kaigsoonan, di ay mga nawad-an og trabaho gumikan kay gi-close gisilyuhan mga katrupa no ang nahisgutan nga building. Ang maong planta gisilyuhan gi-cordoned og yellow cordoned mga kaigsoonan. Meaning dili na kini pasudlan og unauthorized personnel gawas lang sa mga authorities from NBI or PAOCSI. Di ba? Hinungdan mga kaigsoonan nga nawad-an sila o kinitaan karon. Oh. Siguro makapangutan na taasa naman ang uban nato nga mga ahensya sa gobyerno mga kaigsoonan nga dunay no? Dunay sugo nga timanon ang mga Pilipino i-entertain ang mga Pilipino nga mga nayatakan mga higala sa ilang mga katungod. Mayon ta, nayatakan nila mga katungod mga kaigsoonan gumikan kay nawad-an sila sa ilang trabaho. Nag-question sila mga kagalingon nga nganong gironda man nga nanginabuhi raman sila diri sa Matarong, nanginabuhi raman sila aning maong kumpanya sa Matarong. Wa man pud sila kuno gahimo dito mga missile, rocket mga higala nga sakya ni Marcos padulong dito sa kalibutan sa Kintulimbo. Diba?
1: Bullseye.
0: Ay lang ginahimo dito mahigala kini mga rebars, mga bars mahigala nga gamiton sa mga construction.
1: Bullseye.
0: Gamiton dia sa building construction sa mga government government structures no nga i-construct sa gobyerno. Okay. Now, hangtod nga motungahin noon sa tunguna-una mahigala nga unsa man giday gusto nila? Nga kining nga mga bakal nga gamiton diri sa Mindanao gikan na lang gyud sa tabok sa dagat Manila kauluhan or sa Visayas so on and so forth. All right. Pwede na sa takaron mo sentro no sa mga empleyado. Asa naman diri dapita karon ang atoang mga taga Department of Labor and Employment.
1: Bullseye.
0: Ila ba mga higala nga na kuano na implement na impose ba nila ang ilang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton ang ilang responsibilidad alangad to sa mga empleyado. Ay kung ingna mga kaigsoonan nga Department of Labor kinanglan pa nga muana sa inyo ha di karon ang mga trabahante di ay mga trabahante pamilya nga kuano galisod na karong panahon na. Di na makahabhab. Di na makaluto. Gumikan kayo sa may lutoon. Ngawa na may sweldo. Ha? Unsa man po yung sweldo. Nga, sirado naman ilang kumpanya nga gitrabawan. Gisirado man mga higala sa director sa NBI. Gipasirado man mahigala sa mga taga-paoksi. Ha? Gumikan sa mga ligasyon nga nagagamit kuno ni sila o mga pang-eksplosibo or baka delikado nga mga kuano nga mga ingredients di akaroon sa lawas sa tao. Pero nganong nahimo mang negatibo sila? Ha? Mabasol ba nato ning mga taga NBI, taga PAOCSI, mga kaigsunan nga negatibo kining mga tawana o ang mga tao nga gipailalom sa ilang testing or laboratory testings? Mabasol ba nato ning mga higala nga naging negative sila sa testing trials nga gipahigayon mahigala sa mga personahe sa National Bureau of Investigation? Okay. Now, sa isgutanan o sa mga katropa nga di ay kining gitawag mga kaigsunan ko nga harassment, no? Kining harassment mga kaigsunan, kanunay nato ning madangup ngadto sa uban nga mahinsa direkta sa ahinsa sa gobyerno. Unsa ning ahinsahan ni? Kining ginatawag may kilag bagutbutan nga mga ahinsa sa gobyerno ngadto sa kinibang ahinsa sa gobyerno nga mubagutbot sa gobyerno po ang Commission on Human Rights, CHR, mga kaigsunan, no? Nagingon ni sila nga dunay constitutional mandate kini sila sa pag-imbestiga motu proprio o base sa reklamo sa human rights violations. Apil na diha maigila mga civil or political rights. Kaya may nga karon may kailangan biktima ni sa mga political nga kuan issues kini mga tawhana gumikan kay niya diri mitunga mga higala pangalan nga Tony Yang nga kuno nailapod kuno ni pangalan nga si Antonio Lim nga igsuon kuno ni allegedly ha based on our information. Igsoon ko nun ni Michael Yang, nga kaning ekonomista ni former President Rodrigo Duterte. Oh, di ba? Nasa diri karon dapita, mahigala kinibang Commission on Human Rights. Ha? Kaya ba ninyong protektahan ang rights sa sinto kabuok ka mga empleyado nga wala gituhak karong panahon na gumikan kay sarado na ilang kampanya? Aber, mangita ko sa inyo hag asa mo dire dapita karon mutungabe. Oh. Kay kinibitaw nga mga taga Commission on Human Rights perting kay kugiha kay ning mangitag pamaagi mahigala nga makuan. Mapa gusto nilang ipakulong na lang wa na tay masundalo, kulong na to nito mga pulis ug sundalo. Ha? Kay mga kuan ni mga police brutality ni ug mga sundalo ni sa pagpangabuso. Oh. Di ba? Mo ni gusto nila eh. Now, di mga empleyado nga nabiktima in town sa pagpangabuso, wala nagituhak karon, wala nagigihabhab karon panahon na, gumikan kay daw sa naabuso sila, sa ilang lantaw giabuso sila, kay gipasarado ang ilang kumpanya, nga moray main sources of food para sa ilang pamilya. Makaisunan, wala naman tayo oras din karon sa ito panagawa. Atong oras, alas 8:51 na sa Buntag Philippine Standard Time, sa ngalan sa kanatibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, sa ngalan usab ni Katropang Alan Abais, kini si Katropang Briggs Flores, magbiling kanyang kusa kamayang buntag, dalay ko ng Diyos Davao, God bless Philippines, ugmaingon. Kamaturan ang Sandigan!
1: Bullseye!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: XFM Davao, kamatuoran ang Sandigan. sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: Kukak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Awa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kadayawan, facts and trivia.
7: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug wood nagtanyag ug managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local tribes

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.04 sa Kabuntagon.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Extra.

0: gikan sa XFM Davao News Center ane ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Kini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yester Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus sa Coffee Mix. Ang effective trio combination nga mga produktong tataki Yester Health mga katropa. Kung karon sa mga detalye sa atong ekstra balitang lokal. Mga katropa, gilayong nagpatuman og heightened alert status ang Ateneo de Davao University kun ADO. Uga lakip usab mga katropa sa tanang tuluh ka mga campuses niini sa Davao City. Human sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University High School Department kagahapon. Gipalig-on niini ang ilang security protocol sama na lamang sa pagpahugot or pagpalig-on niining bag og metal detector inspections sa tanang entry points, dugang usab nga visibility sa mga security personnel ug padayon nga koordinasyon sa Davao City Police Office aron mapadayon usab ang presensya sa pulisa mobile or mobile sa tanang campus. Gihangyo usab sa universidad ang tanan nga mutabang sa pagpabiling luwas sa komunidad, pinaagi usab sa pagtinabangay sa mga security personnel ug pagpabiling mabinantayon. Gihangyo ang pagsabot sa publiko ilabi na sa mga magtutungha, mga ginikanan ug mga magtutudlo sanglit. Lauman ang mas taas nga linya sa mga gate tungod ni ini nga security measures. Alang sa tong ekstra balita nga regional mga katropa. Gilayong gimugna sa kapulisan ang Special Investigation Task Group. Labi na partikular din sa Zamboanga City human ang insidenteng pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University mga katropa kung asa duha ang kumpirmadong namatay o adunay natalang samdan. Kagabi nagtigom usab ang Crisis Management Committee sa pagpanguna kanan ni Zamboanga City Acting Mayor Ben Climaco aron makakuha og mga update sa bahin sa investigasyon nga gihimo human sa insidente. Samtang nagpadayon usab ang investigasyon, nanawagan ang CMC o ang Crisis Management Committee ngadto sa mga residente nga hunungon ang pagpakatag sa mga video, litrato, graphic materials o mga chismis nga dili beripikado aron dili kini maghatod og kalibog o sayop nga impormasyon ngadto sa publiko. Gipasalig sab nga maghatag ang CMC o ang Ateneo de Zamboanga University Administration og updates pinaagi sa official media channels aron mapahibalo sa hustong paagi ang publiko labot sa mga nagpadayong investigasyon. Oras katropa, alas 9:07 na sa kabuntagon sa Pikas Bahin alang sa atong ekstra balitang nasyonal. Imando ni Bureau of Customs kon BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang komprehensibong pag-ihap ug pag-imbentaryo sa tanang armas nga giisyu sa tibuok ahensya human niining nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University ning milabayng adlaw. Giatagan sab niini og 24 ka oras nga kinahanglan makahatag na sa ilang compliance reports ang tanang concerned units nga naglangkob niining gun safety, paghupot, pagbiyahe, pagdala og pagtipig og lakit na nining safekeeping sa naisgutan nga mga issued firearms. Gikumpirma sab ni Nepomuceno ang nga ang pusil nga gigamit sa maong nahitabong incident or shooting incident sa maong pribadong tulungan mao ang Glock 22 o kining .40 nga kalibre sa pistola. Samtang ang usa ka armas sa mga katropa o kini nga naisgutang armas mao kini ang gi-issue sa BOC. Samtang ang laing usa ka armas o katong nasayran nga usa ka high caliber firearms mga katropa, personal matod pa kini nga armas sa amahan ni ining mismong estudyante nga namusil kinsa giilang si Lieutenant Lars Jalani nga District Commander mga katropa sa Enforcement and Security Services sa BOC ug aduna hinuon kini lisensya ang naisgutang high powered firearm. Din base usab kini sa verifikasyon og sertifikasyon gikan sa Firearms and Explosives Office sa Philippine National Police. Imanduan na ni Nepomuceno ang mga hintungdang deputy commissioners sa pagigalayon sa tukmang field offices nga daling magpahigayon og hingpit nga investigasyon ug pagtigom sa tanang may kalabutan nga mga dokumento, records, pahayag ug uban pang ebidensya bahin sa maong insidente. Katapusang hanig sa ato ang ekstra balita, mga katropa. Nagpasidaan ang Department of Agriculture kun DA nga posibleng musaka ang presyo sa gulay ug isda tungod kana sa kadaot nga gibilin sa southwest monsoon o habagat ug usab sa mga nangaging nga bagyo. Ngadto kana mga katropa, partikular nga labing naapektuhan niini ang mga umahan ug mga panagatan. Matod sa DA, nasuta ang grabing pagmahal sa presyohan ay niining nagkadaiya ng mga klase sa gulay. Partikular din sa may bahing Cordillera, Central Luzon o Southern Tagalog. Sama na lamang sa cauliflower nga kanhitag 180 pesos per kilo. Sa karon ni saka na matod pa kini og 350 pesos matag kilo. O ang pechay gikan sa kanhi 40 pesos matag kilo ni saka na kini sa 150 pesos per kilo. Naobserban sab nga daghang mga mag-uuma ang napugos paglabay sa ilang mga produktong mga katropa humana mga lata kini tungod lagi siyang langay nga biyahe gumikan usab sa mga nasinating pagbaha. Nasuta sab ang dakong pagsaka sa presyo sa isda sama na lamang sa bangus nga kanhi 160 pesos per kilo apan sa karon ni saka na kini sa 320 pesos matag kilo. Lakip na din ha ang uban pang klase sa isda. Nunot ni ini giandam na sa DA ang mga lakang ni ini alang sa posibleng pagtabang sa mga apektadong mag-uuma. Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa tong ekstra balita ning oras. Alang sa dugong balita ug impormasyon, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. At ang mga katropa kay musunod ang programang Sentro kauban si katropang Jasper Maggonsha ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, ako magaingon na kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, alas 9:11 na sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
1: Kadayawan, facts and trivia.
9: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong maka-side trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga maka-relax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Larex kay katrupatong oras 9:50 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Sentro. Sentro. Sentro.

0: Good morning! Good morning! Good morning!
1: Centro! Centro!

Una sa tanan, dalay ko ng Diyos sa way katapusan katropa. Davao, Mindanao, Pilipinas, may aga, welcome na po sa itong atulumanon. Aga programa ka sentro na nugad gihapon, mga higala sa XFM 89.1 Davao. Sentro. Si katropa ka Jasper Magon siya magtimon gihapon sa programa ka sentro. Sini gihapon sa to aga panagabanuban na nigadlaong Miyerkules kita karon mga katropa. Pitsa 19 na sa bulan sa Agosto 2026. Sentro. Apit na katropa mo banos aga bulan sa Setyembre. Nag-ong-ong na mga kaigsunan si katropang Jose Marichan. No? Si katropang Jose Marichan para sa iyang kanta sa Christmas. Pag mupatong na na katropa ang bulan sa mga bear months, nagpasabot na ka na mga kaigsunan, nga kita dool na good para sa 2027. Ang pangutana, mula hutay ba? Tutob 2027. Muna nga, dapat healthy always mga kaigsunan. Kumbaga, muna ta naglanto sa unahan ba, na na ang finishing line, mula pas ba ta diha? Kaya mulok na punta sa laing gatuig sa itong kinabuhi mga kaigsunan. Bitaw mga katropa, ang importante kita mismo healthy always mga higala pinagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated Centro. Ang Y2H mga kaigsunan sama lamang sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa nga dapat ang inyong paliton katropa doon ay tatak yun nga Yes to Health sa, inyong mga sa mga karton sa mga box or sachet nga ato ang mapalit sa mga produkto sa kiniga Yes to Health Incorporated mga kaigsunan. Again, welcome sa programa ka Centro. Asa ka ba nakaplastar? Asa ka ba nagyaka diha? Asa ka ba nagkulob? O asa ba ka nagtikangkang karong panahon na katropa? Welcome sa tuwag at tulumanan ng programang Sentro. Ato ang sparring partner as usual, as useless, useful dahil yung mga kaisunan. Walain katropang Jubet Espanyol.

0: Good morning, katrupan nga Jovet. Kabalo ba katrupan Jovet ngayon kini akong ki-intro sa mo, ha?
1: Oo, oh, kanang murag, ano? Murag kong mag-appel o boxing, katrupan dyan.
0: Sa asporma palang daan kung walay cult. naala sa red corner.
1: Ayan, good morning mga katropa. Hayag kayo ko sa tuang camera karong katropa. Just murag feeling na ako murag puti ra kaayo ko karong adlaw.
0: Adi, ano man ang katropang jubit sa kinibagon nga, you are under the sun.
1: Bitaw mga katropa, good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Wednesday morning ka natong tanahan. Kumusta man yung adlong Miyerkules? And I hope no nga mas mo better and productive pagin na katropang Jasa. Ning kinatibok ang adlaw nato mga katropa. Kay I know for sure nga bagay na sa tuang mga produkto sa Yes to Health. Labi na gina tuang kape, ang Zantown Gold Coffee Mix kay maka-enhance kini sa tuang focus and mental clarity. So kung medyo lutang ka diha ning adlong Martes mga katropa, higupi na nag-healthy nga kape para nga ma-active na pod and maging productive tayo today.
0: Ayan mga kaisunan, feel free sa pagpadala sa mga reaction opinion sa tuang hotline 0969-3-0-5-3-7. Itong usapan katropa 0969-3-0-5-3-7. Ang usapan sa tuwag Facebook Live XFM Davao Katropa Digital. Ang usapan sa tuwag Centro Media FB page mga kaigsunan. Karong adlaw Miyerkules katropa, medyo na busy ang tuwang otoridad gumikan sa ilabi na sa sultanan sa seguridad sa mga tulungaan. Ito napansin katropa nga jubit, mga dugay ang irog sa mga sakyanan, dugay ang irog pa entrance sa mga tulungaan. Kumikan kay nana po ning mga reactionary measure sa tuang mga tulungaan. May kong reactionary kay kung way mahitabo. O di na po ni himuon kung doon ay mahitabo. Pero kung way mahitabo mga kaisunan, magsigirag text-text. Ang uban, wapag ko yung tanan. Ang uban, nagadula lang gihapon online mga kaisunan. Uban ng mga security forces sa mga tulungaan. Kita mapansin na katropang jubit nga dugay kay Busisiyon. Doon na sila itong garret stick bitaw.
1: Oo.
0: Oo, pero mas maig itong walk-through scanner.
1: Or walk-through scanner katong metal scanner bitaw katropang jazz. Nga mo tingog siya pag na ay metal nga muagi. And of course, no, isa po sa dapat i-check karon ang mga sakyanan nga musulod. Dili lang kay ang mga musulod sa entrance lang. No, kanang tanan nga klase sa vehicle mga katropa nga musulod sa tumatungaan, i-check yun kay doon ay possibility nga kung di man maagi sa main entrance dito sa
0: ako rin tagnaon narani mo dagan kining inspection 1 to 2 weeks. Pag human ana mubalik diba sa normal, same siya tabo dito banda sa may Tacloban.
1: Ay
0: nga ni manghihapon katropang jubit diba, but after days, weeks o bulan mubalik sa normal. Kaya naman po yung hitabo mga kaingsunan. Kung nagkakita karon dapat mo na yung ingon nga proactive, diba? Mas proactive na sa sultanan, sa seguridad. Ika nga sa Davao City, as culture of security. Hindi lang panahon lang sa yung aning sitwasyon na ay yung aning hugot nga pagpatuman sa seguridad. Either unsa ba na, establishment ba na, o baka sa kinigatulungaan mga kaingsunan. But actually, mahulog na cycle lagi hapon ni Katrupang Jovet doon ay human sa insidente, doon ay reactionary measure for prevention, for security. But after all, ana, human sa pilakaanla, mabalik sa normal. Pagbulat na po, doon na po yung mahitabo, simbako oroy mga kaingsunan. So yan, lagi hapon, no? Usual na nga ginahimo or matawag cycle sa ito ang matawag bang akining discipline mga kaingsunan. Okay. Kung somehow tingali ka trupan dyan, nakahugot, naisa ka university sa Davao City nga di ka kasulod pag di ka kagisa yung walk-through scanner.
1: Dapat lang gid ka trupan dyan, singon ana, no? Para...
0: Pero mahal lang gili noon.
1: Oh,
0: pero nag-invest ang school for seguridad sa ilang campus, mga kaigsunan. Alright. Sa ito ang motivational quote, katropang Jovet. Centro.
1: Life is ours to be spent, not to be saved.
0: Lalong kayo, ha?
1: D.H. Lawrence, katropang Jazz.
0: Sa itong kinabuhi,
1: kumbaga, kailangan atuan na siyang
0: gamiton.
1: Oo, dili nga.
0: Dili po nga magpagamit.
1: Lahi po ito magpagamit. Oh,
0: lahi po ito.
1: Kumbaga, spend na ito ang life, no, sa pinaka meaningful nga pamaagi nga spend na ito na siya mga katropa. Kasi nga, it's ours to be spent. Kanang something nga makapalipay sa tua. Kumbaga, i-live na to
0: actually, lalom siya. Lalom siya. Yes, lalom kaya siya. Saying katropa niya, Jovet.
1: Live na to tong life to the fullest. Kumbaga, ilang gingon na, na the richness of spending life. Kumbaga, mo na siya katropa.
0: Kung mag-spend ka o dautan, umbalik siya mag-dautan.
1: Sayang, ang imo ang kinabuhi, mga katropa.
0: Lahit po tong uban nga mugamit, bayran. lahit po to. Ano may nga nakatropa nga, Jovet, nga ikaw, gumikin kay Wakay Nahot. Wa ka ikabuga, diri ka taman, bayaran ta ka bugti sa imong serbisyo diri sa kuha. Ang ana man ang uban.
1: Kumbaga ang but pasabot ani ni DH Lawrence katropang just no nga gina-challenge ta niya nga i-empty ato ang cups completely mga katropa. And gina-remind ta niya through this quote na at the end of the day, at the end of our journey, ang goal is dili to arrive no sa finish line nga untouched katropang just. Rather to arrive beautifully worn out. Kumbaga, bahalag, hago kay taniha, unsa pa na itong mga naagian, at least niabot ta dito nga, kumbaga, na-mold ta sa everyday experience na ito, mga katropa.
0: Salamat ang pagkasulti ni katropa nga, Jovet, na imong kinabuhi, kumbaga, enjoy ni mo mga kaisunan.
1: Bahalag, we are covered in scars, no? Gikan sa mga adventures, mga katropa, unsa pa na nga mga challenges, at least, we are beautifully worn out nga niabot sa finish line.
0: At the end of the day, at the end sa imuhang kanang imuhang glorious journey, days, sa imuhang journey mga kaigsunan, di ka magbasol. Kaya yung isave na ko, adi diyo ko magawas. Dili na diyo ko sa balay kay kapoy.
1: Kayo.
0: O niya, pag once, naminyo na.
1: Dito na yun.
0: Dito pa mangigat.
1: Dito na din.
0: Kaya, ay, hindi. Ingani man din yung life, no? Okay. Ako mag-save akong life. Kinara ko sa kwarto, mag-mukmuk.
1: Sa mga ano, katropang just, sa mga nanigtatay, no? Naiuban nga mga nanigtatay na ito nga, sus sa una, kung kabalo lang ko.
0: Kung kabalo lang ko nga, ingani di ay.
1: May pag-i-enjoy na ko kung kinabuhi.
0: May pagdugay kung nagminyo.
1: Mga ingon ana, mga katropa. Wala pa sabot.
0: Wala yung katropang Jovet, murag ng tininood na yung haba. Ikaw mga katropa.
1: Malalim ang pinaguhugutan. Life is ours to be
0: spent. Bato-bato sa langit, kayo talagang natamaan. Bitaw katropa, muna ito agya motivational quote. Life is ours to be spent, not to be saved. Sa Tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig sa Tuaga Sentro Balita. Ato di kanyo katropa sa premium D3 Coffee Mix. Palagsikon, palambuon, sugda na itong adlaw sa pag-inom og premium D3 Coffee Mix. Unang hanig sa tuang nga balita karong panahon na gi-reconstitute sa Davao City Government ang Special Projects Management Board kon SPMB pinagi sa Executive Order Number 30 Series of 2026 aron mas mapalingkon ang pagdumala sa mga government-owned commercial facilities sa syudad. Lakip sa mga sakop sa board ang mga representante gikan sa City Economic Enterprise, City Treasurer's Office, City Legal Office uban pang mga opisina sa lokal nga paghamanan. Nasairan nga ang SPMB mao'y maghimo og mga pulisiya o regulasyon alang sa operasyon, maintenance o pagdumala sa mga pasilidad sama sa mga coffee shop sa Davao City Library o kasaguniang panglungsod, Davao Skate Park o mga stalls sa Davao City Overland Transport Terminal. Samtang tumong sa board nga masiguro ang epesyente o organisadong paggamit sa mga pasilidad nga gipanag-iya sa syudad alang sa publiko o commercial nga katuyuan.
1: Samtang mga katropa, nagpahigayon ang Department of Agriculture Regional Field Office 11 o tulok kaadlaw nga Business Plan Preparation Training o Workshop gikan Agosto 18 hangtod Agosto 20 aron mapalig-on ang kapasidad sa mga farmers organizations sa Davao Region. Nasairan nga ang kalihukan kabahin sa Organic Agriculture Livelihood Project pinaagi sa Organic Agriculture Program. Tumong niini nga matabangan ang mga mag-uuma sa paghimo og praktikal og malungtarong business plans alang sa ilang mga organic agriculture enterprises. Gilauman nga makatabang kini sa pagpalambo sa market-oriented o produktibong organic farming business sa Tibuok Rehiyon.
0: Sa Picas Bahay, nagkapadayon karon ang investigasyon sa otoridad sa insidente sa pagpamusil sulod sa Ateneo di Zamboanga University diin duha ang namatay. Mato di Zamboanga City Vice Mayor Isabel Beng Climaco ingong nag-andam na daan ang eskwelahan og emergency drills o man sa Naitaboga school shooting sa Tacloban City. Tungkol din ni matunpang doon ay pipila kapag nakaw na huna nga simulation exercise lamang ang Naitabo sa pagkasugod sa insidente. Rason nga wala gilayon naka-react ang uban nga mga estudyante. Sa tapadayon, kagisusi karon sa kapulisan kung giyon sa pagdala ang armas sulod sa campus o unsang mga lakang ang kinahanglan aron malikayan ang susamang panghitabo sa umaabot nga panahon.
1: Ngayon panganig sa itong sentro, balita mga katropa, gibutsyag ni Kapas Tarlac Mayor Russeller Rodriguez nga dili angay ipadayon ang PAX Silica Project kung walay konsultasyon o pag-aproba gikan sa sangguniang bayan. Matod sa mayor, posibleng maapektuhan dili lama ang mga balay o gumahan sa mga residente apan lakip na usab ang mga lubnganan sa ilang mga katigulangan o guban pang institusyon sa maong komunidad. Sa pikas bahin na ngay usab ang mga miyembro sa Aita Community o gustong konsultasyon kabahin sa maong proyekto. Padayon gihapon ang mga diskusyon o pagtuon sa posibleng epekto niini sa komunidad ingon man sa kinaiyahan.
0: Alas 9.32, gisogyo ni Department of Justice Prosecutor Freddy Nuhuara ang paglakip sa responsabling paggamit sa social media sa Article 209 sa Revised Penal Code. Matuliya, kinahalan kini aron maangay sa mga kabag-uhan o masibo sa kining kabag-uhan sa Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA. Gipasugdahan sa sugyot ang importansya o kapalingdanon sa professional o responsabling paggamit sa digital platform sa mga membro sa legal profession. Padayon nga giskutan sa mga legal experts o stakeholders ang maong rekomendasyon.
1: Katapos sa kanig sa itong sentro, balita mga katropa, giingong mikusog ang Tropical Depression Neneng o gadunay maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour o gustiness nga muabot sa 70 kilometers per hour. Base sa weather forecast, kaninang alas 4 sa buntag, naimutang kini 675 kilometers sa Sidlakan sa Itbayat, Batanes o padulong sa northwest sa Tuli o sa Kusog nga 15 kilometers per hour. Matod sa pag-asa, dili kini muigo sa mainland Philippines apan magpadayon sa pagpaligon sa habagat. Tungod nini gilauman nga magpadayon ang kusog nga pag-ulan sa kasagpang bahin sa Luzon, ilabi na sa Zambales, Bataan og Occidental Mindoro.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9.33, katropa, sa tuaga pa nag-uban-uban sa kanyang katropa sa Santone Gold Coffee Mix, katropang Jovi.
1: Ayan mga katropa, higupa na ninyo itong Santone Gold Coffee Mix diha mintras init pa. And of course, ang atuang kape nga healthy mga katropa, walay palpitations, also katropang jazz. Ang atuang Santone Gold Coffee Mix, manggod mga katropa, packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, and kini para sa mga kababainan, glutathione and collagen. So, dili nata kailangan mo ito sa mga beauty shops no, para magpa-inject.
0: O sa English, pagkatrupa niya, Jovet, I wanna hear while you sip it.
1: At least medyo dili na kayo siya init, mga katropa, itong Zantone Gold Coffee Mix. Paminawan ninyo.
0: Grabe lagi. Oh, ang audio man ni Sir Briggs ang nisulod sa ako ang headset. Again now, once again, isa pa, kaduha, og balikon, sublion.
1: Sige mga katropa, paminawan ninyo kung unsa kalami, higupon ang kape.
0: Laway, minong ko katropa ang gabi. Kung napilan ni mo, Audrey, og kape.
1: Nangita ko sa tasa, wala na kapatid katropa ang jazz.
0: Mapalit ka na katropa sa nakunang butika nationwide. Apila, Audrey, usap sa tuwag studio, ang Santone Gold Coffee Mix. Ha? Tawag mo katropa, pwede mo tawag sa tuwag hotline para kung gusto mo magpag-deliver sa tuwag lamian o healthy kakabi, ang Santone Gold.

0: Asa pangitan na ito ang Y2H Clinic, Katropang Jovet.
1: Dali lang na nahimutang mga katropa sa Door 3 Salpol Building, GSIS Heights, Matina, ning Dakbayan sa Davao, mga katropa. At bang lamang kini sa Kawayan Drive. So, pangitaalan nyo diha, dako nga, ano no, kining Y2H or Yes to Health Clinic nga tarpaulin gawas anang at bang sa Kawayan Drive, mga katropa.
0: Pero kung gusto mo, take mo mga isunan sa ito ang social media o baka
1: dito
0: mismo sa
1: online,
0: PM, mga tuaga page o baka sa akinig Shopee. Shopee lang, ha?
1: Shopee lang. Walay lain, mga katropa.
0: Watoy L. Wamilabot sa L. Only Shopee.
1: L or T, manggod. Basig, mga dilita sure, mga katropa, kung gikan yun sa distributor sa Y2H, no? Kay basig mga peke. So, siguraduha lang gininyo nga legit inyong mapalit gikan sa Shopee. And, of course, pwede mo mag-PM sa to ang Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital.
0: Basta wala may L.
1: Basta wala L.
0: Narami sa Shopee, mga ka-Ixon. Maying aga, good morning! Hey, Ma'am Jing P. Garrido, maying buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time, mga katropa.
1: Uy, God. All the time, God is good, Ma'am Jing. Good morning, salamat kayo. At wala na siyang kwan katropan dyan. Kinikitawag na ito, valedictorian.
0: Or baliktorian.
1: Ah, baliktorian. Ano na siya? Top 1 gin na siya sa class, sa sentro.
0: Duha man sila mag-ilog sa valedictorian. Kini si Sir Martin Navarez Mangiran. Siya, ang kape ni mo, sir. Ang kape ni sir. Hatod. Ihatod na muna.
1: Martin.
0: Magod mi karon, sir. Either unyang hapon or ugma. Sir Martin Navarez Mangiran. Good morning kanimo, Sir Monski Aninyon Cuerpo. Good morning, mahauta. Ingo pa niya katropang Jubit.
1: Sana all. Sa ibu niya, sir.
0: Kami in town, wa pa. Present for me.
1: Sa
0: kaisud ani, sir. Ayo. Ayo na po kita sa kita ka Luya dire. Wa patay pamahaw ani. Bitaw, unsay sud abi to karon, sir? IPM lang sa mo, sir.
1: Oh, basin dag makadalikyat ta katropang Jubit. Oh,
0: basin
1: da
0: dol-dol ra kada sa mong imong among nahimutang. Pwede ra mi da maka 360. Hello,
1: good morning sab kay katropang Tristan Wyatt, V. Gulay, may buntag katropang Jasper and katropang Juvet. Good morning ay kay Chris Cox day katropang Jasper. Ako ang pasalamatan kay nagyapon ni siya one piece collector gihapon ni si Sir Chris Cox, no. Diri sa may Mati ba to, sir, or Mawab, nakalimot ko. Basta kay
0: Chris Cox.
1: Oh, Chris Cox na siya ihatag sa kuan na Shanks na action figure. So, thank you Daan. Mag-thank you ko Daan. And of course, na po daw ihang friend, One Piece collector gihapon. Na po ihatag daw nga Chopper na action figure.
0: Chopper. Grabe na. Kuminta na ni, mahilig yung sa two piece chicken with the kining burger and the fries. Inyo lahi mo lang two-piece.
1: Lahi mo lang, one-piece lang isa mo.
0: Si Engineer Royce, lahi po niya nga two-piece.
1: Two-piece? Kato kay Engineer Royce, two-piece dito iya, ha?
0: Oh, klaro gito, puro black. Dito, katropa, Sir Monski, sa Bisaya pa, ang kinabuhi nato kinahanglan itipid, di magpagamit. Kato sa tuwang motivational quote.
1: Tipid doon, dili tipid doon. Pasagdan lang, patuyang lang o gamit.
0: Oh, kumbaga, dili gamiton, di paggamit. Kanang one round lang. Dili nga pagkuhit na
1: gamit na bod. Ay, dako.
0: Muli pa sabutin mo, Sir Monski.
1: Tipid-tipiron.
0: Pagkuhit, half lang, ha?
1: Na-price?
0: Rag makarelate niya sa katropang Jovet.
1: Nalay ko, anak, anang hangyaw ito. Ayan na lang, oy. Ayan na lang, anang, pwede. Ayan na lang.
0: Pinawa! Pasig wala si katropang Jovet ba nga, muna yung maliit ko, anis, rin kimanguhit, tumanggol.
1: Kanang ano ba, si Toga nakatropang Jovet, kanang dili, i-full ba, dili full blast?
0: Full ko lang, half-half lang.
1: Lang.
0: Kanang mga pagkuhit, 50-50 lang, kaya ma-duty pa baya ko.
1: Too slow lang sa to.
0: Nako. Harold Salang, good morning kanimo. Sa may Porok 3, New Camansi, New Sambog, New Korea, New Davao del Norte, New Philippines. Good morning.
1: Good morning po sa ibu hadiha katropang Franklin Adlawan. Good morning batch. Pa shout out from pinakapoging batch. Grabe.
0: Si nako sa Cebu siya karon sa Cebu.
1: Cebu.
0: Bitaw sa Cebu si Sir Monski sa Cebu.
1: Okay,
0: good morning sa to ang mga kaigsunan diri sa Sugbo. Maing buntag, maing aga kaninyo diha.
1: Ikatropang Elmer Curioso Cabillo. Good morning, Ma'am Juvet, Sir Joss. Ang sudan.
0: Ang sudan kay adobo gitapad sa itlog. Gining nilong-ag nga itlog.
1: Good morning, sab sa imo diha, Sir Tony Lim. Shout out sa imo.
0: Tony Lim?
1: Tony Lim.
0: Ikaw sa mani Andy Lim.
1: Iba yung andilim, wala tayong makita nun katropang Jazz.
0: Oo, kaya nga pa ni Attorney Kapunan, kaya pala hindi ito nagkikita kasi andilim.
1: Good morning, Sir Tony Lim, og amping

0: Kanunay. Si Katropang, Ma'am Lovely Concernas, good morning, Sir Jazz. Ma'am, happy morning.
1: Ayan, happy morning.
0: Happy morning.
1: All right, no? Programa ni Engineer Royce na, ang kilig exciting morning.
0: Oh, good morning, Sabdi. Ay, akong pahabol si Sir Art Melvin Sereño. Good morning sa imo diha, Sir Art. May pagtanaw sa tuwang Facebook.
1: Famous lang, samtang buhi ta. Kung mawa na sa kalibutan, di na ta makatilaw og nindot nga kinabuhi.
0: Nindot bitaw.
1: Kapag enjoy lagi ang life. Pero dapat no gyapoy precaution katropa nga jobit. All right. So magbalik on niya may isa to makauban ang tuang ini nga Police Maritime 11 sa kinig update sa ilang nga mga accomplishment diri mismo sa tuang Davao region mga katropa. Ako usab mga kaigsoonan ato pang isigutan po ni kung maka-update ta katropang jobit diri banda sa may XFM Zamboanga. No kung labi na sa isutanan nga na relief I think no katong amahan katropang Jovet sa katong Bataanon
0: suspect
1: no kay doon lagi mga insidente may sunan nga ginasubay pagkini karon kay unsay pinaka naka-trigger atong maong Bataanon kung atong makita atong iyang dalang armas naka-kit dito. Actually pistol siya katropang Jovet pag gikit la ba murag ronin kit bitaw gibutang siya magtan-aw ta mura na tag kini amura na siya kining long firearm
0: but pistola
1: to siya actually ang kit re naka
0: dili ba to siya
1: bulibad to tan-awon
0: murag gwapo kay tan-aw no murag siya MK kung imo tan-awon murag long firearm siya
1: pero
0: naka ano lang dayto
1: naka kit siya
0: murag detachable lang siya nga kit
1: pagutan na si ma'am unya kay kabalo na si ma'am sa mga kit ana. Ako na ay dulo Ronin kit ang tawag ba ana na ay term ana gat kun tan-aw nimo mura na kag appeal sa Universal Soldier.
0: Oo kanang ano lang kanang plug and plug lang ano mga katropa.
1: Oo bisan sa kining airsoft katropang Jobet naman siya. Ang uban gani ang airsoft kay pareha mag sukod.
0: Oo.
1: Ang airsoft ang nga sa kit ibutan nimo sa tinuod mura pa siya
0: og
1: tinuod niya polymer I think ang kunana ang
0: magamad ang difference lang manggod sa airsoft gun og sa kaning real gun is ang bala lang gid mga katrop. So kana gani di ba kagahapon na interview nato no ang usa sa mga airsoft group diri sa Davao City mga katropa and ilaha jong gibalik-balik no kailangan gyud matudluan na mga kabataan og proper gun handling. So after sa program kagahapon nahitabo dayon so medyo relevant siya ba nga karong mga panahon na dili na tumalikayan no nga na mga ingon ani nga panghitabo so posible mas better if tudluan nato at a very young age ang mga kabataan paano maggunit og baril.
1: Sa una mga katropa nga Jobet natin makitaan sa Betamax makitaan sa VHS CD pero dili ka nakapirminti bitaw unlike magod katropang Jobet karon nga isa ka click lang nimo makita na nimo kini nga mga klase nga mga armas o usab influence sa kining dula online games kana no makita unsa may porma ani ug kita nako ni si daddy kay dunay ingon si daddy pag gawas ni daddy pag duty ako kaning kuwaon
0: oh testingan kaya daw na ako ni Bey kung paunsa gid ni sa
1: dulaon
0: na
1: obserbahan lang ay posible ni tabo to ha ingato nga ni gawas ni duty din da ada gidabutang mo ni iyang code sa iyang ug nakalak ng iyang gidabutangan so magiging kwanta responsible ta kay ingon pala katropang Jobet sa ingani nga setting daghang tagtan-aon no seguridad sa eskwelahan sa pamilya tag-iya sa kini armas asa niyang ginabutang isa pa diri sa otoridad nato dawi nga nagapatrolya sila kay kung sama labi na sa
0: kanay police visibility police presence
1: ako mas diri lagi ko sa police
0: presence
1: not the police visibility muna katropang Jobet kay di ba ato ginabalik-balik na kung ang police visibility na ni mo pulos ang kitani mo pero wala
0: labay lang
1: presensya na pero mentally wala siya diha kay nag I don't know kung unsa iyang gihimo but kung presence ma feel na sa kwan ba kay there sa kriminal o baka kinsa man nga dunay police sa area magbantay ta or di ta mohimo og krimen ngana kuning balikan niya katropa nga Jobet na si sutanan kay karon lang pila ka semana no ni sunod ni sa katupong 14 year old boy sa Thailand kung asa gipang ano po niya ang grandparents. Lahi po itong insidente kung sa Tacloban, sa Thailand, nakilin na po sa Zamboanga area mga kaigsyonan. Kung nga, balikan nyo ito taon, katropa. Good morning una kay Rich Palacios. Good morning Sir Josh and Ma'am Jovet, always watching Centro.
0: Oy, good morning.
1: Iyong family. Good morning.
0: Ayan,
1: sa Metobo.
0: Salamat sa inyo. Og na po pa ano pahabol no sa The Piggy nga group diri katrapan siya si Sir Marvin Sardido Ferrando. Good morning sa imo dia Sir good Marvin. Isa ni sila sa mga non-government organizations nga nagatabang sa mga drivers sa tibok Davao City, Davao Region. Sir J Mark, good morning and kay Sir Justine Amulato, shout out Kuya Miss Roots og sa banda Projectile 11 diri sa RCDG 11.
1: Kay Sir Randy Santisa, good morning. At pagbalik at rupa, kamakauman, aga Police Maritime 11, malamang sila ka magkapahinom dom oras, mga higala. 9:46 sa morning.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Oras habod garinyo sa Windsor.
5: Time check brought to you by.
6: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: XFM 89.1 Davao City.
2: Kaklarik sana.
0: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kaklarik sana!
0: Exciting!
4: Kadayawan, facts and trivia.
10: Nagikan ang kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot og good valuable, superior ug beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani ug kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa kadayawan ang managlahing color, kultura ug pag-usa sa onsay ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug ug Obo Manok.

0: Alas 9:50 na sa morning, mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uban ka ng Adlawa. Of course, silang gihapon sa programa Sentro. Ayan, good morning sa mga katropa nato nga nakasubaybay gihapon sa tuang Facebook Live karon, XFM Davao Katropa Digital. O sa tuang mga katropa nato nga nagtanaw po sa tuang Sentro Media Facebook page ngayon man sa itong YouTube channel, mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. Kumusta man mo di mga katropa, nakahigop na ba og kape? Kay murag ang mga katropa nato karon, murag wala pa. Ang uban wala pa pud na mahaw, daghan pagikabisihan kay sayo pa man sa morning, mga katropa. Pero unya tagtaod ayong kalimot gyud ha sa pagkaon, kung dili man gyud makaya, mga katropa, abagi gihapon yung panglawas sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Of course, ang atuang Zantone Gold Coffee Mix, pwede rin yung higupan, mga katropa, kay para naghihapon yung unod ato ang tiyan, at the same time healthy gihapon ta. Ngayong morning sa mga katropa nato diyang nga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, inyong mga grabe sa request unsa unsa ka. Atong mga greetings o inyohang mga komento, reaksyon, opinion, mga katropa, sa 0969-333-0537. O dili na ito ni dugay-dugayin, mga katropa, kay makauban na ito karoon ang atuang Maritime Police, no? Diris dakbayan sa Davao. O mano na ito, mga katropa, ang kumusta ba ang mga accomplishments, no, ni sa ato ang Maritime Police, kumusta ang mga kasikas karon sa kadagatan diri sa dakbayan sa Davao, of course, no, ang inahang mga paningkamot karon, mga katropa, nga malikay ang komunidad sa Davao City sa bisan unsang hulga, mga katropa. Yan. Good morning po, ma'am, sir, welcome po sa programang Sentro, ma'am. Paila-ila na lang ta, sir, no, sa ato ang mga katropa nga naminaw karon ning orasa sa ato ang programa.
1: Katropang Jovit, o sa tigpaminaw nato karong adlawa, ako dai si Police Senior Master Sergeant Marjorie Sirikon sa Davao City Maritime Police Station. Akong kauban si
2: Ako dai si Police Corporal Stephen P. Pagaldo.
0: Ayan, Ma'am Marjorie, Sir Stephen, good morning og welcome again, no, sa programang Sentro. Ma'am, unang-una, kumusta ba ang kinatibok ang AOR ninyo, no, diri sa Davao City when it comes to maritime pagpaningkamot, no, diri sa Maritime Police Station?
1: Sa pagkakaroon man, safe man ato ang kuano kadagatan, wala pa man tayo nabalitaan na any untoward na mga incident. Og based po sa mga intelligence monitoring, wala pa may mga kanang dapat pabalak-an sa mga katawhan. Mm-hmm. So far, safety man siya. Naalang may isa ka incident last August 1 na kuan lagi kanang isa ka pasahero sa barge dira padulong sa Samal. Mm-hmm. So nakasakay siya sa Dabsam na vessel, tapos medyo nakainom.
0: Mm-hmm. No? Nakainom pa yun.
1: Kuan na ay kauban dito na pasahero, medyo nabangga niya ang motor. So, mm-hmm, iignan siya sa iyang kauban na maghinahinay. O niya karon, kaya medyo nakainom. So, naglali sila. Mm-hmm. Gikuha iyang baril sa iyang U-box. Tapos, mo laging kuan, gibutang rapon niya sa iyang pantalon. So, mag-uol po, no, ang mga crew. Kung mm-hmm katupong iyang kaaway kay basi, malagi,
0: kung si may tabo,
1: kung si may tabo, mapabuthan, ana, nalisod kaayo, kay ang kinabuhi, kausa lang ba yan, no? Mm-hmm. Pag maigo ka sa baril, mag-goodbye Philippines po.
0: Oo.
1: So, mauna karon, kanang mga nagadala, mag-goodog ka ng baril, aside sa kanang dapat na kay proper permit, mm-hmm, ang imong pangutok po, tarong po.
0: Mm-hmm. Okay. Kumbaga wala ka sa under kanang alcohol.
1: Under influence. Oo.
0: Under influence of alcohol, unya na ka sa proper mind nimo, kay basin unya musipok ang ulo ba, unya mukalit lang og bunot unya, no, lisod kaayo mo ba na sagad sa nang mga kanabitong away sa kadalanan, no, nga mukalit lang og bunot sa pusil, kay lagi aside sa nakainom or unsa ba, naa silay gisaligan nga, naa silay gigunitan nga baril. So isa pud na, ma'am, no, ang importante nga matudluan pud og proper gun handling, kay apil man na nga kailangan prepared pod ang ato ang mind. So kumusta to, ma'am, ang nahitabo sa inyo ang investigation?
1: So sa amo ang investigation, ma'am, naibawaan na mo pang may gani na timingan pod that time, ma'am, naka onboard ang isa ka personnel na mo. Mm-hmm. No, siya ang gitawag dayon sa ano, sa crew. Mm-hmm. Naibawaan na mo na wala siya tarong na permit. No, mm-hmm, wala siya permit to carry firearms outside of residence.
0: Mm-hmm.
1: So sa mga naaikuan ay mga baril, dapat kompleto yung permit. Aside sa license to own and possess, dapat kung dalon ni mong baril outside sa mong residence, dapat na pug kay
0: permit.
1: Permit to carry firearms outside of residence. Kato mm-hmm. siya, naibawaan na mo na wala siya'y permit mm-hmm. to carry firearms outside of residence. So, na dyan siya'y violation dito. Mm-hmm. Karoon, gipasakaan na mo siya o kaso under sa RA 10, in violation of RA 10591. So, kana ang penalty niya, probable penalty niya, depende sa kuan sa judge.
0: Mm-hmm.
1: 10,000 pesos ang fine, tapos prison correctional, no?
0: Mm-hmm.
1: Six months to six years and one day ang iyang
0: punishment. Uy, taas-taas po, no? Imagine kung dili ka magkuha o kanang permit to carry outside residence. Bisag isa ka permit lang ang kulang sa pagbit-bit ninyo o pusil or baril, mga katropa. Posible na nga ma-under correctional din, no? Pwede sila ma-priso, mga katropa, and napag-fine nga bayaran. So, unsay nihintabo ato karon, ma'am? Nanabasa ko sa diya sa tuang maritime police ang maong individual?
1: Sir?
2: Ang katong individual, ma'am, na nagkaroon sa kuan, naka-file siya o bail.
0: Mm-hmm. But still ongoing gihapon.
2: Ongoing yung kaso, ma'am.
0: Kaso. Ma'am, since medyo relevant karon, no, ang nahitabo kaning magpataka lang og bit-bit og baril, no, kanang responsible gun handling, even pag manage, no, sa imuhang pusil or pag dala-dala ana, pag tago ana, since relevant siya karon sa nahitabo kagahapon, no, nga shooting incident sa usa ka tunghaan, do medyo dili naman siya part of your AOR, but para na lang pod sa mga katropa na tong anamino karon, paunsa ba, no, nga malikayan kiniingon ani nga mga panghitabo?
1: Una jud ana, ma'am, kay mag start din sa balay, no, na experience kay based sa mga nahitabo, no, dili lang diri sa Zamboanga kung dili katong sa Leyte, no, ang naa sila common denominator ba ang ilahang parente, parents or aunt nila is from the armed forces or kanang uniform personnel. So para sa mo anan legally pwede jud mi magdala-dala sa among baril. So sa balay pa lang daan kami or as parent, dapat naadyutay kung natay mga baril, natay vault, no, butangan sa itong baril.
0: Mm-hmm.
1: And then as yung kung atong mga anak di sa nato tudluan, no, unsaon paggamit sa baril.
0: Mm-hmm.
1: Kay dili pud siya relevant pud sa ilahan, no, wa pa man siya mo nang ginaingon nato kumukuha magkag permit para maka-carry ka og imuhang ano, maka-own and carry ka sa imong gun. Dapat ang imuhang trabaho in line pod kanang or you are in danger, no, basa ng mga police, mga lawyers. So kana lang sila dapat ang makadala o makaposes og baril, unya karon kung i-expose na imo sa imong mga anak na dili sila included ato, so urag sayo kayo ma-inculcate sa ilahang mind na ay
0: pwede radi ay
1: kuan-kuan og baril ana. Then as parent, imuha jud silang ano, istoryahan. Pero pag abot pud si eskwelahan mong good, kay syempre ang ginaingon nato na ang eskwelahan ay second home, no?
0: Mm-hmm. Dapat safe ang mga kabataan.
1: Oo, dapat mao jud na niya, number one, na safe ang mga bata sa ato ang ano, sa mga tulunghaan. Isa ana, ikuan, i-tighten ang security sa school, magkaroon og gun safety seminar, ana. And then pareha sa among gibuhat, last week lang to, ma'am, nagkaroon mi og ganing SIMEX sa active shooter.
0: Mm-hmm.
1: Sa murag sa drone sa tato na hitabo.
0: Murag ang inyo ang imo is murag do i-aware ang mga kabataan kung unsay pwede buhaton, unsay mahitabo pag na yung mga ingon ani nga insidente.
1: Yes, ma'am. Kay mao jud ang pinaka-importante, ma'am, then sa amu apod as police officers, karon, ma'am, gina ano na mo karon ang mga dialogue and pulong-pulong sa tanang eskwelahan. No, bawal man mi gibawal sa mga magdala man pug baril pag mo enter mig school. So karon i-appeal na namo sa among lecturer sa schools ang proper gun safety. Unya unsay buhaton sa mga bata kung naay active shooter, asa sila mga to.
0: Bali padayon, mas pakusgan ninyo ang inyong campaign.
1: Mas pakusgan na mo itong mga campaign regarding sa ningana, ma'am.
0: Mm-hmm. para at least no ato mga kabataan karon aware sila nga kung simba ko dunay ingon ani nga mga insidente, kabalo na sila unsay buhaton, paano mag-react, no, asa paingon, asa sila mudagan, mm-hmm. Og actually ang ilahag yung the whole response nila sa ingon ani nga mga insidente. Now ang ato ani karon ma'am, no, paunsa nato nga mas mapasilsil pa sa mga kabataan, especially ang mga kabataan karon medyo influence na pod sila sa social media, labi sir, no, ang social media isa sa maka tudlo sa mga kabataan sa mga mali nga buhatonon. So paano ba nato mas mapa sabot sa ilaha, pinaagi ani ato ang mga kampanya, no, aron malikay sila sa ingon ani nga panghitabo.
1: Sige sir.
2: So kuan lang para sa mga kabataan nga di kayo malulong sa mga social media, dapat kuan ato atong kagulingon nga mo divert taglahi nga mga dula.
0: Mm-hmm.
2: Dili kayo tamo focus sa social media. Mm-hmm. Like ka nang magdula ta sa gawas, magig kuan ka sa
0: socialize,
2: mga, socialize sa mga other na mga bata.
0: Mm-hmm. Para at least dili kayo sila exposed, no, sa social media. Ma'am sir, unsa pa ba tong duga mga accomplishments? Of course pahinumdum nato, no, kinatibukan natong mensahe sa tuang mga katropa nga naminaw karon, para pod labi na sa mga ginikanan, no, paano sila makatabang labi na pag matuto sila mga kabataan aron nga malikay sa ingon sama ni ini nga insidente.
1: Kuan lang, no, sa mong padayon amo ang kuan karon na sa una sa ta sa among mga accomplishment, no, or sa among mga activities na ongoing, padayon amo ang registration sa mga fishing vessel bangka 3 gross tonnage and below.
0: Mm-hmm.
1: Adto na mo sa mga opisina sa Davsam, Panakan.
0: Mm-hmm.
1: Kato mga wala pa nakaparehistro, parehistro na mo kay ma kuan jud mi kanang mapugos jud mi o kung ma abtan mo dito sa katagatan, mapugos yung migdakop sa inyo kung wala mo'y rehistro. Sunod, sa mga ano kabata, sa mga parents, no, ang mas maayo siguro i-kuha na to, i-restrict na to ang paggamit sa kanang mga social media o kanang mga dula na kanang
0: tudluan sila.
1: Tudluan sila. Anya ka ng mga dula na ka ng kuan kaayo, ka ng morbid, or ka ng
0: medyo... Very, ano, kaayo. Ang visuals niya, murag tinuod na jud. And na very, night term, ana eh, kanabitong brutal.
1: Brutal, yeah. Eh, katong nahitabo sa Ateneo, ora man tog counter strike gaduna
0: mo sa una. Mura siya, ang dating bitaw niya, nga mura lang siya, nagpataka lang siya, og murag nitira-tira lang gid ba. Kasi naka-live ang nahitabo nga incident kagahapon. So katodaghan ang nakasaksi kung unsay yang gihimo jud, no, sulod sa school. So at least matudluan ang mga kabataan.
1: Kabalo pa siya mo gamit og body worn camera kanang ma-shock ka ba as kuan gani as kuan ka ng third person na nagtan-aw.
0: Kumbaga sa inyong pagtan-aw, ma'am sir, medyo knowledgeable gid tong bata paano mo dala sa posil, ang the way nga gihimo niya gahapon.
1: Knowledgeable jud man kay urag na expose siya ba sa kuan. Ay wala po ta kabalo kay wala pa man gunahuman ang balita. Pero kung makita na to, kabalo man siya saon pagkasa. Unsaon ang kung mag ano ma naay mga problema sa imong baril, unsaon pag remedy. Pas atong nai sa live daw na nagkuan, reg nagbara. So kabalo siya to mag ano kana mga dad bullet, unsaon pag ano pag remedy ana nang na ano ko ba maka worry po siya as an adult, no, sa mga ning anak na mga panghitabo kay wa ta kabalo. Kasi di lang po siya. Kasi dagan pag mga bata ang kabalo.
0: Ngayon ana
1: po. Ngayon ana. Kana ganing dalon sa mga firing range, sa parent. So,
0: grabe, too much ang exposure
1: much
0: sa inyo nana.
1: Sa
0: siguro isa po na sa maka-influence, dili man ta mga expert, but somehow basin nang ilang huna-huna ba nga paano kaya kung gamiton ako ni sa tinuod. Mga sa sige nila og grabe nga exposure sa inyo nana nga mga activities. But anyway, ma'am, no, sir Stephen, ma'am Marjorie, salamat kayo sa inyong oras gigay nga gihatag diri sa XFM labi na sa programang sentro. Inyong mga mensahe sa mga katropa nato nga naminaw karon kinatibuk ang area sa Davao region under your area of responsibility, no, sa tuang maritime. And of course, no, pahinumdum nato sa itong mga mangingisda kay Muragula po ta kaayoy katubito mga updated nilang registration na mention ninyo kaganina. Ato na lang pong isahon o pa-remind sila, ma'am Marjorie, sir Stephen.
2: Sa tanang tropa, no, sa Maritime Police Davao, hindi lang padayon lang ta sa pagpanirbisyo niya, kinahanglan na gyapunta ay kwan sa community naata na dadya nga maging safety sila. Likewise sa katupong mga mananagat nga ang ilahang mga bangka nga wala pa ma-registered, pali eh do lang mo sa Maritime Police nga mga station para parehistro para iwas ta sa dakop. Malan to ma'am. Thank you.
0: Ayan, Ma'am Marjorie, napakaikadugang.
1: Kuan lang sa mga estudyante, sa mga, lalabi na sa parent, no? Who's raising their children to be a good citizen of the community, no? Reminder lang po na though love kayo na to atong mga anak, dili lang po na to pasubraan o exposed sa mga brutal na mga ano, though innocently, kanang i-ano na to sila na, oh, naani kong trabaho, ning ani ning baril, ning ana. But, wa magunta kabalo kay madugangan magunta ilahang thinking anang magsigi sa lagdula ng mga valoran. Ingon nila, roadblocks daw.
0: So, marag mas ma-push.
1: Mas ma-push ang ilang imagination ba kay lahi ng gudong bata karon. Di para sa amo atong bata
0: pa. Sir, may dula, Chinese garter.
1: Chinese garter.
0: Mga
1: si tumbalata.
0: Tumbalata. Ano baka ba, ana, kanang luksong baka.
1: Timely siguro mubalik ta sa mga ningana na dula, no? Kay para dili na sige og kuan lang ba computer ang mga bata, cellphone, iPad. Mao po na isa sa mga dahilan karon nganong grabe na ka-imaginative ang mga bata.
0: Ayan, daghan kaayong salamat, no? Mga katropa, to nakauban karon ang PNP Davao City Maritime Police Station, Ma'am Marjorie Sir Stephen. Salamat kaayo once again sa inyong oras ug gigayon nga gihatag diri sa XFM Sentro. Ayan mga katropa, no? Oo, of course. And padayon sa tuang mga paningkamot, no? Salamat kayo sa pagpahinumdum po sa mga katropa nato. Paano maging responsible parent na lang as a whole, mga katropa. Kay Moraga, sama gani sa gingon ni Ma'am Marjorie. Magsugod yun sa tuang panimalay, no? Sa tuang mga ginikanan kung paunsa ang proper food nga pagmatuto sa mga kabata. Atong oras mga katropa, alas 10:07 na sa buntag. Mayong buntag, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. Ayan, all the way from Canada pa ni si Ma'am Nita Valderosa. Ayan, salamat kaayo. And of course, katropang Ma'am Thea Alcaraz. Mayong buntag, katropang Juvet and Jasper sa programang Sentro. Ayan mga katropa, sa atong pagbalik ko niya, no, mubalik si katropang Jasper Magonsa. O, gatong dugal ang mga isgutanan na kini mga katropa, no, labot sa siguridad sa mga tunghaan sa sa nasod mas gipahugtan, no? Actually dili lang diri sa Davao City kay na dungga nato, no, previously mga katropa or kaganina morning sa tong extra balita nga ang pipila ka matong andri sa Davao City mas gipakusgan, no, ang ilahang nga mga paningkamot, mga seguridad gani, pila ka mga security clusters nato ang gipang deploy kagahapon pa lang mga katropa para nga ma-secure na to mga tunghaan. So kana kinatibuk ang nasod nato, no, nagpatuman na og mas hugot nga seguridad. So ato nang subayan sa unya sa unahan, and of course, no, maningkamot nga makakuha tag update gikan mismo sa Zamboanga, XFM Zamboanga, alang sa nahitabong Zamboanga shooting mga katropa, no, school shooting. Makisayod ta unsa na bay latest update og dagan sa investigasyon karong mga panahon. Sa atong pagbalik kana mga katropa, human lamang sa pipila ka pahinumdom atong oras. Alas 10:08 sa buntag.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu here to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
7: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Turandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung doon may gabi yung hindi ko matulog.
7: Zaton Plus Gold.
8: Kreating lami, natulog na kayo ko. Sa kong ihi, opira kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipang multicar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa Yes to Hell. Hindi po kayo ang tabang na sa inyong paglawas.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
7: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Mga katropa, available

0: Man, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Kadayawan, facts and trivia.
6: Kadayawan! Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes na malinawon o maghigalaay. O sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot o kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat. Kadayawan!

0: man iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Weh! Ara din na Engineer Royce, no? Bisa naglingkod lang ka, pero naka-video call pa gihapon ta. Ito ang trabaho, balik ta sa programa Gasentro! Salamat sa tuwaga Police Maritime sa pagbisita sa tuwaga stasyon, mga kaingsunan. Ng life katropa nga Jubit, no? Hindi lang yun na stress katropa nga Jubit, no?
0: Di ka padala sa mga kini mga madungga na to, ang mga balita. Mga
3: matawagan ka, matext ka, ma-message ka. Bahala na sila, ilike lang.
4: Pinawa!
3: Ito.
0: Kada yung na-stress.
3: Oo, kada yung i-message ka, tapos i-stress ka. Bahala sila na yung ma-stress. Mag-hago na totoo nga. Ato ang sani, ato ang kagalingon nga mora mo ligi hapon ni katropang Jupit, di ba? Ano na, kumbaga, sa totoong motivational, kagahapon kay muli kahit ta sa mga stressors. Kung, sample ay mag-missis ako katropang Jupit, paghapon ako basahon.
4: Pinawa!
3: At least, tingtulog na nako.
0: Di na kayo, Juan. Di na kayo, ano, katropang dyan.
3: Para, kumbaga, madugay, imo na messenger isaka ra ni muna katong magmisis sa imo motoy mas stress
0: kaya lang kay ilikay lagi daw ka sa stress katong ilikay lagi daw sa stress
3: muli kay mami sa stress ang ang tambag sa mua sa motivational quote katong pagay muli kay mo sa stress okay message ka kay na message di muli kay me mo di na ubasahon
0: literal nga gilikay yan.
3: Ang maugtas ka to mag-message sa tuwa.
0: XFM. Mag-message sa gabasa sa message, oy. Hindi na lang kung mag-ingon.
3: O ganyan, mag-abot mo personal. Tapos nga, wala kayo basa-basa kong message. Para hindi ko ma-stress.
0: Nako, iba dumduman anak katropang Jazz. Nga ma-stress kay dili sinang yung message. Itago na lang nato sa pangalang Madam Lucy. Mag-yaw-yaw kay dili itanaw ng yung message.
3: Alam ko ba nga... Ano magpa-stress man ko ani no nga di man ako ni sala. Di ba? Magpa-stress man ko ani no nga ninkamot man ta og maayo dire. Bita mo isa na dai. Alas 10:19 kung magpa-stress ta katropang Jebet og gusto makalikay sa stress usat inon mon gani.
0: Ay of course mga katropa nga to ang Xanthone Gold Coffee Mix matangkal ka ng mga stress ninyo diha mga katropa malikay ngano alangan higup-higupi ra nag healthy nga kape nga pinaka na nambal pagid ka katropa.
3: Ayan, Sir Albert Domingo Casimero. Good morning, Ma'am Beautiful. Ah, grabe yun ba?
0: Ako lang, Dibri.
3: Live ako kung Beautiful Just. Pero ikaw naman pwede itawag kong Beautiful din. Ang sanay ka. Live ako kayo minsan Beautiful Pretty Jasper. Ang lalaki man ko. Salamat kayo, Sir Albert, sa pagpaminaw. O, ano, PNP Davao City Maritime Police Station. Nagalantaw sa tuwa.
0: Good morning po sa inyo.
3: Tamang mga ka-partners nato na sila mga isunan sa kining mga impormasyon o usab sa mga update labi na sa isutan sa seguridad po sa atong ang Davao Gulf.
0: Kadagatan mga katropa nakapalibot sa Davao City o atong mga mananagat no ang ilahang protection po security sa atong maritime mga katropa.
3: Atong ginachik atong XFM sa Buanga katropan Jobet no but nabisi ata sila karoga pang panahon ng mga isunan regarding po sa magkisayod ta dito no mismo but mulagi ni katropa nga Jobet baka nang hitabo sa isa ka lugar but intero Pilipinas o okay, kalibutan tingali posible nga mauyog ba gumikan sa maog nga panghitabo mga kaigsoonan na atong balikan kung binasulay sa isutan ng katropa nga Jobet tingali watay puntingon ani no gumikan kay daghan o mga factors ni katropa nga Jobet din sa pamilya o baka relax ra pod ang kining maong seguridad sa isa ka location sa isa ka tulungaan. Kaya kung somehow kung anak kahugot, di gito makasulod itong mga klase sa mga armas, mga kaigsunan, no? Kumbaga, dagang pwede na ito nga sudlan nga mga istorya nga pwede ito siya nga ma-prevent o dili mahitabo mga kaigsunan. But, kumbaga, lagi nahitabo naman eh, but unsa himuon sa ato ang kagamhanan, unsa himuon sa management sa tulungaan o sa mismo sa mga pamilya. Sabi na kung doon ay mga kabataan, katropa nga Jubit nga dili mahitabo ang susama nga insidente diha mismo sa palibot. or asa man nga setting mga kaingsunan. Kay ato makita lagi pag-ana nakadungdum og report kini sa national nga i-amend na po gatong juvenile justice act or juvenile justice law.
0: Ang gingon pagkatrapagas tanawon lang pag yun. Nga,
3: katong hitabo sa Tacloban ni Bututo, di ba? Kaya namingaw na pod. Nireak ang mga senador nga dapat unahon i-prioritize na unsa ba ang hitabo ato? Namingaw. Natabunan na po sa lain nga mga isyu. Pag karon na napisatabo, balik na po mga kaigsunan. So, ingat na ba? Kanang ma-stress ka o paminaw nga pabalik, balik raman eh. O labon kung walay mahitabo, pati mingawa. Walay mga amendments o himoon o baka sugyot dahil mismo sa ato mga lawmakers. Pero kung mahitabo, pagawas po siya. Magunahuna kung for ano ba lang ni sila, for grandstanding raman ni sila, for publicity raman ni ginahimo nila karon mga kaigsunan. Now, ang Davao City katulpagyan jobit ay no na mismo nga nagmandong atong awtoridad karon labi na mismo sab si Davao City Mayor Basi Duterte ngadto sa seguridad nato nga bahugdan ilabi na sa sutanan diha sa mga tulungan atong kining nabati katulpang jobit no natay na abdan or natuan nga mga tulungan nga naghugot gyud sila sa ilang seguridad sa pag-check pa lang sa mga sakinan nga musulod silang vicinity sa mga estudyante sa faculty o staff nga musulod sa ilahang tulungaan. Grabe na kabusisi ang kining maong patuman nila sa ilaga security. So anak ka hugot karon at i-check karon no kung kini ba na pansin bigini sa to ang reporter karon kini nga ingani nga klasing nga mga isutanan ngani nga klasing nga mga pagpatuman karon for security purposes nga why may ngani nga hitabo susama sa uban nga mga lugar katrupang Jubet. Ayan. Tong i-check si katrupang Marvin Ibano.
4: Live report.
3: Marv, kini ba nakita ba nato gini mismo sa ground karon nga hugot nga security ang ipatuman sa mga tulungan?
5: Yes, sa katropang Jasper, katropang Jovet, may kalamigitan na iniusap nga gilayong kamanduan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte and even ang hepe sa ato ang Davao City Police Office, mga katropang si Police Colonel Peter Madrian, ang unay na kini labi na ang mga katropang tanan nga security clusters dire sa itong syudad sa Davao. Actually, kagabi na kinigipay gayon nga coordination meeting mga katropa, naglangkob na din ha ang ato ang PSSO, Public Safety and Security Office, atong Davao City Police Office, ang ato ang mismong Task Force Davao, uguban pang mga security clusters, mga katropa, alang niining pagpahugot tagin o pagpalikod sa mga seguridad particular, alang niining nagkanayang mga tulungaan privado o mga pampublikong tulungaan dari sa ato ang syudad sa Davao. Ngagani, maobserbahan, niining mismong buntaga mga katropa, naobserbahan na particular din sa particular sa mga congested ng mga tulungaan diri sa tuwag syudad sa Davao. Sama na lamang din sa May Davao City National High School medyo na taon-taoran in town ang pagpasulod nining sa kadaghan nining mga estudyante magkatropa sanglit ang gipatuman nga or tanan nga mga dunay dala mga dalang bag nini magkatropa gi-inspect yun gipaukab yun ang mga bags ni ini gipang uting kay mga katropa sa gawas ni ini manumano nga inspeksyon na apoy gigamit nga metal detector ang kini mga security guard. So maobserbahan pud mga katropa ang presensya sa tuang mga otoridad ato ang task force Davao iban ato ang mga personay sa Public Safety and Security Office o katuang kapulisan ang presensya nila mabati gyud mga katropa. So kini nanukad lamang human mga katropa sa nahitabo nga makabalaka gid intawon nga insidenteng nahitabo dinhi sa May Ateneo de Zamboanga University Junior High School Department kagahapong adlaw mga katropa diin ang nahisgutan nga mga lakang karon sa Davao City Police Office. Actually mas ipahugtan lamang pero hugot naman inoon no kay labi na niining na tala nga pipila ka mga bomb threats diri sa ato ang syudad. So ing ana adunay mga adjustment karon igihimo ato ang syudad sa Davao. Isa po sa gibutyaga ni Davao City Information Office Head Harvey Lantixe nga magpabilin ang pagpatuman sa susama nga mga security measures on forward kana mga katropa hangtod masuta kung unsa gayon ang specific kaya sama sa na asugyot mga katropa nga kining pag muntar o kini mismo nga muagi na lang no at least dili pa lang ay pagsulod sa mga estudyante kining detector gihapon mga katropa machine scanner mga katropa alang ni ining naisgutan nga mas mapadali ang pagsulod ug pagawas ni ining naisgutan nga mga individual nga naglangkob sa mga tulungan sa tung syudad sa Davao.
3: Ayan, Katropang Marbs, how about sa presence daw sa atong ang kapulisan diha sa Tulungaan? Nabas sila sa sulod o baka sa gawas o a movement alin nila, Katropang Marbs? O kinsa mga priorities nila nga gina-aplastaran karon, Katropang Marbs?
5: Yes, isa po ka na, Katropang Jasper. Noon kasagaran na nila itong mga kapulisan is nagka-patrolya lamang or ang uban nini nagka-patrol foot patrol mga katropa, nagalibot mga katropa dili particular sa palibot sa maunga mga tulungan samtang aduna po'y naka-standby labi na ang mobile patrol units ng galing mismo si DCPOC Director Police Colonel Peter Madria mo'y nangunay sa or kinigitawag uga nagpahigayong kinigserye sa spot inspections o corrections alang sa mga patrol units ano say angay himuon alang sa strategic deployments mga katropa even ang pag-coordinate no nga to mismo sa mga security guards sab ani ining naisgutan nagkadaiyang nga mga tulungaan na mga katropa so kana isip kabahin sa pagpalig-on sa seguridad sa bahin usab sa to ang mga kapulisan kay mao gini ang gipasabot usab sa Department of Education kung unsa ka importante nga ang uniform personnel makita gayon o mabati gayon sa mga tulungan aron usab malikayan dili lamang kining mga insidente or crime incidents apan even usab kining mga pagpangbuli mga katropa. So kana pamaagi sa tong kapulisan usab katropa Jasper gawas sa uban pa nga mga security clusters. Mm-hmm.
0: Katropang Marbs, ako na lang po ilakbit no. Kumusta ba na by update sa kinibitawong mga ipahigayon nga mga simulation exercises nga may kalambigitan ni ining school shooting no o paunsa pod no nga matabangan nga matudluan ang mga kabataan paano mo react no panahon kun dunay ingon aning mga insidente.
5: Yes, actually ang sa part matud pa sa Davao City Police Office kung galing adunay magpahigayon nga mga tulungan o simulation exercise labi na kining akwal or kining sama lamang ni anang hostage taking or bomb threat nga mga simulation exercises dili matud pa mag duha-duha ang kapulisan sa pag suporta ni ini nga maglakag alang usab sa pagpalikod sa kaandam ni ini mga estudyante mga magtutudlo magtutudlo kung unsay ang himuon kung galing no sa bako adunay mahitabo nga susama nga mga insidente. So isa pud sige klaro sa ato ang kapulisan sa Davao City Police Office binagi ni DCPO spokesperson na Police Major Maria Teresita Gaspan nga anytime no kung galing mag-request ang mga tulungan alang ni ini susama nga mga pamaagi hinuon dili pod ra paman lang ang mag-agad lang sila sa kini mismong request sa mga tulungan apan napoy uban nga mga simulation exercises ang ginapahimo ginapahigayon sa tuang kapulisan labot ni ining anti-criminality campaign usab mga katropa labi na sa pagpalig-on sa kooperasyon sa komunidad anahon or unsay angay mahimuon ni ini sa pagresponde kung aduna may mahitabo nga mga insidente.
0: Ayan, dagang salamat katropang Marvin Ebanos sa update o go ahead sa mong final report.
5: Yes, mga katropa, isa ka na, mukha na ito ang update din sa itong syudad sa Davao labot sa mga gipalikod ng mga security measures. Subay usaba ni ini og aron malikayan ang susamang panghitabo din sa may Ateneo de Zamboanga University, particular sa Junior High School Department, mga katropa. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Centro Live Report.
3: Mat salam katropang Marvin Ibano sa kining aksyon no sa to ang otoridad og mismo sa to ang LGU katropang Jovet sa mga paghatag og seguridad mismo sa mga tulungan sa Davao City. Either na ka sa pribado baka sa pampubliko nga mga tulungan sa Davao City na karon tong DCPO nagamonitor mga kaigsoon na nagiawag po nila katropang Jovet mismo kini mga nasa school management ba dapat always makig alayon or coordinate ngadto sa to ang
0: kapulisan
3: otoridad
0: Okay. Para sa safety mas dagdag dagdag security no sa to ang mga tunghaan para sa safety sa to ang mga kabataan ato lang ilakbit katropang just kay kaganina alas 9 mga katropa no dunay gipusil diri sa may kantupuan ning Dakbayan sa Davao gingong usa kini ka lalaki nga tag-iya sa steel fabrication diri sa may kantupuan mga katropa og ginapadayon pang ginaila og ang kining identity sa maong biktima ingon man tong riding in tandem na suspect.
3: Ayan, posible ba nahagip to sa mga CCTV camera diya mismo sa maong dool sa maong area or skilling incident area mga kaigsoon. Alas 10:31 na sa tuaga panagamnauban katropa Jovet. Si Ma'am Maricel Silvano, may nga buntag, sir and ma'am. Alright, no? Tag-asa ni si Ma'am Maricel Silvano. Asa nagalanta ko
0: doon. Asa ka naka-plaster ka rin yun, no? Mayong buntag sa inyo ang tanan kay Boss Ray. Good morning sa ima and kay Matrix. Nagtanaw sa tuang live pod ka rin katropang chas.
3: Matrix.
0: Ano man sa Matrix kay katabi? Anong,
3: katong nagmotor nga naa dito sa Crystal?
0: Lahipod to. Murag dugay na to nga Matrix katropang jazz.
3: Alright katropa. Medyo pigado tong oras katropa nga Jovet. Right after ani mag-meeting pa to. Kasikas.
0: Tinood ba katropang jazz? Namanggoy matod pa sa mga expert mga katropa. Ito lang ikuan nga.
3: Ilakbit lang.
0: Ang ano daw, matod pa sa mga psychologist, no child is born violent. Kung baga wala do'y bata nga na tao nga dautan na daan mga katropa.
3: Depende sa pag install ni mo sa ilaha.
0: O, depende sa pagtudlo, matuto, no, along the way, pagdako nila, kung paunsa sila natudluan. But napoy mga nag-react katropang jazz nga, we can all agree nga, no child is simply born violent, but dili lang po daw na to, kumbaga himoong justification. Kumbaga dili lang po daw, maging extra careful daw ta nga, dili siya mahimong excuse kana nga statement para sa mga bata nga na ay response na ay liability sa ilang mga daotan.
3: Kaya na ay bata ginatudluan og proper gun handling, discipline. Pero ang uban po ako nadungag na sa Maritime Police,
0: dili nila
3: advisable nga
0: tudluan. So depende yun siya mga katropa. At pwede tudluan para kabalo nga delikado siya and paunsa siya proper nga gamiton. Napoy uban nga dili nila expose kay basin kung ma-expose na hinoon, basin maintay sila nga gamiton sa tao. So murag depende gyud siya sa kung paano nato mga katropa imatuto ato mga kabataan.
3: All right. Alas 10:33 katropa ang kaprograma ka sentro gipalihan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang
0: sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C atong Xanthone Plus Coffee Mix Turbo Male Enhancer Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix ingon man sa atong Clear Skin Herbal Soap og Xanthone Gold Herbal Tea.
3: O niya alas 12 sa utok katropa ang pagkauban ang XFM Mega Manila alang sa to ang XFM News Nationwide og sa 1:30 yung makauban si
0: Babe Zabrina. Ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Of course, sa programang X-Rated ka na mga katropa. Ayan, Jandy, good morning.
3: O, sa mga katropa, alam sa mga impormasyon o balita, bisita at mga page.
0: XFM Davao Katropa Digital, ang atong Centro Media Facebook page, atong YouTube channel, Katropa Digital.
3: Katropa, inabagan, tas ato ang sparring partner na sa atong technical side, Engineer Royce Arita, also known as...
0: It's your boy, RK.
3: Ayan, sa ngalan sa kitatibok agapuwersa sa news and cardover sa XFM Network Philippines.
0: Alas sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyo katropa, uwas nga lagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
3: Katropang Jasper Magonsa sa programa Gasentro. Kamaturan ang sandigan.
4: Sentro. XFM Davao. Kamaturan ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
6: Kaklarik sana.
2: Exciting.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western.

0: ito sama sa abono, simento, bugas o construction materials sa safety, paspas o garantisado na maayong servisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantog Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Hantog Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Tingin ninyo na yung Hantog Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantog Plus Gold user sa pat
2: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa,
0: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
14: Exciting!
15: Ang Tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga mukompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang Tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
16: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
17: Kadayawan!
18: Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kani ato nga smells like hell but tastes like heaven. Ang waling-waling mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

0: saklar eksana.
1: Exciting!
2: XFM 89.1 Davao City.
3: Rated PG.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana.
0: Exciting.
1: Kaklarik sana.
0: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
8: Life Talk, Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
7: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
9: Kadayawan, facts and trivia.
10: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa kinika street dancing competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.
11: Kadayawan.
12: Rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Exciting time, katropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, ipinagutos ang holistic approach laban sa pagbaha.
2: DSWD, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain, mahigit 1,000,000 food packs na ipalabas na.
1: Malacañang, tiniyak na may sapat na supply ng gamot laban sa leptospirosis.
2: Umano'y banta sa mga paaralan sa Bohol, pinaiimbestigahan.
1: 16-vote conviction threshold para po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, posibleng rebyuhin.
2: Ombudsman, pinag-iisipang isama sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni Zaldico.
1: Balitang regional, mga katropa, tanggapan ni Senator Bam Aquino na ipag-ugnayan na sa Tuguegrao City Government para sa posibleng kolaborasyon.
2: Sa balitang international, US nagpatupad ng bagong sanctions laban sa ICC.
1: Balitang showbiz, Angelo De Leon nagkwento sa paglaban sa Bell's Palsy at depression.
2: Sa balitang sports, Gilas Women nabitawan ng 15-point lead sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Wednesday, August 19, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XNN ay sabay niyo po na napapahinggan sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng iba't ibang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, katropa, inatasan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH sa dibapang concerned agencies na magpatupad ng tinatawag po na holistic approach o mas malawak at magkakaugnay na solusyon sa problema sa pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan itong isagawa kasama ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na magkakatugma ang mga flood control project at master plan ng bawat lugar. Sinabi ni Dizon na hindi niya maayos agad ang problema ang ilang dekada nang nararanasan, kaya kailangan sabayan ang pangmatagal ang plano ng mabilis na mahakbang para sa mabawasan daw ang pagbaha. Tinakpo ng DPWH na paigtingin ng koordinasyon sa mga LGU at bibilisan din ang pagpapatupad ng mga kinakailangang proyekto.
0: XFM News Nationwide.
2: Kailangang magtayo ng karagdagang navigational gates at dike upang mabawasan ang pagbaha sa Bulacan at Pampanga tuwing may bagyo at malakas na habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa prioridad ang pagtatayo ng mga dike sa kalumpit para mapigilan ang pag-apaw ng tubig mula sa Pampanga River. Sinabi ni Dizon na pinalala ng mga umano'y ghost at substandard flood control projects ang problema sa pagbaha sa dalawang lalawigan. Binigyan din niya na kailangan ng maayos na pagpaplano at pagpapatupad ng mga short, medium at long-term solutions para tuluyang mabawasan ang epekto ng baha sa mga residente.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, nakatulong ang mga nagdaang malakas na ulan. Napagdagdag po ng water reserves naman sa mga pawaning dam at pagpapatuloy ng irigasyon sa mga palayan. Ayon sa National Irrigation Administration, sapat ang naipon tubig sa mga dam para madiligan ang tinatayang nasa 90,000 hektaryang nasa o 90,000 na mga hektarya habang nasa 100,000 hektarya naman ang maaaring masuplayan po ng pantabangan dam. Nakatulong din ang dagdag na tubig sa pagbawi ng mga pananim sa Isabela at Cagayan na apektado ng El Nino. Tinatayang katumbas ng 950,000 metric tons ng palay o humigit kumulang 25 billion pesos ang maaari pong maimbag ng dalawang dam sa produksyon ng bigas. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga dam, irrigation facilities at sakahan na maaaring maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan.
0: XFM News Nationwide.
2: Magtatayo ang Department of Agriculture ng 7 cold storage facility sa Cordillera Administrative Region para mabawasan ang nasasayang na gulay dahil sa masamang panahon. Ayon sa Malacanang, makatutulong ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga ani para nahihirapan ang mga trader na makapunta sa mga trading post dahil sa landslide at pagbaha. Nakapagbenta rin ang DA ng tinatayang 1.2 milyong gulay sa Pampanga, Maynila at Cavite nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng pagtulong sa mga magsasaka. Para sa pangmatagalang solusyon, may panukala ang DA na magtayo ng vegetable processing facility sa La Trinidad, Benguet sa 2027 para mapahaba ang shelf life at mapataas ang halaga ng mga gulay. Samantala, na monitor na ng DA na tumaas ang presyo ng gulay at isda sa mga pamilihan dahil sa pagpapatuloy ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ang pinalakas ng habagat.
0: XFM News Nationwide.
1: DSWD, tiniyak po mga katropa na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang supply ng pagkain sa mga lugar na apektado ng pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pinaigting din ng monitoring sa distribution ng relief assistance upang matiyak na mabilis at maayos itong nakararating sa mga pamilya. Base sa August 18 data, ay nakapagpalabas na ang DSWD ng 1,057,972 family food packs, partikular sa Central Luzon, Calabarzon, Ilocos Region at Cordillera. Umabot na rin sa halos 717 million pesos ang kabuang halaga ng humanitarian assistance ng ahensya. Patuloy naman na tumatanggap ang DSWD ng augmentation request mula sa mga local government units. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Patuloy ang relief operations ng Philippine Red Cross sa mga lugar na matinding binabaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na patuloy silang naghahatid ng hot meals sa evacuation center para sa mga evacuees na naapektuhan ng pagbaha. Sinabi ni Pang na sapat pa ang kanilang mga resources, ngunit kailangan ng agad na mag-replenish ng relief stocks dahil sa sunod-sunod na pagbaha at flash floods. Nanawagan din ang Philippine Red Cross ng donasyon para may pagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong pamilya.
4: Mas maganda talaga ang cash donation kasi it will allow us to manage, kasi nag-iiba rin ang tulong no every now and then. Kaya kung anong kailangan, yun ang paggagastusan natin.
2: Iyan ang tinig ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, ang Malacanang po tiniyak na sapat ang supply ng gamot para naman sa mga sakit na maaari makuha sa baha, kabilang po dyan ang leptospirosis. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, tiniyak ng Department of Health na may sapat pong doxycycline sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha dahil sa habagat. At dahil dito, hinimok ang mga nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis at iba pang sakit na dulot ng bahang agad magpatingin sa doktor Hiniling din po ng palasyo mga katropa sa publiko at mga lokal na pamahalaang agad ipagbigay alam sa DOH kung may kakulangan ng gamot sa kanilang lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Depend Secretary Sani Angara agad nagtungo sa Zamboanga City matapos ang pamamaril sa pribadong paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Agad na nagtungo sa Zamboanga City si Education Secretary Sani Angara upang pangunahan ang situation briefing kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan kasama ng kalihim sina Ateneo de Zamboanga University President Father Gilray Anthony M. Andal, SJ, mga opisyal ng lokal ng pamalaan at mga kinatawan ng Philippine National Police para talakayin ang naging kaganapan at mga hakbang na isasagawa matapos ang insidente. Nagpaabot naman si Secretary Angara ng kikiramay sa mga pamilya ng mga biktima, pamunuan ng paaralan at mga individual na naapektuhan ng pangyayari. Tiniyak ng Department of Education ang patuloy na koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang ahensya upang mabigyan ng kinakailangang suporta at komunidad at mamaratili ang seguridad sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, si Senator Zubiri at Senator Padilla nanawagan laban sa pagkalat ng content ng Zamboanga shooting. Katropa natin sa balita, Brian O'Brien Di Paz, XFM Mega Manila.
2: Nanawagan si Senator Mig Zubiri na ipagbawal na umano ang paggamit ng social media ng mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Tigilit ni Zubiri na dapat nang ipagbawal ang social media matapos maiulat na nai-livestream umano sa social media ng estudyanteng sangkot ang bahagi ng insidente. Inalintulad niya ang nangyari sa isang video game at sinabing tila naging daan ang social media sa pagkuha ng atensyon sa insidente. Nanawagan naman si Senador Robin Padilla sa Meta na agad alisin ang mga video at larawan ng pamamaril pati na ang mga larawan ng mga labi ng mga biktima na kumakalat sa social media. Ayon kay Padilla, hindi dapat gawing chismis o content para sa views ang isang trahedyang dapat maging panahon ng pagdadalamhati. Igreet din niya na taliwa sa kultura ng mga Pilipino ang pagpapakalat ng ganitong uri ng sensitibong material. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang motibo at iba pang detalye kaugnay ng Zamboanga shooting incident. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na may mga gurong umano'y lumalabag sa tamang asal at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang kaugnay sa naganap na shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Ayon kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, nakakadismaya at nakakapagpababa umano ng moral ng mga guro ang naturang pahayag, lalo na't mabigat na ang kanilang trabaho at mababa pa ang sahod. Hinimok ni Bernardo ang DepEd at Marcos Administration na suportahan ang mga guro at maglaan ng sapat na pondo para sa mental health at security personnel sa mga paaralan. Nanawagan din ang ACT na mas malalim ng imbestigasyon sa pag-access ng mga estudyante sa mga baril at ng pagsusuri sa mga polisiya sa school discipline.
0: XFM News Nationwide.
1: Iniutos ni Katigbian Mayor Benji Oliva ang imbestigasyon kaugnay ng mga social media post na naglalaman naman po ng banta laman sa Hagilanan High School at iba pang paaralan dyan sa Balilihan, Bohol. Agad naman nag-deploy mga katropa ng mga pulis sa mga apektadong lugar habang isinasagawa ng PNP Cybercrime Unit ang investigasyon para matukoy ang nasa likod na nasabing banta. Naglaan din si Mayor Oliva ng 100,000 pesos. Ito'y pabuya para sa impormasyong makatulong sa pagkilala at pagkakadakip sa sospek. Patuloy po na pinapayuhan ng mga estudyante, guro at mga magulang na manatiling alerto at may pag-ugnayan din sa mga otoridad. Kaugnay na namang kahinahinalang impormasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Susuriin ang kamara kung sapat ang pondo ng Department of Education para sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, susuriin ang mga kongresista kung sapat ang pondo para sa dagdag na security guards, metal detectors, x-ray machines at iba pang safety measures. Sa budget briefing ng DepEd, tatanungin din umano ang ahensya kung may sapat na pondo ang mga schools division para sa mga kagamitang makatutulong upang mapigilan ang pagpasok ng armas sa mga paaralan. Nanawagan din si Adyong sa mga security agency na tukuyin ang ugat ng insidente upang makabuo ng mas epektibong polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, hinimok po ng House Prosecutor sama Senator Judge na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para direktang masuri ang testimonya, kilos at reaksyon ng mga testigo. Kabilang sa mga namataang wala sa plenaryo. Noong nakaraang pagdinig sina Senators Robin Padilla, Mark Villar at Bongo na nanood sa Senate lounge habang naka-medical leave naman si Senator Lorin Ligarda. Ayon kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, posible na muling pag-aralan po ng impeachment court ang 16-vote requirement para sa conviction dahil sa pagliban ng ilang senator judges. Iginit naman ni Representative Zia Alonto Adyong na mahalaga ang personal na pagdalo ng mga senador para mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman na isama bilang respondent sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico matapos bawiin ang mga ito ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari silang maging state witness kung hindi sila isasama sa mga respondent sa kaso. Sinabi ni Clavano na wala pa sa ombudsman ang kopya ng kanilang bagong pahayag. Ngunit batay sa impormasyong nakarating sa kanila, pangkalahatan lamang ang kanilang pagbawi at walang detalyadong pagtanggi sa mga naunang aligasyon. Dati dito o dahil dito, mas bibigyan umano ng bigat ng mga investigador ang mga tiyak na detalye sa orihinal nilang mga salaysay habang sinusuri ang magkakasalungat na pahayag. Matatandaan na una nang sinabi ng apat na bodyguard na paulit-ulit silang nagatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad na umano'y pinag-utos ni Zaldico.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang oras ay alas 12:17 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng 96.5 XFM Calibo, Aklan, 106.5 XFM Rojas at 99.5 XFM Zamboanga.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa balita sa Tugigaraw. Ang tanggapan ni Senator Bam Aquino, nakipag-ugnay na sa kanilang city government para po sa posibleng collaboration. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugigaraw.
0: Live report.
6: Posibleng mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng Tugigaraw City Government at tanggapan ni Senator Bam Aquino para sa mga programang maaaring makinabang ang mga mamamayan ng lungsod. Ito ang naging sentro ng isinagawang courtesy call ni Rosef Miguel Abagat, Political Affairs Officer ni Senator Bam Aquino kay Tugigaraw City Mayor May Latinque. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng programa at inisyatibang maaaring pagtulungang maisakatuparan ng dalawang panig, particular sa edukasyon, trade, commerce and entrepreneurship, science and technology at iba pang sektor. Layunin ng naturang koordinasyon na matukoy ang mga programang maaaring makatugon sa pangangailangan ng mga Tugigarawenyo sa kabilang ang pagbibigay ng dagdag na oportunidad para sa mga estudyante at kabataan, entrepreneurs, innovators at iba pang sektor ng komunidad. Maaari rin umanong magsilbing hakbang ang ugnayang ito upang mapalawak ang suporta at mga oportunidad na maaaring maihatid sa lungsod sa pamamagitan ng posibleng mga programa at inisyatiba. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon ng magkabilang panig upang matukoy ang mga konkretong larangan ng kolaborasyon para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Tuguegarao City. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Ama na paulit-ulit umanong ng abuso sa sariling anak, arestado sa tumawi ni Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
7: Arestado ang isang 38-anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng mga most wanted person sa rehiyon dahil sa kasong panggagahasa sa sarili nitong anak sa barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang suspek sa alias Nintoy, isang butcher at residente ng nasabing bayan. Pinangunahan ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela Police Provincial Office, ang nasabing operasyon laban sa suspek. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Batay sa salaysay ng biktima, 5 beses umano siyang inabuso ng kaniyang sariling ama. Unang insidente umano ay naganap noong December 6, 2021 nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Naulit umano ang pangyayari noong taong 2022, 2 beses naman noong taong 2024 at muli noong April 10, 2025. Noong December 2025, iniulat ng biktima ang insidente sa kaniyang sariling ina. Sa isinagawang medical examination noong Enero 12, 2026, nakita umano ang mga gumaling na injuries na isinama sa mga ebidensya sa kaso. Dinala ang akusado sa Tumawini Municipal Station para sa dokumentasyon at kakulang disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galinggana, XFM News!
1: Samantala, katropa, 13 anyos naman na batang babae ang natagpuan pasintabi po na hubot-hubad kasama ang 29 anyos na lalaki sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
8: Hubot-hubad ng matagpuan ng 13 anyos na babae kasama ang 29 anyos na karelasyon nito sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Si Elias Nonoy ay nakahuli sa dalawa na siyang kapatid ng may-ari ng bahay. Ayon kay Nonoy, napumunta siya sa lugar upang maglinis ngunit kanyang nakitang iba na ang pagkakalagay ng kadena sa main door ng bahay. Umakyat si Nonoy sa second floor at doon niya nakita ang dalawa. Matapos na huli, agad itong inireport sa kapulisan kung saan kinustudi ang lalaking si Elias Mike. Samantala, ipinasa ilalim naman sa medical examination ang minor de edad. Sa panayam kay alias Mike, sinabi nitong magsisimula pa lang sana silang magtalik ng kanyang nobya nang mahuli. Ayon kay Mike, na mahigit isang taon na silang may relasyon ng 13 anyos at makailang beses na rin silang nagtalik. Dagdag ni Mike na isang beses ng kanyang binidyohan ang kanilang ginagawa, ngunit ayon sa kanya ay nawala ang cellphone na ginamit nito. Kinlaro nito na hindi niya pinipilit o pinagbabantaan ang bata. Nahaharap sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o child abuse si Mike. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: CIDG Bacolod kumpirma o kinumpirma na mga Chinese national ang nasa likod ng paggawa ng Peking food seasoning sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City ang presensya ng ilang Chinese nationals na umano'y may kaugnay sa operasyon ng paggawa ng Peking food seasonings na nasamat at nakumpiska ng mga otoridad. Ayon kay Police Major Christopher Dulagan, ang hepe ng CIDG Bacolod City, patuloy ang kanilang investigasyon at sinusuri ang ilang anggulo na posibleng mag-uugnay sa mga nabanggit na dayuhan sa operasyon ng paggawa ng mga Peking produkto. Dagdag pa ni Dulagan na tukoy rin ang kanilang mga grupo na ang consignee o tumatanggap ng mga produkto ay nakabase sa Bacolod City at nagmula pa sa Luzon. Sa ngayon, tinitipo na ng CIDG Bacolod ang kinakailangang mga dokumento upang maisagawa ang nararapat na legal na hakbang laban sa mga nasabing consignee. Matatandaan na mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga Peking food seasoning ang nasabat ng kapulisan sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang individual na posibleng sangkot sa paggawa at distribusyon ng mga Peking food seasonings. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News!
1: Magkasintahang nakatakdang ikasal naman katropa, patay sa motorcycle crash. Katropa natin sa balitaan, may mata, XFM Cebu.
10: Patay ang magkasintang nakatakdang ikasal matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang konkretong poste sa Cebu Taps Road, Barangay Busay, Cebu City, pasado alas 9 ng gabi kagabi. Kinilala mga biktima na sina John Mike Buyunas, 27 anyos, driver ng motorsiklo, at Rose Ann Mi Hermoso, 25 anyos, back rider. Batay sa CCTV, nawala anumano ng kontrol ang motorsiklo habang iniiwasan ang isang sasakyang pumasok sa kanilang linya nang dumaan sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, sumimplang ang motorsiklo at malakas na bumangga sa konkretong poste. Agad silang isinugod sa ospital, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival. Samantalang isang 39 anyos na lalaki ang nasawi matapos matagpuang may tama ng bala sa loob ng kanilang bahay sa Upper Ticoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu, bandang alas 6:45 ng gabi-kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jojo na natagpuan ang kanyang live-in partner na si alias Nara, 32 anyos. Ayon sa pulisya, naghahanda ng hapunan si Nara na pumunta ito sa kusina upang kumuha ng kanin. Pagbalik niya, nakita niyang nakahandusay at hindi na tumutugon si Jojo. Agad itong humingi ng tulong at dinala ang biktima sa ospital, ngunit idideklarang patay. Patuloy ang imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng responsable. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon o Vitamin C ang alkaline base of Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, na panatili ni Neneng nasa Lobdampar, ang lakas niya, layo niya ay 530 kilometers east ng Itbayat, Batanes, na may taglay ng lakas na 55 kilometro bawat oras. Pagbugso nasa 70 habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
2: Katropang Buddy, ang bagyo naman sa West Philippine Sea ay huling na mataan sa layong 805 kilometer sa west ng Kalayan, Cagayan, na may taglay na lakas na 45 km per hour at pagbugso na 55 km per hour habang kumikilos pa westward sa bilis na 25 km per hour. Kumikilos ito palayo ng bansa patungo sa mainland China, kaya hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
1: Katulad ng sinasabi mo katropang Brian, ang bagyo naman sa silangan ng Pilipinas ay huling namataan sa layong 3,015 km east ng northeastern, na may taglay na lakas ng 55, pagbugso na sa 70, habang kumikilos pong mabagal pa westward sa 15.
2: Dahil sa nasabing bagyo sa silangang bahagi ng bansa, inaasahan na mas palalakasin pa nito ang habagat sa susunod na linggo na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas.
1: Samantala, patuloy po mga katropa Miral, ang habagat pa rin sa Luzon at western section ng Visayas.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:17 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold mga katropa. Nagpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa dalawang opisyal na International Criminal Court. Kabilang po ang presidente nitong si Tomoko Akani at senior trial lawyer na si Adulaysay. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, bahagi po ito ng hakbang laban sa mga opisyal ng ICC na sangkot sa mga investigasyon at kaso laban sa mga opisyal ng bansang hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng korte. Kasama si Say sa prosecution team na humiling ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kinundi na naman ng ICC ang sanctions at sinabing naglalagay ito sa panganib sa rule of law at sa malayang operasyon ng korte.
0: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinahagi ng aktres at ni Pasig City Councilor Angelo De Leon ang naging epekto sa kanya ng Bell's Palsy, kabilang ang matinding depresyon. Ayon kay Angelo, unang naranasan niya ang kondisyon noong 2009 at muling umatake noong 2016. Aniya, naging mahirap ito bilang artista dahil malaking bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang itsura. Sa kabila nito, sinabi niyang natutunan niyang hindi nakabase sa pisikal na anyo ang kanyang halaga bilang tao. Dahil sa kanyang karanasan, hinimok din ni Angelo ang publiko na pahalagahan at alagaan ang kanilang kalusugan bago pa magkaroon ng seryosong problema. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports hatid sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nako, nabigo po ang Gilas Pilipinas Women na may pagtanggol ang malaking kalamangan sana matapos silang maungusan pa rin ng Mexico 61-58. Ito'y sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament. Kontrolado ng Pilipinas ang laban sa unang bahagi at umabot po sa 15 puntos ang lamang. Pero nagbago ang takbo ng laban pagsapit ng second half. Unti-unting binawasan ng Mexico ang kalamangan hanggang tuluyang may tablang score 57-all bago kumawala sa final stretch. Nanguna sana sa gilas si Vanessa De Jesus, may 15 points habang 14 points naman si Jack Animam. Ito na mga katropa ang unang pagkatalo po ng Pilipinas sa tournament at kailangan nilang bumawi kontra Canada sa August 20 at sa Senegal sa August 21 para makakuha tayo ng pwesto sa semis.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Wednesday na, August 19, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel. Social media po natin dito po sa Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
5: nationwide.
0: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Miyerkules sa ating lahat mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw muli mga katropa at ulit welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At ngayong araw ng Miyerkules ay panibagong talakay na uli ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na kung paano natin mapapatibay ang ating mga buto. At ano yung mga bagay na dapat nating malaman at ano yung mga pagkain and of course mga activities na pwede nating gawin upang mas lalo pang mapatibay ang ating mga bones at ang ating bone health. Yan po ang ating pag-uusapan mga katropa dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Patiin natin lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook at maging sa ating pong mga XFM stations na nakatutok po sa umagahong ito o sa tanghaling ito. Hapon na pala, no? So, bagaman medyo maulan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating talakayan. At sana ay marami tayong mapulot na mga kapakipakinabang na bagay para mapanatili po nating healthy ang ating pong katawan.
0: Siyempre, tayo po'y napapakinggan sa lahat ating pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganun rin sa mga partner stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Yan. Masog na pakikinig sa lahat ng mga listeners po natin, ha. Ganun rin sa ating pong Facebook page ay live din po tayo mga ka-wellness, ha. O, i-search nyo po and i-follow ang ating pong official FB page, Yes to Health Inc. Yan. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo nakikinig na ngayon sa ating pong mga himpilan at nanonood na sa ating pong Facebook live streaming, ay meron pong regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Yo,
2: masaya.
0: Ito yung lagi sa programa natin, Doc, inaabang ng mga ka-wellness.

0: experiences ninyo at pipili tayo din tayo mamaya sa atin pong mga listeners, okay? Ayan, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan about your health, kung meron kayong mga inquiries, meron mga naisip po ipakonsulta on air dito sa atin pong talakayan, ay huwag pong mag-atubili ha, na ipadala po yan. I-comment din yan sa atin mga live stream or i-text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamaselan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin na dito sa atin pong programa. Sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store. Ha? Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit or makaiwas sa mga fake products na napakarami na po yan nagsilabasan ngayon mga kaibigan. Ha? And of course, pwede rin mabili ang atin pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. O, isa lang ang atin pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: So Yes to Health Clinic, pwede rin po kayo makabili ng mga products na ang maganda dito, discounted sa ating mga senior citizen. Yan. Kaya kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, dalhin po ang inyong mga identification, ano? Para mabigyan kayo ng discount. And dun sa mga kukonsulta po, ano, na magtatanong sa ating mga consultant po sa Yes to Health Clinic at doon na mismo bibili ng mga recommended supplementation and other herbal medicine, eh makaka-receive din po kayo ng discount. Ayan. At sa Yes to Health, marami po tayong pwedeng gawin na mga nutritional program. May detoxification pa tayo, meron pa tayong BioZapper, Terahertz, and other modalities, ano, na pwede po ninyong ma-avail kapag nire-request po ito ng ating mga consultant po sa inyo.
0: Ayan, yung sa mga ka-wellness natin ha, na gustong masubukan ang mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Ano pong pala natin?
5: Zenaida po.
4: Ma'am, kumusta po yung Happy New Year po.

0: Sanfang Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfang Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay head sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama natin sa malamig na panahon. Ayan, mga Pilipino, minsan kahit hindi malamig ang klima, talagang coffee is life. Sa pagkakape po natin, piliin natin yung mga kape na makakapagpalusog ng atin pong pangatawan. Isama nyo sa inyong list, ha? Ang Santone Gold Coffee Mix, hindi lang po masarap mga ka-wellness, napakasustansya pa dahil maraming mga phytonutrients at mayroon pang mga master antioxidant kaya ng glutathione and collagen. Santone Gold Coffee Mix, hanapin po ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness. Ito ang isa sa napakalagang bahagi ng atin pong pangangatawan na madalas nating nakakalimutan o nakakaligtaan. Siguro dahil sa lagi nating iniisip na matibay naman ito, para nasa set aside na natin yung pag-iingat dito sa parte ng katawan natin na ito. Ano? Ito ang atin pong mga buto o ang ating mga bones. Kapag napapakinggan natin o naiisip natin yung bone health, palagi po mapasok sa atin pong pangatawan yung calcium. Kasi yan madalas, di ba mga partner, ang napopromote na pampatibay ng atin pong mga buto. Pero hindi nyo ba alam na hindi lang calcium ang kailangan ng atin pong mga buto para mapanatili ang bone health, kung tawagin, o yung integrity ng atin pong mga bones para mapanatili matibay, matigas yung mga buto natin. Marami pa tayong kinakailangan tulad ng mga vitamina, vitamin D primarily, magnesium, protein, regular exercises, healthy lifestyle at iba't iba pa. At syempre, yung mga common na nakakain natin, prutas at gulay, ano, na nakakatulong din sa pagpapatibay at pagbibigay ng nutrition sa atin pong mga buto.
2: Usually, ang mga tropa natin pag sinabing buto, something like isang matigas na parte lang ng ating katawan. Oo. Ngunit, alam nyo ba mga katropa, mga ka-wellness, na ang ating mga buto ay living tissues na kung saan ay nandoon ang bone cells, meron din mga ugat sa loob ng ating buto. Nerves also. And kasali doon ang collagen, minerals at ang ating bone marrow. At ang nakakatuwa dyan, ang ating bones ay hindi po yan static na parang nakalagay lang doon sa isang lugar.
1: Kumbaga parang sa body, pang body frame lang.
2: Body frame lang. Ang buto po natin ay nagre-remodel. About 4 to 6 months ang remodeling. Ibig sabihin nagbabago yung buto natin. Yung spongy bone natin doon sa gitna banda, 5 years bago mag-remodel. Ang dense outer bone natin naman every 13 years. So, every 13 years, ibig sabihin, every 13 years, bagong buto naman ang meron tayo sa ating katawan. At meron ding mga cells na tinatawag na osteoclast. Yan ay prompted ng estrogen hormone, nag-aalis ng mga lumang buto para palitan ng bago. Yung osteoblast naman, prompted ng progesterone hormone na tumutulong gumawa ng mga bagong bone tissue para mas lalong tumibay pa ang ating buto. So, habang buhay ang isang tao, ang mga lumang buto ay napapalitan ng bago. At ito yung nagpapatibay sa ating katawan, sa ating frame. Kaya importante ang proper nutrition and healthy lifestyle para mapasuportahan palagi ang atin pong bone health, mga ka-wellness.
3: And speaking of buto, ay alam naman natin na lagi nating naiisip calcium. Pero hindi lang calcium po ang bumubuo na ating matibay na buto. Kapag sinabi nating strong bones po, maganda yung calcium. Automatic na yan.
1: Automatic.
3: Na importante yung calcium. Pero ang bones po natin ay combination ng mga minerals at ng collagen.
1: Hindi lang siya dependent, Doc, dun sa calcium.
3: Hindi lang siya dependent dun sa calcium. At ang mga minerals ang nagbibigay ng tigas at tibay dun sa atin pong buto mismo. No? Pero yung collagen ang nagbibigay ng flexibility. Ibig sabihin, hindi lang puro tibay ang pinag-uusapan dito. kailangan dito na flexible yung ating pong body framework, yung ating mga buto, ano. Kaya parang ganito yung scenario, yung mineral ang nagbibigay ng tibay at lakas. While yung collagen naman tumutulong sa flexibility and yung pagiging matatag or sa English toughness ng ating buto.
1: Oh.
3: At dito papasok yung isa sa mahalaga din, yung vitamin C na kailangan po ng ating katawan para naman makapag-produce tayo ng collagen. So hindi lang puro calcium ang pinag-uusapan natin.
2: So talking about bones, sabi ni Doc Algie is about structure. Well, it is not only structure, it is also shield or protection sa ating katawan. Dito sa rib cage area natin is ang pinoprotektahan yan ang ating mga major organs katulad ng ating puso, katulad ng ating liver, katulad ng ating intestine. So yan ay napoprotektahan ng ating rib cage. Kaya mapapansin mo yung mga taong na damage yung ano yung tadyang, nahihirapang huminga. Oh, kasali pala ang kasali din doon ang lungs. So nahihirapang huminga lalong-lalo na pag naiipit yung mga ano yung mga organs sa ating katawan. Not just protect our organs, it also help us move. Of course, pag walang buto, hindi tayo...
1: Mahirap.
2: Hindi makakatayo. Pag maano, mabalian.
1: Walang tibay, kumbaga.
2: Yes, walang tibay. O hindi nga, kapag ka ang isang tao nga na-injury or nabalian ng buto, hindi na makakagalaw, halos. Ano? And also, hindi lamang yon, it stores minerals katulad ng calcium. Kasi calcium, hindi lang para sa overall health and as sa ating buto. It also functions sa vital organs ng ating katawan, especially ang ating puso. Also, nagbibigay din ng environment para sa ating bone marrow at doon sa bone marrow natin, ang bone marrow natin that is our main factory para magawa ng bagong dugo araw-araw, including red blood cells, white blood cells, also ang platelets. And hindi lamang yon, it also protects our brain. Yun yung skull natin that protects our brain. And yung spine naman natin, it protects doon, hindi lamang siya the means kung saan makakatayo or makastand erect yung tao. It protects also yung tinatawag natin ng mga nerves doon sa gitna, in which is that commands sa parte ng sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya kung walang skeletal system, hindi natin kayang tumayo, maglakad, tumakbo, o gumawa man lang ng mga ordinaryong activities. Ganyan ka-importante ang ating mga buto sa ating katawan.
1: So primarily sa structural ng katawan natin ang ginagampayan ng ating mga buto, ano? Alam niyo mga ka-wellness, mayroong interesting fact ano about sa bones natin. Kasi yung iba na iniisip nila, once na nag-mature na yung mga buto natin, di ba, pag bata pa, ano pa yun eh?
2: Growing.
1: Marami, di ba, mas maraming buto ang bata compared dun sa mga adult na. Kapag ka, iniisip na iba, kapag ka nag-mature na yung buto, eh yun na yun. Kumbaga, ano, wala ka nang magagawa doon. Ano? Pero alam niyo ba, mga ka-wellness, mayroong interesting fact about bones na ang buto natin ay nakikinig ito sa atin pong movement. Ano ibig sabihin nun? Kapag ginagamit natin yung atin pong pangangatawan o yung mga buto natin, binibigyan natin ito ng mechanical load, eh nagkakaroon ng signal yung mga bone tissues, ano, na maging mas matibay ito at mag-adapt doon sa work or dun sa physical activity na ginagawa natin. Kaya nga mapapansin nyo, di ba? Meron mga tao na kaya ng kanilang pangangatawan bumuhat ng mas mabigat kumpara dun sa iba. Lalong-lalo na yung mga sanay na dun sa pagbubuhat ng ganun ka kabibigat na mga ano na mga bagay, ano, hindi lang yun puro sa kalamnan, ha, hindi lang yun lakas ng kalamnan lahat, kundi mayroong ginagampanan ang buto po doon, mga kaibigan, ano. Kaya kapag tayo ay nag-walking, kapag ka nag-stair climbing tayo, ito nga yung isa sa ano, benefits ng mga ano, dos andanas yung bahay. May second floor, may third floor. Na gagamit natin ng husto yung atin po mga buto, especially dito sa lower extremities natin. Na-exercise natin sila sa pagpapanhik-panaog natin. Kapag ka tayo yung nag-dancing, di ba, pansin nyo yung iba? Bakit yung iba sobrang ano, sobrang flexible ng mga buto nila,
2: yes,
1: 'di ba? Bakit tayo parang pag nagsayo tayo parang robot. Pero yung iba parang ano, fluid like yung sayaw nila, no? Kasi nag-a-adapt yung buto nila doon sa physical activity na ginagawa nila. Kapag tayo nag-resistant training, kapag mayroon tayong strength training, so yun sila mga kaibigan, hindi lang kalamnan yun na-exercise doon or na-flex, pati yung mga buto po natin, nag-a-adapt sila doon. Kaya napakahalaga ng pag-ehersisyo kung ano man yung ehersisyo na nagagawa natin, yung buto natin ay nag-a-adapt po doon. Kaya pagka lagi tayong nakaupo na lamang o halos wala na tayong physical activity, nagkakaroon din ng adaption yung ating mga buto. Anong nangyayari? Humihina. Ayan. Kumbaga, nagiging ano na, na kasi walang ano eh, walang signal. Movement. Walang movement yung buto mo na kinakailangan patigasin yung buto mo kasi doon nga para maka-adapt siya doon sa physical activity na ginagawa mo. Eh, pag lagi ka na lang nakaupo, wala. Relax lang lagi yung iyong mga bones, mga kaibigan. Kaya yung skeletal health natin, mas napapaganda yan, mas naayos kapag tayo po ay nagkikikilos o nagtatrabaho, mga ka-wellness.
3: Ang bone health, importante yung alagaan natin at the very stage of life. Ibig sabihin, hindi lang ngayon kasi pag bone health, parang ay, pang matandang topic yan. Kapag bata pa tayo, mabilis yung bone growth natin. Totoo yan. Kahit ma-fracture ka, madali ka magkakaroon ng repair ng ating katawan.
2: Bilis ang healing.
3: During childhood, kumbaga matibay yung bone mass mo at nagde-develop na mabilis, madaling mag-replenish. Pagdating ng adulthood, ang goal natin ay maintaining yung bone mass na binild natin. Kasi you need to build it. Pagdating ng adulthood mo, i-maintain mo na lang siya. So habang tumatanda tayo, maaari magkaroon ng changes yung ating bone remodeling. Kaya kapag mabilis yung pagkawala ng bone tissue kaysa sa paggawa ng bagong tissue, maaaring humina yung bone. Yun ang dahilan ng mga problema sa bone. Ano? Kaya hindi dapat isipin na bone health is only for old people. Bone health starts when we are young and continuous throughout our life.
1: Kumbaga
3: dun
1: yung pagbibuild ng pundasyon, Dok. Ano?
3: Tama, oo. Yun ang dapat isipin natin. Kaya habang bata pa, hindi ka pa pwedeng sabihin, ay, saka na yung bone health na yan, pag matanda na ako. Hindi po pa pwedeng ganun.
1: Yan, kaya habang bata pa tayo, mga ka-wellness, mahalaga na mabigyan natin ng matibay na pundasyon yung ating po mga buto. Ano? Parang ano yan, Dok? Time deposit sa bangko. Ano?
3: Tama.
1: Merong, merong due time na aanihin mo kung ano yung na-deposit mo, na-imbak mo. Eh, ang masaklap niyan, kapag withdraw ng withdraw, doon sa bank natin, eh, yung dineposit mo, wala, nasasaid. Minsan, nagiging negative pa. Ano? Kaya, itong, Dok? Itong osteoporosis ay isang karaniwan na problema sa mga buto natin. Ano ba itong problema na ito sa ating mga buto, Dok Ron?
2: Osteoporosis is yung ibig sabihin yan, porous bones. Mm-hmm. Ibig sabihin yung buto natin is ampaw.
1: Mm-hmm.
2: Parang pagsaka construction ba yan, pagka hindi nasiksik ng maayos yung yung buhos, makita mo yung ampaw. Ibig sabihin, ang structure ng building is defective. Ganon din sa ating katawan. Kapag ka ang ating buto ay hindi siya dense. At yung sinabi mo kanina, yung hindi naka-exercise kasi during exercise, nagkakaroon ng maliliit na fracture yung ating buto when we magbuha tayo ng malakas na or mabibigat. And then, nire-repair yun. So, mas lalong nagdi-dense at nagdi-dense. The more na load ang binibigay natin sa ating buto, mas lalo siyang tumitibay. But ang problema sa osteoporosis, ang katawan natin is nagiging ampaw, mahina yung bones natin, parang nagkakaroon ng honeycomb doon sa
1: loob,
2: sa harder part, sa harder structure ng bone. Kasi meron namang halo doon sa loob na malambot, pero yung sa outer part, nagiging halo siya. At ang problema nito, it is a silent disease na hindi nalalaman ng isang tao na may osteoporosis siya until merong fracture ang katawan. Kaya ang nangyayari, these common fracture sites, ang hip. Itong hip bone pa naman natin, ito yung isa sa primary indicator na pwedeng magpahaba ng buhay at pwedeng ikamatay. Kaya kapag ka nadulas ang isang matanda, kalimitan nagiging cause ng death or sudden death is yung hip bone fracture. Also, yung spine and itong mga bigla na lang nababali na parang parang sanga na lumalaylay kapag ka merong tinatawag natin na osteoporosis. Lalong-lalo na sa mga older adults, yung hip fracture ay pwedeng malaking epekto sa mobility independence and also might cause na tinatawag natin sudden death ng merong osteoporosis.
1: So osteoporosis, Doc, meron ding ibang klase ng problema sa buto, yung napapakinggan natin, osteopenia at osteomalacia. Ano naman ito, Doc? Anong kaibahan nito doon sa osteoporosis?
3: Yan, makikita natin minsan yan pag discussion ng buto, yan yung kapag may kasi tayo osteopenia, ibig sabihin nito mababa yung bone mineral density kaysa normal. Kumbaga, pero hindi pa ito maabot doon sa level na tinatawag na osteoporosis. Kumbaga, parang warning signal na oh, yung buto mo eh humihina na. Kailangan mong mag-take action. Pag ang nakalagay sa diagnosis mo ay meron kang osteopenia.
1: Mm-hmm.
3: Yun naman ang osteomalacia. Yun naman yung condition kung saan hindi po properly nami-mineralize yung adult bones natin.
1: Mm-hmm.
3: Isa sa mga maaring mag-contribute sa osteomalacia, okay, isang uri ng problema sa buto,
1: mm-hmm,
3: ay yung vitamin D deficiency. Mm-hmm. Kasi akala natin puro calcium lang eh.
1: Mm-hmm.
3: Eh kung kulang ka sa vitamin D, so hindi masyadong mape-penetrate ng calcium yung ating buto. So kahit kumakain ka ng calcium, hindi nagdi-deposit.
1: Mm-hmm.
3: Ha? Para kang na-scam doon. Sa iba na pupunta, no? So, because of vitamin D deficiency, dahil malaga ang vitamin D sa calcium absorption and bone mineralization. May isa pang problema, yung tinatawag nila na ano, rickets. Na kapag hindi well mineralized yung bone natin, pwedeng magkaroon tayo ng rickets, ano? Na magiging dahilan na hindi maganda yung tibay ng buto natin. Yun ang problema. Aside from osteoporosis, itong dalawa na to, common ito. Nagpaparamdam pero hindi natin pinapansin itong mga ganitong condition.
1: So pag hindi naagapan, Dok, yung osteopenia tsaka yung osteomalacia, it will end up dun sa mas matinding klase ng problema. No?
3: Totoo yan.
1: Yung osteoporosis.
3: Osteoporosis kasi yung pinakang, kumbaga, worst kind of bone density problem. Kasi pwedeng, kahit umupo ka lang, mayroong isang tao, umupo lang siya lang sa sopa ng pabagsak. Yung isopa yun, na-break yung kanyang
1: hip
3: buto. Oo, hip bone niya. So, ibig sabihin, ganun kadelikado yung osteoporosis.
1: Ayan na. Kaya kinakailangan, mag-ingat tayo dyan, mga ka-wellness. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga factor kung bakit nagkakaroon, aside from mga nabanggit ni Doc Algie, ano, ano yung ibang mga dahilan kung bakit humihina ng husto yung buto ng isang tao?
2: Number one is itong calcium and also itong magnesium. Kasi ang synthesization ng ano, calcium and magnesium para sa bone structure, magkasama yan para bagang ano, parang semento. Hindi pwedeng puro buhangin, hindi din purong semento lang. So kailangan meron siyang combination. So kapag kulang yan, calcium, magnesium, also yung binanggit ni Dr. Algie, vitamin D deficiency, kulang din sa protein, also is a great factor. Low magnesium intake, lack of physical activity, as I have mentioned already, kapag ka hindi mo na ano nagagamit yung ano yung structure ng buto natin, hindi siya lumalakas, hindi siya tumitibay. At para bagang puno, kapag palaging nauuga, mas lalo siyang nag-i-spread ng ano ng ugat para mas stronger siya. Same thing sa ating bone, pag nagkakaroon siya ng small fractures by pagbubuhat ng resistance sa mga mabibigat, at mas lalong tumitibay, mas lalong kumakapal yung bones natin. Also doon sa mga naninigarilyo, especially itong alcohol consumption, this greatly ano tinatawag natin that rubs our bone ng calcium. Hindi lang paninigarilyo, kasal at alcohol, also constant or excessive consumption ng caffeine. Kasi kapag ka nagiging acidic ang katawan, ang ginagawa ng katawan, kapag ka over acidic ang katawan, kuha siya ng calcium in order to neutralize that acid. Hormonal changes, lalong-lalo na pag mataas ang estrogen production ng katawan, that causes osteoclast. Palaging nagtatanggal ng ano ng calcium doon sa ating buto, tapos walang osteoblast, repair o pagfo-form, mas lalong humihina. And also may mga certain medications, chronic disease katulad ng osteoporosis. Kaya dapat nating tandaan, ang bone health natin is not only controlled by isang nutrient na sinasabi natin calcium lang. It composes of lifestyle, nutrient consumption, and also proper mineralization, and also deposit, especially yung kahalagahan ng vitamin D sa ating katawan para ma-deposito doon mismo sa ating mga buto.
1: Kaya yung iba, take ng calcium in order na sa pag-iisip na mapapatibay yung buto. Problema, hindi naman nila ginagamit yung mga buto nila.
3: At saka lagi natin napapansin sa interview natin sa wellness clinic na ano bang iniinom yung ano, wag yung matatanda, anong iniinom yung mga vitamins and minerals? Lagi ang calcium na babanggit. Pero kung titingnan mo, ang kanilang result talaga, may problema sila sa bone. Sa bone density. So yun yung key na nakatutok sila sa calcium at hindi nila iniisip ano yung mga other nutrients na kailangan.
1: Oo. So, kailangan you will take up the whole picture para mapatibay yung buto po natin. So, ano yan? Combination yan siya and balancing also. Yung pinakamahalaga dun, mga kaibigan. Sa halip na mag-focus ka dun sa isang ano lang, isang key point lang sa pagkapatibay ng atin pong mga buto. Okay? Mamaya, ipagpapatuloy po natin itong ating talakayan patungkol sa pag-iingat at mga factor kung paano po natin papatatagin, papatibayin yung mga buto natin, ha? At kung ano rin yung mga bagay-bagay na pwede makapagpahina sa atin pong mga buto. Bago tayo mag-break, ha? O sa mga viewers natin sa ating Facebook live stream, i-share nyo po ang ating Facebook live at i-comment nyo dyan ang mga best experiences nyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan, ha? Ang hashtag The Secret of Health. Ayan. Para makasali kayo sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Sa mga listener din natin sa ating pong mga stations, ay pwede rin kayong makisali, ha? By texting your experiences to us. Ayan. Text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Totoo lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret. The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa
8: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan dito sa atin pong himpilan at balikan natin yung atin pong pinag-uusapan patungkol sa ating bone health. Ano ba yung mga pwede natin gawin para mapatibay pa, mas mapatibay ang atin pong mga buto? Doc, dito naman tayo sa mga sustansya. Mm-hmm. Ano yung mga kailangan natin na sustansya para masigurado natin na maiwasan yung mga problema na maaaring maranasan ng atin pong mga ka-wellness sa kanila pong mga buto?
3: Ayan, para meron tayong magandang listahan. Mm-hmm. Unahin natin yung calcium kasi tinuturing ito na superstar nutrients for the bone. Ano? Kasi hindi lang naman yung calcium para sa buto. Ang calcium po, maganda rin ito sa muscle contraction, sa nerve signaling, ginagamit din ng katawan sa blood vessel function natin. And also, kailangan din ng calcium para sa hormone release. Kaya, bukod sa pagpapatibay ng buto, marami rin purpose ang calcium. Kaya, hindi ito pwedeng mawala ano, sa ating pong daily intake. Ano? So, alam naman natin ang mga sources ng calcium, napakarami niya na kulang lang tayo sa oras, hindi natin may isa-isa. Mm-hmm. Pero, bibigyan ko ng example, ano, commonly sinasabi nila yung milk daw. Source, for me naman, much better yung organic and whole milk. Mm-hmm. Pero may mga milk naman na they call this fortified with calcium. Medyo debatable yon, pero sige lang. Sa listahan, nangunguna rin yung milk, ano, yogurt, yung mga green leafy vegetable. Actually, napakaraming calcium ng green leafy vegetable. Actually, yung mga ugat, yung mga root crops, marami yan. Soya, marami din. So, sa mga adult, you need at least 1,000 milligram of calcium per day. Ano? Commonly recommended yan. Pag mga nasa 70 na tayo, generally, nangangailangan ng 1,200 milligram per day ng calcium. Pero depende rin yan sa calcium needs ng bawat tao. So, ang makakadetermine yan, yung inyong doktor.
1: At bukod sa calcium, mga ka-wellness, ha, kinakailangan, balance kasi talaga siya. Tulad na nabanggit natin kanina, no? Yung calcium kasi, Doc, parang siyang building material sa atin pong sa ating mga buto. Yung vitamin D naman, napakahalaga naman yan para sa proper absorption ng calcium sa ating pong pangangatawan. Ang problema kasi pag puro calcium na lang ang ini-intake natin or mga vitamins natin or yun lang lagi yung ipinapapasok natin sa ating pangangatawan and we are lacking of vitamin D, hindi nagagamit yung calcium sa katawan natin. At ang worst doon, mga partner, ang sobrang calcium sa ating pangangatawan ay nagdudulot ng problema. Mm-hmm. Katulad ng mga plaque sa ating pong mga ugat, yung pagka-form ng calcium oxalic stones sa ating pong kidneys. At marami pang iba na mga problema pagka sumobra yung calcium na hindi naman nagagamit ng ating pong pangangatawan. Sa halip sana na magpapatibay yun ng structure ng ating mga buto, hindi naman nagagamit, wala din. Nagiging pabigat pa siya sa ating pong pangangatawan. So you need sapat na amount ng vitamin D, ano, para magamit ng maayos yung calcium na yun atin pong ini-intake, ano. So you need at least 600 IU per day. Yan yung recommended daily allowance, ano, ng isang tao. Sa mga adult naman, lalo na pag over 70 years old, at least mga 800 IU, since mas kinakailangan ng mas mataas na amount pagka medyo nagkakaedad na ng vitamin D sa kanilang pangangatawan. Individuals, kinakailangan yan. Iba-iba rin ang iba-iba yung ano nila, aspect sa pagkuha nito, mga partner, ano, kung para maiwasan yung tinatawag na vitamin D deficiency sa kanilang pangangatawan.
2: So ibig sabihin, kung 600 IU ang ano natin, premium D3 natin, is mayroong 200 IU per soft gel. So you can take 3 soft gels a day. Para makapag ano, para makakuha ng adequate amount that is needed by our body, para yung mga calcium supplements din niyo na iniinom, mga ka-wellness, is ma-absorb para magamit ng katawan. Liban sa ating vitamin D, is ito ding tinatawag natin vitamin C. Kasi ang vitamin C is essential for collagen production. At tandaan po natin, collagen is a major organic component ng ating bone. Kaya kailangan natin ng vitamin C para suportahan yung framework and formation at maintenance ng collagen sa ating mga buto. So that means when you take yung ano natin, when you take premium D3 and you will take also together with premium D3 ang ating Santon Vitamin C, would be an excellent thing para tayo ay magkaroon ng tinatawag na tamang nutrition in order to fortify or in order to strengthen our bones. For ano, for strength, mga ka-wellness.
1: Ayun, no? So mahalaga ito, mga ano na ito, ha, key points na ito, mga ka-wellness, ha, na kinakailangan meron tayong sapat nito. Calcium, vitamin D, and vitamin C. At marami-rami pa yan, Dok, ano?
3: Pero mamaya, bago tayo mag-break, para hindi ko ito makalimutan, yung isa sa pinakang mineral ito, pero laging nakakalimutan talaga, ito yung magnesium. Magnesium kasi napaka-importante niyan sa pag-integrate nitong lahat ng ito, ano. Kaya nga ang formula ganito. So if we talk about bone health, kinakailangan una calcium, plus vitamin D, plus vitamin C, plus magnesium, plus protein, and plus exercise. Yun yun. Kaya ang magnesium is, ang kagandahan naman sa magnesium, una, malunggay, napakataas ng magnesium. Basta green leafy vegetable at may green pigment, mataas ang magnesium niyan. Yun po yung tatandaan natin, mga ka-wellness.
1: Yun, ha. So yun yung mga combination. At meron pa lang tanong, Dok, kung yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din daw ba sa atin pong bone? Pero bago yan, ha? Bago natin sagutin yan sa mga ka-wellness natin, ha, na mayroong mga inquiries pa, text nyo lang yan sa atin pong numero, ha? At sa ating pagbabalik, siguro tutugunan natin itong napakahalagang katanungan na ito ng atin pong mga ka-wellness. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, tutok lamang dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
7: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C.
9: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw, at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
11: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones. Tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.

0: isa. Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. Sa iyo mga katanungan na, huwag pumahiya magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful herb, mga ka-wellness. Ha? Kasama dyan ang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila natural na natural, mga ka-wellness. Kaya wala pong side effects at highly absorbable sa ating pangangatawan dahil standardized extract yan ng mga powerful herb, ano? Kaya mabilis yung mararamdaman yung epekto nito sa inyong pangangatawan, especially kung kayo po ay deficient doon sa mga nutrition po na iyon, ha? Kaya sa mga kabayan na gusto makasubok ng ating po sa Santon Gold Herbal Capsule, puntahan po mga ka-wellness ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Mm-hmm. Ayan, malusog na pakikinig po at panunood sa ating pong FB live, ha. Okay, Michael Kerr Rufino, kay Sir Rico Bagisi, ayan, at kay Ma'am Erlinda Parugaya. Meron sila mga katanungan dito. Mamaya po isasabay natin 'yan, ha, sa ating pong live advice. So sa may mga pahabol pa ng mga katanungan, comment niyo dyan sa atin pong live stream yung inyong pong mga inquiries at mamaya sasagutin natin yan, ha, ng live dito sa atin pong programa. Ganda rin sa atin pong mga listeners, ha, sa atin pong mga himpilan ay i-text nyo dyan ang inyong pong mga katanungan at mamaya ay tutugunan po natin yan. Okay? Doc, ito, pagpatuloy natin yung kanina about sa bone health, kung tawagin. Mm-hmm. Kasi meron mga tatanong, meron bang benepisyo yung Santon Gold Herbal Capsule natin sa pagpapatibay ng buto ng atin pong pangangatawan?
2: Siyempre po, mga ka-wellness, sapagkat ang isa sa mga research sa moringa o sa malunggay, na kung saan in connection doon sa pagpapatibay ng ating buto, it has effect yung tinatawag balanse ng osteoblast and osteoclast ng ating mga buto. So, ibig sabihin when you take yung tinatawag natin extracted doses ng moringa extract, is natutulungan yung osteoclast or at saka osteoblast na balanse yon. Kasi kapag ka-imbalance yon, either case is hindi maganda sa ating bone structures. Liban dyan, yung malunggay is mataas din sa calcium and magnesium. So, balanse ang calcium and magnesium dyan. So, that means your bone could metabolize, your body could metabolize it to help your bone structure. Mm-hmm. Hindi lang sa calcium magnesium. As we mentioned, yung vitamin C para sa sa structural bone health natin. Vitamin K and also protein. And also, it has antioxidant and phytochemicals na nagpoprotekta sa ating mga selula. That's why taking Santon Plus Gold, well, generally, yung ating ultimate trio would greatly help sa bone structure ng ating mga ka-wellness. Kaya dun sa mga may mga bone problem kayo and also especially yung mayroong may calcification doon sa kanilang mga ugat, taking ultimate, yung ating ultimate trio is napakaganda po para mapanatiling malakas ang ating buto.
1: Isa pa sa pinagmamalaki nating sangkap ng Santon Plus Gold ay yung mangosteen. Yeah. Sa pag-aaral, yung mangosteen, meron siyang tinatawag na Santon. So, especially concentrated doon sa pinaka-rind niya, no? Eh, ang Santon Plus Gold, kinukuha yan sa buong prutas. Hindi pinipili lang, ano? Yung compound na yun, based on study, ha, sa pag-aaral, napaka-interesting ng research dito, na yung extract ng mangosteen is reportedly nakaka-apekto sa association ng mineralization ng ating bone formation activity. Ibig sabihin, kapag meron kang santone sa katawan natin, mas nagiging epektibo yung bone mineralization. Oo, kaya nga, ang nakita nila sa pag-aaral, especially yung alpha mangosteen, one of the major santone na makikita mo sa mangosteen, reported na mayroong osteogenic and anti-resorptive effect. Ibig sabihin, napapabilis niya yung bone construction at napipigilan yung mabilis na pag-deficit o pag-depreciate ng calcium and other minerals na nagpapatibay ng ating buto. So, yun yung interesting study na nagagawa ng mangosteen santon, especially alpha mangosteen.
0: Kaya sa mga kaibigan natin dyan na gusto nilang mapatibay yung bone structure ng kanilang pangatawan. Taking Santon Gold Herbal Capsule will greatly benefit you, mga ka-wellness. Oh. So, pwedeng isama nila yung Dok, ano? Sa mga multivitamins na iniinom po ninyo. Kasi yung iba, nagkatanong, Dok, pwede pa ba ako mag-take ng Santon Gold? Even meron akong ganitong mga ano multivitamins.
2: Pwedeng, pwede.
0: So, pwedeng-pwede po ninyong isabayan. Actually, yung ultimate three natin, Dok Ron, ay pwede nilang i-combine dun sa mga multivitamins na iniinom nila or dun sa diet na ginagawa nila. Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na gusto magpatibay o gusto mapangalagaan yung kanila pong bone health, sabay nyo yung ating pong ultimate trio. Kasi yung mga sa Santon Gold natin, mayroong mga minerals, mga vitamins. Dun sa Premium D3 naman, mayroong vitamin D3. Ayan, at yung vitamin C, nabanggit mo kanina, Doc Ron, na napakahalaga, no? Sa bone formation natin. Ayan, ha? Okay, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga inquiries about your health, ha? I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line, 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, Doc, dito sa ating Facebook live stream. May mga katanungan dyan na pwede nating masagot, ano?
1: Aha. Nabasahin ko muna itong ano. Sabi dito ni Rico Bagisi, Magsanton Gold Coffee Mix na tayo. Ang kaping kompleto sa sustansya, may glutathione na may yun. Collagen pa. Mm-hmm. Pampaganda na, pampabata pa. Yeah. Masyadong loyalist to sa
0: user talaga to si Sir, Sir Rico, ano?
2: Kahit sino ba naman, hindi ka ba naman ma-excited na mag-share ng experience mo yun ang nakuha niya yun sa ating mga produkto. Maraming salamat naman, Sir Bagisi, ano?
1: Dominic Jan, sabi niya, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong ibinabahagi. Tanong ko lang po kung ano po gamot ng rayuma at mataas ang uric acid. Salamat mga Dok. Alam mo, sa naturopathy ang pinakang maganda sa mga pag may rayuma ka na, may arthritis ka na, cleansing. Kasi yung iba, nagre-rely sila sa kung anong inumin. Pero actually, ang isa sa pinakang pangunahing problema kapag ikaw ay meron ng mataas na uric acid, kasi itong binabanggit niya, kinakailangan tulungan mo yung katawan sa pag-accelerate ng pagtatapon nito. Yeah. So one of the best program actually sa naturopathy, alam na mga naturopath yan, pag lalong, alam mo, inflammation, ang dami ng problema, cleansing
2: program.
1: O sa Yes to Health Clinic, itinuturo natin yan, may program na bibigay yung ating mga consultant. Ano? So cleansing ang unang recommended ko. Then pangalawa is more on hydration. Kasi ang problema kasi sa uric acid na mataas, hindi siya dalawang bagay. Either yung katawan mo is masyado kang mataas ang pagpasok ng uric.
0: Consumption.
1: Na hindi na, kasi yung kidney natin ang responsible sa pagtatapon ng uric acid. So, two factors. Either mataas masyado yung uric acid supply sa katawan na overpower yung kidney mo, or yung kidney mo mahina, kaya hindi niya kayang ilabas yung uric acid.
0: Yeah.
1: So, ang isa sa pinakang magandang paraan is well hydrated ka dapat. Kasi yung hydration ay malaking bagay to dissolve this kind of added toxins in the body. Para mailabas siya na maayos at makatulong sa ating kidney. Ano. And also, kailangan mong iwasan, yun yung common sense daw pagdating sa mga sobra sa katawan. Katulad ng uric acid, bawasan mo, iwasan mo yung source. Kasi ang analogy dyan, parang bangka na may butas tapos pumapasok yung tubig. Ang common approach, limas. Yung limas, parang painkiller yun. Pero ang solusyon,
2: tabunan yung butas.
1: Tapalan mo na yung butas. Huwag pakahirap pa maglimas-limas. So sa naturopathy kasi yun yung pinakang main principle natin. Cause ang mismong tinatarget, hindi kung ano yung epekto ng butas. Baka may dagdag pa kayo.
2: Pagka sa clinic naman, kalimitan sa clinic, meron tayong targeted supplementation sa mga clinics natin. No? Mostly, sa mga pasyente, lalo na when I was in Kuyo, is 3 to 4 days. Nawawala ang pain. Merong targeted supplementation. Kaya kay Sir, Sir Bagisi ba yun?
1: Si Michael.
2: Sir Rufino. Michael Rufino, kung meron kayong problema na ganyan, kung makabisita kayo, kung malapit kayo dito sa ating
1: Santa Rosa. Ay, si ano pala, Dominic Jan.
2: Dominic Jan,
1: Valdez.
2: Valdez, kung ano, kung malapit kayo sa Santa Rosa branch, pwede kayo makapunta sa Friday at bibigyan ko po kayo ng targeted supplementation para doon. Maganda din yung ano, yung mas maganda, mauna yung ano, mauna yung cleansing program na sinasabi ni Doc RJ. And then after that supplementation tayo, para ang supplementation kasi ang cleansing is to drain yung mga ano excess uric acid. Yung supplementation naman is tulungan nating tumibay yung kidney para mag-function siya properly to dispose excess uric acid sa katawan.
1: Maintain mo yung ano, yung ating ultimate trio. Kasi kailangan mo ng antioxidant, kailangan mo ng vitamin C, kailangan mo ng essential fatty acid plus yung anti-inflammatory ng moringa seed oil. So nandun yun. Tapos sa mga pagkain naman, ang mga pangunahin diyan, pinya. Anti-inflammatory yan sa mga may rayuma.
2: Watermelon.
1: Ano pa? Ang dami pang pagkain. Actually, it's a matter of ano lang eh. Kaalaman para ma-handle mo yung ganyan. Kasi kung hindi mo pag-aaralan yung ibang option, mananatili ka sa sinasabi kaninang limas ng limas. You need to basically makontrol mo yung dahilan kung bakit tumataas yung uric acid.
0: No, yung pinakaugat ng problema na kailangan masolusyonan, mga ka-wellness. Ano? Eh si Sir Michael Rufino, user to ng ano natin, Premium D3 Coffee. Maganda yung ano niya, maganda yung message niya about Premium D3 Coffee natin. Sabi niya, parang hindi na daw siya madaling hingalin at hindi na madaling mapagod. Naging active ang kanyang pangangatawan sa pagkatrabaho. Yun. Kasi ang ano ang Premium D3 natin, since may santo na rin yan siya, plus vitamin D3 na kinakailangan na pangangatawan natin, actually energizer talaga siya, ano, na kind of coffee na pwede mong i-enjoy and then nakapag papasokan ng nutrients, ano, sources sa inyong pong pangangatawan.
1: Anong diferensya dun sa regular coffee? Sa isang nakita kong study, yung regular coffee, nakapilang talaga, namataas yung caffeine, hindi siya nag-e-energize sa'yo actually. Ine-extend lang niya yung pakiramdam ng katawan na hindi kapagod.
0: Ini-stimulate lang niya.
1: Hindi kapagod. Pero hindi it will not give energy. Ngayon, sa Santon Gold Coffee Mix at ibang coffee natin, meron talaga mga particles and nutrients that energize the body. Yan, na nagbibigay ng, kumbaga, gatong for our energy.
0: Kumbaga, nag-i-impart siya ng energy.
1: Tama.
0: Compared dun sa iba na parang minamax out lang niya yung energy na nandun na sa katawan.
2: Sa katawan.
0: Tama. Kumbaga, binibreak lang yung limit, sabi pa, no?
2: Especially dun sa ano, sa adrenaline. Pinupuwersa yung adrenaline na mag-produce, yung adrenal glands na mag-produce ng adrenaline to have more alertness and also strength na supposedly gagamitin yun for all the aids.
0: Ang problema kasi dun, mga partner, pagka natapos na yung effectivity nung ano, nung stimulant,
2: wala.
0: Exhausted yung labas.
2: Kung gaano yung taas, pagbulusok, ganun din.
0: Compared dun sa nag-i-impart talaga ng energy sa pangangatawan mo, kumbaga dagdag siya, hindi niya sinasaid yung enerhiya ng pangangatawan mo. Yun yung kaibahan nila, Doc. Ano?
1: Ayan, si Ma'am Erlinda Paraguya, sabi niya, pwede po ba ako ng D3 coffee mix kahit po may cancer ako sa lamat? Pwede po. Actually, ang mga may cancer, kailangan nyo ng high amount of vitamin D3. Kaya nga yung, actually, ang vitamin D3, may study yan, bukod sa bone integrity, immune system, cancer din. Maganda rin siya sa may, kaya nga yung mga may cancer, dapat nagpapainit kayo sa sikat ng araw.
0: Yes, yan.
1: Kasi kailangan nyo po yan, because vitamin D3 also increase yung tawag dito yung gilas ng ating immune system. Sa may cancer, ang isa sa pinakang natural or innate natin na panlaban sa cancer, yung immune system natin. Meron po tayong natural killer cell in our immune system, rank ng immune system natin, na naturally umiikot sa bawat bahagi ng katawan. They check every cell. Pag nakita nila na, oy, cancerous to, papatayin nila yon. Kaya tawag doon natural killer cell. So if you have cancer, importante na palakasin ang immune system, and vitamin D3 is one of the major nutrients for the immune system.
0: Yun. Okay.
2: Mas maganda i-sabay niyo din kung ano, kung meron kaya sa budget niya, is yung ano, combination ng Santon Plus Gold, high dose ng Santon Plus Gold natin at saka ng Santon Vitamin C.
1: Sa may cancer, Doc Ron, ang binibigay ko talaga dyan, at least for 3 months, 2 capsules, 3 times a day.
2: Yes.
1: So ginagawa ko yung Santon Plus na older version. At saka yung Santon Plus Gold,
2: combination.
1: Kinocombine yun, tig isang capsule sa morning, then tig isang capsule sa tanghali, tig isang capsule sa hapon, gabi. Sa gabi. So, do it for 90 days.
2: Yes. Mm-hmm.
1: Kasi hindi yan gamot sa cancer, pero it will give your body, kumbaga may fighting chance kayo, yes, against cancer, because mm-hmm, yung mga phytochemicals known that are known to be cancer buster.
2: Yes.
1: Yun yung inaasahan natin sa mga sangkap na Santon Plus Gold.
2: Mm-hmm.
1: Meron dito palang follow up si Michael. Dok, totoo bang nakakalala ng arthritis ang mungo beans? Salamat, Dok. Matagal
0: nang
1: lumang tugtugin na yan, Michael. Oo, hindi. Uh-huh. Ang mga beans ay source ng natural protein na kailangan natin para yung integrity ng kasukasuan natin ay hindi mawala.
2: Mm-hmm.
1: Actually, noon pang panahon, sinasabi nila na yung munggo daw, yung munggo o beans,
2: nakaka-arthritis,
1: nagpapalala.
2: Uh-huh.
1: Yun ang mga pasyente natin na may arthritis pa rin hanggang ngayon. Tinatanong ko,
2: hindi kumakain ng munggo.
1: Ilang years ka nang hindi kumakain ng beans o munggo? 15 years na, simula nung ma-diagnose daw siya ng may rheuma. Uh-huh. Kumusta naman yung rheuma mo?
2: Nandun
1: pa rin eh. So, ibig sabihin, kahit kumain ka ng munggo, hindi ka kumain ng munggo, meron ka pa rin arthritis.
2: Uh-oh.
1: So, hindi yung munggo ang pagbintangan natin na dahilan.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, pag may kumain ng munggo, sumakit ang tuhod, lang yun? Nagkataon lang yun.
2: Mm-hmm.
1: Kasi lagi ko sinasabi, kahit di ka nga kumakain ng munggo, sumasakit yung tuhod mo. Kaya lang, nagkataon lang. Pagkain mo ng munggo, sumakit.
2: Mm-hmm.
1: Yun. Sabi nga, whatever the mind thinks, the body can manifest that.
2: Mm-hmm.
1: Di ba? So, ano po sa mga pag-aaral ngayon ng mga eksperto sa rheumatology, itinanggal na nila yung anong yan.
2: Beans.
1: Oo.
2: Yung beans na sore.
1: Kaya si Doc Willyong, pag si Doc Willyong nag-explain, hindi totoo na yung calcium, yung mga munggo, nagpapalala ng arthritis.
2: Mm-hmm.
1: Oo, ganun po yun.
0: Okay, Doc, ito. Bago tayo magtapos sa ating pong talakayan ay merong mensahe si Ma'am Ophelia Tolentino. Ito, yan. Lagi itong nanonood at nakikinig sa ating pong programa. Actually, ito isa siya sa mga natin na bunot natin at na nabigyan ng Healthy Katropa giveaways. Antay lang po ma'am sa yung Santon Gold Coffee Mix nyo. Kasi galing pa dito sa Cavite yan. Tapos si ma'am ay nasa Santiago.
2: Uh-huh.
0: So it takes time para ma-receive niyo po yung inyong gift, ha. Pero naipadala na po yan sa inyo ma'am. Ayan. Uh-huh. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga produkto at sa pakikinig sa ating pong programa. Lagi ito, Doc, nanonood at nakikinig sa ating pong program. At sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin sa ating pong talakayan. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Paano po? Napakabilis ng oras natin. Mga partner, baka may pahabol po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Ayan po, mga ka-wellness, sa patibayin ng buto, kahit na lalong-lalo na sa prime stage ng inyong edad, kailangan ng palakasin ng buto, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na mataas sa mga minerals, lalong-lalo na doon sa mga trace minerals and also yung calcium and magnesium. And of course, kasali dyan ang ating premium D3, ang ating Santon Vitamin C at ang ating Santon Plus Gold na makakatulong para maabsorb ang mga minerals at maging pampatibay sa ating mga buto, mga ka-wellness. At maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Thank you, ka-wellness, katropa. See you again tomorrow sa ating pong programang The Secret of Health. Sana po'y nakatulong sa inyo yung ating mga pinag-usapan. At see you again tomorrow. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na yun na ibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi pong sumasali at nakikipag-participate dito sa ating pong program, mga kaibigan. Ha? Especially sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
3: Tapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng

0: Salton, Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton, Vitamin C.
1: Salton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Salton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Salton Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 39 na sa hapon. Ang atong oras, sa tudgihapon ka natin sa Xanthan Gold Coffee Mix. Say bye-bye na sa morning fatigue and daytime drowsiness, babe. Kaya Xanthan Gold Coffee Mix, this is not your ordinary coffee. Kaya kada sachet packed with the premium herbal extracts nga naturally supercharge your immune system and keep your mind sharp and focused all day long. Tungod kay, aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, and of course, wala lang na nag-stop diha mga babe tungod kay doon na kini glutathione and collagen. This means while you get that clean, crash-free energy and boost, you're also nourishing your skin gikan sa imuhang healthy and radiant glow na pamanit mga babe. It is here the perfect blend for wellness, energy and beauty. Ayaw nagpangitag laing kape, diri na ta sa kape nga healthy ang atong Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
8: Mahaligi, uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw! Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Morris!
9: Unya karon, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa X

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, mga babe, entitled I'll Never Go by Eric Santos. Enjoy ang music o higup sa kape diha ang atang Southone Cold Coffee Mix. Kay mo balik inyuhang babe Sabrina sa tuwang X-Rated.

That was I'll Never Go by Eric Santos. Here's another song for you, mga babe, entitled Tagpuan by Mara de la Torre. Sino kaya ang pwede nating imimit doon sa Tagpuan? Malalaman natin yan puhon, mga babe. Balik ang programang X-Rated nilang gihapon sa XFM.

0: X-Rated. Ayan, that was Tagpuan by Mara de la Torre. Para sa mga babe na to na kapila na nasakitan pero andam gihapog mo salig sa tadhana o sa panahon. Mayang hapon sa mga babe na to diha nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot sa to ang pagpanaguban-uban karong adlawa karong hapon. Of course, silang gihapon sa programa
1: X-Rated.
0: Dini sa XFM. Mayang hapon mga babe, kumusta naman mo diha? Kumusta mga babe na to nga nag-LL na karong mga panahuna? Naglingkod-lingkod, naglaray-laray. Anak ka nang naglaban-laban, lumalaban sa buhay. Nalanggid na siya. Ang mga ano na to, mga babe na to nga nagapamina while nagatrabaho karong mga panahuna, mayong hapon sa inyo ang tanan. Asa man mo naka-plaster karon. Of course, uban-uban na pagdagikan ala una, imedya, hantad alas tres sa hapon sa programang X-Rated. Mayong hapon usab sa mga babe na to nga naminaw karon sa nagkaraiyang radio dial nila na sa ilahang mga radyo sa tuwang sister stations nga naka-hook up karon, naka-tune in ang mga babe na to all the way from Tagum, mga babe na to diri sa May Johnson, naminaw sab diri sa Mati City, o sa mga babe na to all the way from Bukidnon, maayong hapon sa inyuhang tanan. Ingon man sa mga babe na to nga namati karon diri or naminaw diri karon sa May Pagadian, pinagi sa XFM Pagadian o sa mga babe nato sa XFM Ipil and XFM Zamboanga, maayong hapon. Naminaw sab diri sa May San Franz, Agusan, Del Sur, Del Norte, asa man mga bahing di karon sa May Agusan. XFM Tacloban, naka-tune in pod karon. XFM Cebu and diri sa May Canlaon, maayong hapon sa inyuhang tanan mga babe. Asa man ka naka-plaster karon? Ready na imong kaugaling. Kaya lingawin na pwede mo. Lingawin mo ni Babe Zabrina sa istorya sa kinabuhi gugma nga mapadala diri unya ato ang mapaminawan. And of course, no, magtabi-tabi ta mga babe. Bisan pa mag short time lang ni. Ang importante ka na ang mga panahon kay mapalipay takka. Ito mga babe, of course, sa mga wala pa kaila diha, kinsabay nyo makauban karon ng hapuna, sa mga karon pa naka-tune in, karon pa naka-dungog, or kanang curious kayo sa kinsa magina si Babe Zabrina. Inyuhang kauban karon mga babe, walay lain ang inyuhang babe ng bayan. Ang babe nyo, amoy pa lang, ulam na. Grabe siya. Amoy palang ula, anong amoy nga tayo? Anong ulam nga tayo? Ano kayang ulam si Babe Zabrina kung amoyin mo? Kayo na bahala dyan. Basta kay... okay, Rakoderi. Lumalaban ako sa buhay. Kung anong amoy man na ulam... baliktad. Kung anong ulam man... si Babe Zabrina or amoy ng ulam, ano kaya? Mojo na mga pambansang pangutana nga hantod karon dili na ako matubag. Kamura d'yo yung makatubag kung simutan ko rin yan. Charis lang. Anyway, mga babe, hanyo makauban again. Ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Tama na lang stress. So, magchika-chika ta dari mga babe. Sit back and relax dara kay ako ang bahala sa inyo. Sa mga gusto magpabawas sa mga greetings, requests, yung mga advices para unya. Sa mga gusto sab na mag... tambag unya mga babe na sa tuang X-rated drama. Pwede mo mag-send sa inyuhang mga mensahe sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko 0969-333-0537. O bakahan sa tuang Facebook Live. XFM Davao Katropa Digital. Naka-live na karon. Ay, magkatawa ko mga babe kay Nay-Nay. Na ako'y ginatanaw dari ba? Nga murag ka na, bitong tuko, gagawas ang dila. O nga nang, unsa man ni siya, uy, tabangi ragod ko ninyo. Tuko ba na ka na magawas ang dila? O, nandiri, magkatawa ko, mawala ko sa Pasig. Itatanaw mo sa itong Facebook Live, mga babe, sa mga curious dihan. No? Pangitan ninyo, XFM Davao Katropa Digital. And kamo na bahala. Just leave your message there. Kita nang basahon unya sa unahan. sa mga babe na to nga medyo luya-luya harang mga panahon, ay nagluya-luya diha babe. Gusto kag energizer, pwede ka mag turbo male enhancer. Hanang turbo na to mga babe, makatabang na siya, labi na sa mga mag-asawa nga medyo dili na ka makasugakod. Kanang mag-asawa nga tulugan na lang ang usag-usa, talikdan na lang ang usag-usa mga babe. Kanang kapoy kayo gikan sa trabaho, nya wala na jud, igo na lang ito slow. Igo na lang i, grabe sa to slow. Igo na lang jud kanang ikuan ba kana bitawong kanang di na gid madag side stand. Kanang makaingon na jud imo ang asawa nga naunsa naman ka, wala naman jud. Listen kayo na babe, actually it could ruin your relationship if dili magampanan ang kana nga butang, no? Labi na sa mga mag-asawa, so mas better kanang abaga nato na sa to ang produkto diri sa Yes to Health, atong Turbo Male Enhancer. Aside sa sex enhancer kini, makatabang sa inyo mag-asawa or mag-partner kanang mga babe po nato dira nga mga kanang hard labor bitaw kaayo kanang mga trabaho nga pang kailangan jug enough nga kusog, mas mayo mag turbo babe kay instant energizer pod kini, oh, di ba? Ano pang hinihintay nyo? Mag turbo na. Ang turbo mapalit na siya sa mga butika nationwide and of course nasa tuwang Yes to Health Clinic nationwide. Pangutan na lang mo diha babe sa isa kapaduhan na nakakapsule mo, it could last for like mga based on experience. Joke lang. Ay, mga ano lang, mga 5 days ang per capsule. Labanan natin yan. Yan talaga yung sinasabi nating lumalaban sa buhay. Aliman ka na, 5 days sa isa ka capsule, then 2 days at 2 capsules to siya. 10 days? Babe, ano pang hinahanap nyo? Natukaan ko.
2: Natukaan ko.
0: Ano pang hinahanap niya? 10 days na malipay inyo hang asawa or uyab diha. 10 days ka mga magmalipay. Sige na, ay, paglipay lang mo diha. Speaking of turbo tayo, babe. Dito muna tayo sa pinakainintay ng mga babe natin at mga katropa nga naminaw karoon. Mga babe nato nga ganina pa nakaplaster ni Bika ka. Ni LL na yun, ni Laray-Laray na kay naghulat ng isulod ni Babe Zabrina. Isulod. Ani ana babe, ako na isulod. Plaster na di. Aha. Idasok na na ako. Sa ganghaan. Ang atuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakos! Ayoko lang sana!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Masubra ka to kayo! Putlon ko ni Agmat sa tagbalang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Basta kay Paadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mahal ko ikaw, Doris.
1: Boyet, kapila naman ti kasulti eh. Ngayon may ko lalagyan akong pag-ilani mo. Ganun imo ang ipamugos ang imong gugma di rin ako.
0: Mahal ang kayo, ti Kadibis.
1: Ambot ang gini mo, Boyet. Ambot lang.
0: Di ko mahunong. Hangtod gumaluoy ka na ko, Doris.
1: Oh, naara ka ni mo. Basta, wa jud ko'y gusto ni mo.

0: Sukta na lang ka nas buyit.
1: Oy, buyag. Bahala ka, Oroy Belly. Nainaong anay, lapag kaayo. O na ilong paniyay. Murag nagkob sa palwa nga, lubi. Di ko, oy. Mubo pa. Oy, nainanguyab na ako, no, nga basketball player. Kato kong sugton, si Juju.
2: Unya, unsaon man ni mo si buyit?
1: Arda, dimahon lang, good.
0: Doris, naku isulti ni mo nga importante.
1: Ah, unsa man ka na, Belly?
0: Si Buhit pa. Doon naman din na parhinti nga, taga si Kihor.
2: Kaibaw ka na bayan ng sang si Kihor, ha?
0: Nadungog nga. Yun o na. Unya, nadungog nga, daghan ang tambalan. Unya, na ako ng mga lumay. Ang ako lang og gamitan, unya, kag lumay ni Buhit. Arong, maipo ka niya.
1: Hoy, di ginap mo talab na ako, no? Og hoy, babay. Ay, yung pagtuan ng mga lumay-lumay di ha. Tedi, ginap tinuod, no?

0: Tinood ka, Doris? Ha? Gidawat na ni mo ang akong gugma.
1: Oh, Jojo. Og hinaot na di ko ni mo pasakitan.
0: No. Og nanong pasakitan sabta ka, Doris? Mahal ta ka. Maong, di ko makaako nga pasakitan ta ka.
1: Ay, salamat kun mao ka na, Jojo.
2: Uyab na dahil mo si Jojo.
1: Oh, uyab na mi. Og mag-usa kasi mana nang ako siyang gisugot.
2: Laaya ni mo, Doris. Eh. Ako mag-unsa naman lang kuan eh.
1: Ha? Unsa mag-unsa? Naunsa naman taong kabuyet, oy? Di ba giing nang tamantik ka, nga waalagi kay makuha na ako. Nga na magsige magkagpamugos ana imong gugma. Ay, na may dagang babae diha. Nga nung arim siya na ako magsamok-samok.
2: Dahil na. Alam kayo na ka, Doris. Pero nangyay mong ibuhat na ko. Sakit kayo. Sobrang kasakit.
1: Aw na. Imo na nang sa, buyet. Di na ako. Imo na nang problema. Milagro. Ngawa na magpakita na ko si Boyet. Mag-usa na kapuan ngawa na magpakita.
3: Waday ka makahibaw?
1: Makahibaw sa unsa?
3: Ah, abin akong nakahibaw na ka. Dugay ra ba yung milarga si Boyet? Tua ko no sa sikihor. Gisakitan ko nung may sa imong pagsugot ni Jojo mong milarga.
1: Ah, mao ba? Walang ikong masulti na ko, ana. Uwa mas akong makabalita.
3: Wa na lang kumusulti kay abin ako og nakahibaw na ka. Busy ka manggood kay sa imong uyab nga si Jojo. Maong wa na lang kay pakialam sa mundo.
1: Amo gid nimo beli, oy.

0: Init kayong panahon, uy. Oh, alin lang una ko sa gawas maglingkod-lingkod? Oh, uy, kanang nagpadong din eh. Si Buyet man na.
1: Duris!
0: Musta na, Buyet? Karon lagi ka nagpakita. Dito magkulog ka sa Sikihor.
1: Oo. Ako'y dap na pasalubong ni mo. Sinugartan ako.
0: Hala? Unsa man eh. Kalamian yung pinyato, oy. Dinikikan!
1: Sa Sikihor?
0: Ay, salamat ha.
1: Pero ang labi importante nga nung ni ako kay gusto ko ikaw bawion gikan na ng imong uyab karon.
0: Unsa?

0: Babe Sabrina, mo ka to ang gisulti ni Boyet Kanako. Tuod man, ako ra ka tong gibaliwala. Kay lagi, naanad naman ko sa iyahang mga ipanulti dirin ako. Hangtod, nga usa ka adlaw ana, babe. Ambot ba? Ug mao na lang ni ang akong gibuhat.
1: Unsa? Buwag na ta? Apay nga naman.
2: Nakabalita ko, doon ay nagsikit-sikit ni mo. Kay baho ko, namutokob kasab ko na ay mo sikit-sikit ni mo. Mga potlo na to ang atong relasyon.
1: Doris, ay kog ina niya?
2: Basta, hugot na akong desisyon. Buwag na ta. Buyet! Hi! Oh, labay-labay man lang. Milagro man. Hapito na dire, oy, Buyet!
3: Doris!
2: Ikaw ha? Galbuso na kay ka. Di na kay ka man agad. Unsa may nahitabo ni mo?
3: Wala.
2: Arte na kay ka ha? Di na dyan ko matagad ni mo. May gumangkata. Ay, gano'n pa ko uy-uy di ha? Good. Sige, dali-dali. Lingkod sa diri ha? Mag-istorya ta.

0: Doris, nakabantay na lagi kunin mo. Na, sige na mong istorya ni Boyer.
1: Ay, uday, uy. Ay, da, pawas ka la, ay, uy. Belly, okay naman na ikabanding si Boyet.
0: Unsa, uy, laay na na ha. Sa una, kontraho ni mo siya. Unya karon, ganahan na ka niya. Lahi na gyud na ha.
1: Wala lang, nakabantay lang ko. Nga okay naman di ay siya.
2: Sa ako nang ikaingon na mo kanito, na di mawa ang akong gugma ni mo, Doris. Hangtod kini sa akong kamatayon.
1: Boyet.
2: Kung wak kamalipay sa imong mga nakarelasyon sa una, ako ipasalig ni mo, na di kagid magmahin ako.
1: Boyet, hatagi una kong igo-igong panahon na ba? Gusto na ko nga timbang-timbangon una ang tanan.
0: Unsa? Naluoy ka ni Boyet?
1: Luoy ra ha? Di gugma? Ambot ba? Pila na katuig nga nagsigi siya og padayeg sa gugma nako. Karon naman ko ni bati og kaluoy.
0: Di na gyud ko mahibong nga usaning mga adlaw magkauyad na mo.
1: Buang si Kabeli. Uy,
0: inupitaw.
1: Aw basta naluoy ra ko niya. Maura gyud na. Period.
2: Unsa? Gidawat na nimo ang akong gugma?
1: Oh, Boyet. Tungod kinakita na ko ang imong pagkasinsero. Ang imong gugma, tinuuray nga diri nako.
2: Oh, Doris. Wa ka lang may baho unsa ko kalipay ng imong pagsugot nako. Wa kabutangan sa ibating kalipay. Mahal ko kayo ikaw, Doris.
1: Mahal ko sabi ka, Boyet.
3: Sigurado ka na bagayon sa imong desisyon, anak?
1: Opa, wa na ni atrasay.
3: Eh, naliguro lang ko. Kaya sa una, perte biya na imong nakasaway anang Buyet. Tungol kidaghan kay apan sa pagkatao.
1: Pa!
3: Maong gisiguro lang yun na ko.
1: Pa, di man di pisikal ang tanawon sa relasyon. Oo, daghan siya o gapan. Pero para nako, maunsa man ang kagwapo, una pasakitan ra ka.
3: Inoon?
1: Kung gimahal ka og maayo sa katao, o gipangga bisag matipan og naong, nga nandi man nimo dawaton.
3: Biday ko nimo anang bahina, Doris.

Babe Zabrina, nakasal gid mi ni Boyet. Ug ang ako mga pagsaway niya sa una, napulihan gyud og gugma. Daghan gani ang misaway nako nganong si Boyet ang akong gipunit. Nga matud pa nila, maot kuno og nawong. Putot pagyod. Og ang mga pangutana, babe, maokini. Tinuod ba kaha nga nalumay lang ko ni Boyet? Nganong sa una, dili ko ganahan niya. Apan, mikalit man ang akong gana niya. Kadto bang iyang gipakaon nako nga pasalubong gikan sa Siki Horse sa una? Duna ba kaha to'y lumay? Og nganong hangtod karon, babe, wala pa man mi anak. Unsaon manamo ani aron makaanak? Epekto ba kaha ni sa ilang giingon nga lumay? Palihog, babe. Tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyo magtatampo, Doris.

0: X-Rated.
1: XFM.
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
13: XFM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro.
16: Isa ka call center agent.
15: Permi ko gina migraine sa trabaho.
16: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
4: XFM.
10: X.

0: Next!
1: Ikaw lang ang mamahalin by Casey Tandingan. Oo, babe, wala nang iba. Ikaw lang ang mamahalin ko. Kahit saan man tayo abutin. Kahit anong oras man. Kahit anong problema man ang dumaan sa atin. Kahit anong pasakit at mga challenges ang sabay nating haharapin. Ikaw pa rin ang aking mamahalin. Wala nang iba. Kahit man malunod tayo sa sakit. Tungod kay ana man ta ka seryoso mahigugma. Maunang ingon ana pod ang atuang mindset. Anyway, mga babe, kumusta naman mo diha? I know, plastada na mo diha, no? Andam na kayong uban mo, tambag diha? Ready na sila para sa ilahang itambag sa tuang letter sender karon kay babe Doris. Doris. Iba talaga ang pagmamahal, no? Iniwan niya yun si Jojo, yung dating boyfriend niya, para kay Boyet na husband niya na ngayon, na sinasabi niya naman na kilumay daw siya. Sige nga, ating i-check ang mga babe nato dala sa mga gusto magtawag, mag-advise sa tuwang letter sender karon. Inyuhang pamatahon kinisiya sa iyahang gibati. Pwede na mo magtawag sa tuwang hotline 0969-333-0537. Pero kung gusto ninyo nga low-key lang advice, i-text lang na diha, babe, 0969-333-0537. I-text lang, kaya tuwan ang basahon unya sa unahan. Hello, babe, mayong hapon.
2: Hello, babe. May nga po, babe.
1: Yes, may nga po. Si pangalan, babe?
2: Julius ni from Paradise, Pagibato. Pwede mag-greet lang ko, babe. Di lang ko magtambag para malugay.
1: Okay, sige, babe. Pag-greet di ha, imong mga katropa, babe, and friends, i-greet na sila, babe.
2: I-greet na lang ko, babe, si Marvin o si Fatima, babe, o si katropang Arnel Cortez, babe. Ako ang ginang paborito ng anchorman, babe. Huwag ikaw po, babe, Subena.
1: Aba! Napil! Napil pa na ikaw ato, babe?
2: Oh, ikaw din akong paborito. Hindi ka na paborito, babe, sa X-Rated.
1: Ganahan lagi ko, ana, babe. So, walay pabor-pabor, gid na, babe.
2: Oh, walang gini pabor-pabor. Ipingin na, babe.
1: Sige, babe, go. I-on-air. I-on-air nato yung number no ni Babe Julius Diri sa May Pakibato District. Babe, nangita ni siya og iyahang friend. Friend lang sa kanya, manang magsugod. No, babe, mo sige itong number ni mo, babe.
2: 0930-0458-003, babe. No, 0930-0458-003. I-rebop lang, babe. I-balik-balik, babe.
1: Oo, sige, babe. Ayaw kabala ka, babe. Kaya pangitaan tak ka, babe. Friend lang sa'yo mo pangita, walay uyab.
2: Uyab lang. Dala na uyab.
1: Daltans na. Daltans na. 0930. Nawala ang number niya kanega panawag. O si karon natantawad itong isabon, babe, ha? Salamat, babe, Julius. Sa imuhang, imuhang tawag, no, diri sa XFM. Mua mua, chup chup.
2: Exciting.
1: Thank you, babe. Oo, salamat kayo sa mga diha, babe. Lami kayo ang iyahang ani, babe. Oy, muna akong mga ganahan. Baka na makapanindog balihibo na mga... Hello, babe. Mayang hapon.
3: Yes, hello. Isang magandang. Babe Sabrina.
1: Nakaginhawa pa ka ato, babe Marvin?
3: Nakaginhawa pa, babe.
1: Taas pa dahil siya ginhawa, di ay.
3: Ginhawa pa po ka.
1: Ayun ba sila kay nindot doon ng mga lalom o ginhawa kay makasugakod gyud daw na bisag busa ka lalom.
3: Oo, makasugakod
1: gyud. Oh, makalahutay si babe. Bisag ano pa na siya, bisag unsa ka deep.
3: Unsa lahutay, babe? Astang lahutaya, babe.
1: Hayo. Sana all, babe Marvin, kumusta man ka diharon? Say plastada nato diha.
3: Agil-el ral lagi ko, babe.
1: Ah, mga ginamang nindot buhato na ni mga orasa, babe. Kanang mag-LL. Basta yung nani gani oras, pinaka-the best buhaton, mag-LL.
3: Mag-LL ako, babe. Tapos, while naminaw sa programa X-Writing, babe.
1: Dapat lang mag-LL. No, duhara man na ka-LL ang ito ang ginapatpasabot na rin.
3: Duhara gin, babe.
1: Oo. Unsa man na, babe?
3: Lingkod, ligid.
1: Ah, laray-laray.
3: Laray-laray, laag-laag.
1: Luto-luto.
3: Mama, di ikatumuman. Uban, babe, nga. Di-minded na kayong ill-ill, ma'am. Ay mo pag-ill-ill, ha? Kung mag-ill-ill mo.
1: Katong LL nga, the best lang.
3: Oh,
1: lahi po to siya. Anyway, babe, sige, unya na tayo ng sig LL. Uy, daghan na kayo tag-LL, ani. Babe, unsa may ka-advise sa tuwang letter sender karon si Babe Doris, kay naminyo naman siya. Unya, karon pa niya gi-question, nga basig na lumay daw si. Yeah. Ay,
3: basig ko mutuo, babe, kung nalumay ito siya, babe. Kay, siguro, babe, no, nabatian na po siguro, or natulaan na siguro niya gugma si Buyit, babe. Kaya itungod, kanang kuhan po guys, si Buyit sa iyaha ba?
1: Sincere.
3: Oh, kumbaga na ba, report kay siya sa iyaha ba nga. Siguro kay, sa tungod na ito ni Buyit, karoon ba siya kuhan nga, murag nalumay siya, unsa day ka. Kung nalumay, kung tinuod man siya nga nalumay, babe, ang klase mong sa paglumay, babe, is, kung naa si Buyit, pas ato ko.
1: Nawa ka, nawa. Asan ka na, babe Marvin?
3: Nara ko dali, babe.
1: Ah, nawala ka. Binako gibiyahan ko ni mo, ma-hurt ko.
3: Ay, hindi lang matagabiyahan, babe.
1: Sure ka?
3: Hindi kabiyahan, babe. Sure ko, babe. 100%. Ah, 120% na lang na, babe.
1: Grabe, bawasan pa gin. Anyway, padayon ta, babe. Tapos, unsa yung buhaton ka ron, nga abi man yung lumay, tapos yung pagin siya ko, basig, di daw sila kaanak, basig tungod daw to sa lumay.
3: Ang klase mong sa paglumay, mangod, babe, kay, kanang maglumay, mangod, kanang kumbaga, kung atuon siya sa naglumay ba, mutago, maguna, ingana, mangod. Nang maulaw siya sa lalaki ba, niya, tapos pag wala na, iyan na pong pangitaon, anta mong klase sa lumay, anagod.
1: Oo, ang iya kay, wala naman, kidretso mang pakasal.
3: Oo nga niya, siya pag yun nagkuhan, pag yun, niya, iyan na to eh.
1: So, unsay dapat niya buhaton karon, babe?
3: Ipadayon

0: tulak.
1: Gamitan lang natin nag-turbo, babe.
2: Easy.
0: Ah, huwag turbo lang. Kasihan, babe. Grabe yun, babe. Init. Ah! Gagay ka, babe.
1: Babe, Marvin, salamat sa iyo ang advice sa Toa Letter Center. Uy, wala ka nakagreet kagahapon.
0: Oh! Babe.
1: Wala ka nakagreet.
0: Oh. Wagin, kayo mo kung gidali-dali, babe. Wala na noon.
1: Wala na nahuman. Wala na tiwas.
0: Yeah, pero karan, babe. Tiwasan na nato ni babe.
1: Tiwasan gid na to, babe. Sige, babe. Anian na. Idasok na ang imuhang greet.
0: Idasok na nato. Shout out, babe, kay Manoy Buok. Sa akong bangon, yung kay Fatima, then kay Julius, kay James, may hapon na sa inyo ako. Mali na kay Miss Chinay. Kala lang, babe.
1: Thank you so much, babe Marvin, sa imo hang advice. Mayong hapon sa imo di. Amping-amping kanunay kay wala si babe Sabrina para ampingan ka. Wow, mga chup-chup.
0: Exciting!
1: Kadaghana ato, babe. Grabe. Salamat kayo, babe Barbie. Oh! And another caller sa Picas Linya. Hello, babe. Mayong hapon.
3: Yes, mayong hapon po.
1: Babe, anong pangalan natin, babe?
3: My name is Gina.
1: Hi, Miss Gina.
2: Easy.
1: Naglibog ko, paano na ako? I always wanted na ako madungga, no, nga gina-greet ni siya sa to ang mga babe na avid listener. Miss Gina, good afternoon. Asa ka naka-plaster ka ron?
3: Ako diri sa Agdao.
1: Agdao, Davao City.
3: Ako.
1: Ayan. Oh! Miss Gina, kumusta man ang Agdao ka ron?
3: Okay lang.
1: Okay lang. Okay lang po ka diha.
3: Okay lang.
1: Okay lang. Miss Gina, unsay mo ikatambag sa tuang letter sender karon kay Doris, no? Iniiyahang problema. Yung mga pangutana sa kinabuhi.
3: Oh! Padayo na lang na iya.
1: Mm-mm.
3: Kasal naman sila.
1: Wala na siya'y mahimo, no? Di na siya pwede maka-atras. Oh. Di man po na pwede nga. Bastahon lang niyag biya. Ayun lang. So ipadayon na niya Miss G9, dili na siya mag-think nga gilumay pa siya unsa pa diha.
3: Hindi ko mutuan ang lumay.
1: Dili ka mutuan ang lumay?
3: Dili.
1: Ah, pero paano kung all of a sudden ikaw Miss G9 niabot na siya sa imo hanga point nga nakagusto ka dayon sa tao nga hate ka ayon nimo?
3: Oh! No comment.
1: No comment. Hello, hello, feeling ko may lalum kaayo ang bigikanan sa imuhang ko. I mean, no comment is still a comment. Kay may meaning yung comment na yon. Tama ba?
3: No? No?
1: Ay na lang. Miss G9, salamat sa imong advice. Napakaidugang.
3: Wala na po. Pwede
1: mag-greet. Yes po. I-greet mo yung mga babe and katropa and friends natin na always po ka ginag-greet din sa tong programa.
3: Oh! Dito
1: lang
3: si Marvin,
1: si Fatima, si
3: Michelle,
1: si Jane,
3: at
1: pa
3: si
1: Trenche. Mm-hmm. Tapos si... Yan lang po. Ayan, maraming salamat. Si babe! G9, tama ba? Oo, ang mga babe and friends natin na always nag-suporta dari sa itong programang X-Rated. Salamat, babe! Amping-amping kanunay. Wala na ba ko para ampingan ka? Wow, ma, chup-chup!
3: Excited! Ah,
1: wala na siya ni... Ah. Ayan, salamat, Miss G9, no, ang always na ginag-greet po din sa ito ang mga babe, no, na mga avid listeners natin din sa ito ang program. Anyway, mga babe, itong oras, alas 2:43 na sa hapon. And then yung mga advices dara, i-text na sa ito ang text line, ha, 0969-333-0537. O baka, ha, sa ito ang Facebook Live, XFM Davao, Katropa Digital. At wala nang basahon unya mga katropa samtang diri nakita sa tuang tambag para kay Doris. Naglisod ko sa huling kuranan. Layo kayo ko. Kalayo ba na ako sa kamatuunan?

natural. Ayan, babe, Doris, maayong hapon sa imuha. Dagang salamat sa imuhang pagpaabot, no? Sa imuhang suwatampo diri sa tong programa, X-Rated. Of course, diri sa XFL. Salamat kaayo og unang-una sa tanan, babe Doris. Dili ta dayon, no, makasulti nga nalumay ta or nalumay ka. Dili ka makaingon dayon nga nalumay ka. No, kay daghan mang good higayon nga ang usa ka tawo nga kanang hate kaayo nato sa una, mahimong atong higugmaon. No, matingala ka na lang. Ika nga nila, love moves in mysterious ways. O baka ha, ingon pa nila, actually ako nang gimit lang kaganina eh, nag-story mi ni Madam Lucy, nga the more you hate, the more you love. Ano mga ingon ana ba, no? Nga mga kanang scenarios, mga instances. Sometimes, mahigugma ta sa tao, dili tungod kay kana bitawong kalit-kalit lang. Nagid na yung mga rason, babe. Siguro, somehow, di nato ma-explain kung unsa. But nadyod na yung rason. Maybe because, sa imuhang aside, basig ang iyahang tinuod nga pagkatao, no? Nailhanin mo iyahang tinuod nga pagkatao. That's the reason, maybe, nga nung niabot sa punto nga, nakagusto yung kaniya. Dunay mga higayon, babe, Doris, no? Nga ang love, ang gusto ni mo sa katao, dili na siya permi magsugod sa kilig or physical attraction. No, usahay, magsugod ni siya sa pagtanaw na to. So, sa katao, kung unsa siya ka-sincere, no, ang the way he cares, kung unsa siya ka matinud-anon sa iyahang intention sa imuha, na ingon ana, actually daghan kayo ingon ana nga I don't care kung unsa iyahang physical na anyo, I don't care kung unsa siya ka sweet, no, magpakilig, that doesn't matter. What matters to me the most is that he's sincere, he's caring, he's truthful, he's honest. Kana ingon ana, bitaw, sometimes mas bugat na siyang rason. And nakita nato, no, the way pala nga iyaha kang gi-pursue that time, maybe it's medyo off lang nga niabot sa punto nga gibulagan ni mo imuhang katong ex-boyfriend para sa iyaha, but siguro kasing-kasing na nimo ang nagdikta. Wala man po tayo mahimo, di man po di mo pwede ipugos, no? Kung naging kay gusto ato nga tao, but nakasakit lang ta. Kana lang, no? Kung atong lantawon. But dirita, no? Isa po, mahitungod sa imuhang gingon nga pasalubong niya nga gidala, no? Gikan sa sikuhor. Dili man po tayo makaingon nga natoy lumay, kay wala may ebidensya nga natoy lumay. Diba? Or kung unsa mang magic ang gibutang ato. Mas possible pa nga, siguro sa kadugayan ni mo, kadugayan, no, nga sige siya gahatag ingon ana, kumbaga klase-klase magutag love languages, maybe siguro na touch ang imuhang kanang receiving gifts na love language, mga ingon ana, good, no? So nakita nimo ang kaya ni Boyet, no, ang mga qualities niya, ang ka pure sa iyang heart na wala nimo nakit-an sa una. Ang imuhang kaugalingong kasing-kasing na ang naghukom, babe Doris, dili ang lumay. May tungod po sa inyuhang imong gi-share nga wala pa mo nagkaanak hantud karon, or imong pangutana kung wala ba ni nagpasabot nga tungod ba sa sumpa or lumay ang nagababag ani. Ang reason mangod sometimes why dunay mga delay of labor, kanang mabuntis ta, or I mean labor, mabuntis or kanang mag-conceive bitaw, is maybe na yung mga reasons, medical reasons. So, pwede ka magpa-check sa OB-GYN, no? Or fertility specialist para ma-check if nabay problem or nabay medical reason nga nung wala pa mo nagkaanak until now. Dili na siya tungod sa mga haka-haka na lumay or dunay rason tungod sa imong gikaon sa una. No? Let us not jump into conclusion. Mas better, Jude, if we have ourselves checked first. No, magpa-check sa ta, magduol ta og mga medical specialists, especially itong mga OB-GYNs, para ma-check kung unsa ang reason. Bala na to ang tinuod nga kahimtang og matabangan sa proper way, husto nga pamaagi. So akong tambag, ayaw ninyo kaayo basula, no, ang mga butang nga wala gid na pamatud-an. Ayaw i-blame tumabutang nga dili ta sigurado kung mao gid to ang rason.
Hinoon, mas paliguno ninyo inyuhang pagsalig sa usag-usa, inyuhang prayers, liguno ng inyuhang i-center ang Ginoo sa inyuhang relationship. And of course, no, ang pag-ampo, pagpangayo og tabang sa mga expert sa panglawas para kabalot akong asa ta magsugod sa pagkakaron. Somehow, babe, Doris, no, ang tinuod nga gugma or love, dili ni siya bunga sa lumay. Sa tinuod lang bunga ni siya sa panahon, sa inyuhang pagsabot, sa inyong pag-atiman, pag-amuma sa inyong relasyon, og ang inyuhang pagiging totoo sa usag-usa. So, yun lang. And I hope na may natutunan ka sa ating di ba nawala ko? I hope may natutunan ka sa ating ano ngayon, babe, sa Brie. Unsanan, hoy, kasaba ba nito? Kasaba ba rin ako ang background? Kala itong si Katawa dari, oy. Anyway, I hope na may natutunan ka sa ating tambag karong hapunan. And of course, tambag po dito ang mga babe nato, no, nga naminaw karon. Ang ano na to, babe, no? Napay mga nag-advise din. Atong i-check nila mga advice. Bago ta mag-end. Kasi itong oras, alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pigado itong oras matag-hapon. No? Gamay lang kaayo siya. Pero sige lang, ato mo na siyang paiguon. Para siksik sama kay Babe Zabrina. Siksik sa laman. Siksik sa sustansya. Siksik sa taba. Ganon. Babe, maayong hapon. Ah, okay. Nag-overthink lang siya, babe. Tungod kay kabalo si Doris nga gikan sa Sikihor ang pasalubong. Automatic gi-connect sa iya ha. Ang mga sa iyang mga kausaban ang katong storya nga lumay. Kung gikan pa kato sa laing lugar, basi giisip ra niya to nga normal nga na in love lang gyud siya. Pero tungod kay sa Sikihor man, na siya'y gikaingon. Abay ngun ana, no ka na mag since medyo known manggo, 'di ba? Dili man sa kuan ka ng mga haka-haka ba, mga istorya sa uban nga ay ngano gikan ka na magpalit kog kuan dara. Mga ingon ana bitaw. So dili man siya tinuod, no? Kanang mga ano ra na siya, istorya ra na siya, haka-haka, tinuuhan mga katropa, mga bi. So wag tayong maniwala sa mga ganyan unless siguro unless kanang to see is to believe biya. 'Di ba? Ayan, ayaw ito, God. Ang pagduha-duha, babe Doris, kay muguba na sa inyong relasyon. Ang sigig huna-huna nga nalumay ra ka, makahatag na og pagduda sa imong tinuod nga gibati sa imuhang bana. Kung malipayon ka karon sa pag-atiman ni Boyet, kinahanglan imong dawaton nga tinuod ang iyahang gugma. Dili tungod lang kay giingon nga nalumay ka. Ininuod na ninyo ha mga advices dari. Ay, murag malabuan pa to ang advice. Dili lang kay ang babae ang angay i-check kasagaran sa tuang culture kun dili makaanak ang magtiayon ang babae dahil ang basulon. But kinahanglan gihapon, babe, nga silang duha ang magpa-check up kay 50% sa fertility issues mahimong gikan pod sa lalaki, male fertility factor. Salamat kayo, babe, na sa inyohang advice. Ayan, wala, medyo pigado itong oras. Alas 2:52 sa hapon, mga babe. Dagan king salamat sa mga babe na itong nakigduyog sa tuang mayunta kong problema. Programa. Ayun yung nasa isip ko ba. Nakigduyog sa itong problema karon. Atong programa. Karong hapon na, of course, sa programang X-Rated. Sa mga nagpabot sila mga mensahe, comment, reaction, ilang mga greetings, shoutouts, and requests. Dagan salamat sa inyo, ha, mga babe. Sa mga naminaw karon pinaagi sa inyong radio. Mayong hapon. And sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live sa XFM Davao, Katropa Digital, na ako'y nabasa din rin. Hi DJ Sabrina, guapa. From Carmen Bohol, si Jay Digamo, always ko naminaw nimo pero dili lang kumutambag kay otro pod kong tambaganan. I love you, babe Sabrina. Ayan, salamat ka ayos sa imo hadiha. Si Babe J. Degamo. Salamat kayo, babe, ha. O katong si Babe Christian Joseph De La Torre. Shout out sa suki ng ating paminaw nga sila Boss Tata Mabala og Noel Abelong sa Tisa Labangon. Ayan, salamat kaaya sa inyo, hang tanan. Kanun
na yung nag-suporta. Kay Humble, maayong hapon sa imo diha, Humble. Kumusta naman imong pag-LL diha? Pag laray-laray sa duyan, babe Humble. Padayon lang sa pagkaon og mani, ha? Nakikita ko parang ibang mani na yan. Anyway, daghang salamat sa tanang nakiguban sa tuog man na pag-adlawan, same time, same station, sa programa Gihapong X-Rate. And of course, kauban gihapon, Babe Sabrina, ang babe ng bayan. Mga babe, wala ito igong oras. Mag-bye-bye na ka sa inyo, ha? Ayaw ka bala ka kay dili man tamo biyaan. Nara, gihapon ko dali magpabilin sa inyo, ha? Biyaan, alam mo sa imong uyab na gihapon si Sabrina. Salamat once again and amping-amping mo kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka, 'di ba? Amping mama chup-chup. Bye.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarex sana.
2: Exciting.
3: Kadayawan facts and trivia.
4: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang paghiusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: XFM time, it is now 4 o'clock.
7: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Panagsara ganita mga kwarta, ibayad pagid sa ilaha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
10: Exciting!
2: Exciting!

0: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
15: Exciting!
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: The time now is 4:30.
19: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
0: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
20: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
21: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na dip-

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan
10: at masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid
9: na all-in-one
10: sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, kumusta na ka sa abroad?
12: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
11: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
13: Mag-Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sis the Pain.
3: Ako si Roldan Saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sis the Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahiradyan kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
6: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
1: Kadayawan!
7: Nagikan ang Kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot og good vowable, superior og beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani og kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura og pag-usa sa onsay ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug ug Obo Manok.

0: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Sweldo na lagi. Pero, short man ta pirmi.
5: Kaklarex, sana.
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Clarex, Ana.
8: Exciting!
5: Exciting!

0: Okay ra man ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Da Clarex, sana?
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay. Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Kaklarik sana!
2: Exciting!
13: Sis the Pain.
14: Ako si Ricky
15: and I'm proud Sis the Pain user.
14: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
13: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
7: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggalang stress.
7: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Clarex!
19: Exciting!
20: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
21: Kadayawan.
22: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Atok ko, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang ng mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na siya, hala, himot ko!
5: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom!
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Si Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
2: Baklarex, sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Anna!
5: Exciting!
2: Exciting!

Oras alas 6:17 ning dapit sa kagabion. Igala, kumusta ug maayong gabi kaninyong tanan. Welcome na usab nining ato ang evening devotion nga gisabak nining ato ang tulumanon ang tingog sa Reformation. Brother Junard Ikunar makiguban kaninyo nining nga taknaas kagabion hangtod ta nyang alas 7 og sama sa gihapon. Ato nga isgutan ang mga butang nga dunay dako kayo nga kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun, og ispirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon nga inyong madunggan din sa 89.1 XFM Davao. Good evening kaninyong tanan, labinigid sa ato ang mga listeners all over Mindanao. Kung asa man ka karon mga katropa na himutang, ala, pahimutang din ha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, no? Sa inyohang sala ba mo, naaba mo sa inyohang kwarto, naghigda-higda, naaba mo sa inyohang mga kusina, tuning hugupan, mga kaigsunan, niining pila ka mga minuto, gutlo sa ato ang programa karon o ato ning igahin po sa takadali, no? Sa pagpaminaw sa ato ang mga balita, sa ato ang mga diskusyon may tungod sa mga pangitabo sa ato ang palibot karon og ato sa nga isintro ang ato ang mga hunahuna, ang ato ang mga pagpamalandong nini mga orasa diha sa mga pulong sa Ginoo nga dunay dako kaayo nga ikaayo sa ato ang espirituhanon nga paglambo. Live po ta karon mga kaigsunan sa XFM Jinsan. Good evening sa inyo ang tanan din ha. Maingon usab sa to ang mga listeners din sa XFM Bukidnon. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyo nga tanan. Maingon usab sa may XFM Tagum City. Largo na dito sa may XFM Mati mga kaigsunan. Og maingon usab sa XFM Ipil Sambuanga. Good evening and happy listening kaninyong tanan. Makaingon ta nining takna, God is good. All the time, no? All the time, God is good. Nindot kaayo paminawon o nindot kaayo sa feelings, mga kaigsunan, labi na gyud kung doon na kay Ginoo nga imuhang nga ginaalagaran, Ginoo nga imuhang nga gipasalamatan. Hala, ubanik ko ninyo, mga kaigsunan, nining pipila ka mga minuto, agi o pagpamalandong sa mga butang nga pwedeng makapahimo nato nga duol ngadto sa ato ang labawng makagagahom. Agtuta sa pagtimbaya sa ato ang mga listeners, no? Labi na gyud kang Sir Ronid Lapinya din sa may Mawab. Good evening and happy listening sa imo din ha. Maingon usab sa ato ang mga new listeners din sa may Jikiki Yuhiko. Good evening, labi na gyud ang Israel Arisa and family. No, may gabi kaninyong tanan din ha. Og may ngunusab sa ito ang mga kaigsunan din na sa may napanlahan. Good evening and happy listening kaninyong tanan. May ngunusab din sa may Upper Kibalang, Marilog District, Davao City. Good evening. Og hinaot mga kaigsunan nga naamo karon sa maayong kahimtang. Nabat na nato ang kalipay. Ato nabatnan ang kapiskay, kabaskog sa ato ang mga panglawas. Ngamoy ato ang kapital mga kaigsunan. Remember, labi na gyud sa mga nagasubaybay sa The Secret of Health, no? They try gyud ninyo og apply mga kaigsunan, paminawa niya i-apply unsa ang mga instructions, labi na gyud kung saon pag-obtain, pag-acquired sa mayo nga panglawas, pag-maintain sa imuhang kahimsog sa imuhang panglawas tungod kay importante na siya sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Og at the same time may ngunusab sa ato ang spiritual aspect sa ato ang pagkatao, importante po na siya mga kaigsunan mag-invest ta bisag gamay lang nga panahon para sa pag kung sa Tagalog pa pagmuni-muni, pagpamalandong, pag-meditate sa pulong sa Ginoo nga mo'y muhatod ka na to nga mahimong duol ta sa Ginoo mga kaigsunan. Mag-ilhan ni mo nga medyo duol-duol na ka sa Ginoo kanabitong duol na pod ka sa imuhang isig ka tao, no?
ma-feel na nimo mga kaigsunan. Once nga burag duol ka sa imo sa Ginoo, imo nang mabantayan kung duol ka sa imuhang isig katao. Ang imong relasyon sa imong isig katao nagpakita og nagpasundayag lang na siya mga kaigsunan, ingon nga buhi nga pagpamatuod nga aduna kay close connection ngadto sa Ginoo. Remember, kung unsa ka, unsa ang imong relasyon nga gi-build up sa imuhang silingan, sa imuhang kaubanan, no? Mao na ang nagpakita nga duol ka sa Ginoo na kay peace of mind, malipayon ka, kontento ka sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan. Hala, nining takdaa nini mga orasa sa tuang evening devotion. Inaot mga kaigsunan nga andam na mo, naot nga bisag tuod na amoy mga ginabuhat din na sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Basin ang uban sa inyo ha, naghaling pa ang uban, nagtaiho pa sa ilangan ni Lungag, labinigid sa may bukid nga part, no? Usog yun din ha ang kahoy mo yung ginagamit. Naman po yung mga nagamit o mga click-click lang, no? Pero nini mga orasa, ato nga ibalik ang dungog o gimaya sa tuang labaw makagagahom. Atong ibalik ngadto kaniya ang ato ang mga pagpasalamat, labi na gyud sa iyang pagbantay pag-uban kanato 24/7. Sa iyang pagtagbo sa matag usa nato ka mga panginahanglan, gikan sa material, gikan sa iyang protection kanato sa ato ang matag usa ka mga pagbiyahe, gikan sa paglikay kanato sa mga katalagman disgrasya, paglikay sa mga nagkalainlaing matang sa balatian o labaw sa tanan, paghatag niyag nganhi kanato kusog o kinabuhi nga atong nabatnan karon. No? God is good yun mga kaigsunan. Now, nining ato ang programa before tamo aginod nga to sa unahan sa paghisgot sa mga angay na itong hisgutan. No? Ikatulo na ito ng gabi ikaron sa paghisgot sa topiko nga naguluhan nga about prophets mga kaigsunan, about sa mga manalagna. But before that, ani sa ta ato ning ablihan ang ato ang pagtuon pinaagi sa usa ka

0: Alright mga kaigsunan, balik ta. Salamat kayo no, sa mga pagpahinomdom kanato. Pinaagi sa minsay sa awit, no? Naghatag ka na to o pagpahinomdom nga I will trust in you. Huwag itilain nga kasaligan mga kaigsunan. Ikaw, igsoon nga nagapaminaw karon, doon na ba kay pagsalig sa Ginoo? No? Doon na ba kay dako kayong trust sa iya? Muna yung usa sa mga question nga ikaw, gako lang ang pwede nga makatubag, no? Makahatag o piho nga answer tungod kay ikaw raman po ang nakabalo sa imuhang pagsalig sa Ginoo, imuhang pagtuong ngadto sa iya, kung unsa kalig-on, unsa kapulido ang imuhang pagsalig o pagtuo nganha sa Ginoo. Bisan tuod dunay mga tao nga kulangan o pagsalig, kulangan o pagtuo, alin po na to kay mamahay mga kaigsunan tungod kay tagsa-tagsa magunta o mga panlantaw. Alright, so nini mga takna mga kaigsunan ang ato ang part 3 sa ato ang gitunan mahitungod sa roles and function of the prophets. Oh, no? Karon, ato ning ipadayon mga kaigsunan, unya ato ning siyang before ta magbasa o mga sulat sa mga propita or sa propita nga ato ang ituuhan karon labinigid sa mga writings ni Sister Ellen G. White nintak na as kagabion, no? Ako nga pangayo ang panahon sa ato ang mga listeners and also sa ato ang mga viewers nga kining ato ang gisgutan karon agi lang ni siya og pagtupik o pagtuki sa kung unsa gyud ka ligon ang ato ang baruganan, no? Labi ningit sa ato ang mga Adventist people mga kaigsunan sa mga Sabbath keepers nato nga mga kaigsunan. Ang ato ang hisgutan karon mga higala atong motrayta karon og basa og mga pipila ka mga writings ni Sister Ellen G. White and then itry po nato siya og tandi sa kung unsa ang nasulat sa balaang kasulatan og unsa bagyud ka tinuod ang iya nga sulat, no? Unsa gyud siya ka kanang piho o specific or ni coincide ba siya sa Biblia mga kaigsunan or kinibang duha nagka sumpaki, no? Muna nga la station mga kaigsunan kay ato ni siya nga hisgutan karon. Atong itry mga kaigsunan og paminaw kining usa ka nakita na to sa social media, no? Usap po ni sa ito ang mga kaubanan ng mga Adventist. Doon ay Q&A na portion og naghisgot ni siya mahitungod sa Sabbath og kining Q&A mga kaigsunan is based ni siya sa unsa ang mabasa sa Biblia og sa Spirit of Prophecy. Ato ngayon, si Sir Job, palihog na kong og-play sa ato ang before ato ni tagaan og reaction mga kaigsunan.
1: Don't cook on Sabbath. You can warm up the food on Sabbath. Don't cook. Exodus 16 verse 23, and he said unto them, this is that which the Lord hath said, tomorrow is the rest day of the Sabbath unto the Lord. Bake that which ye shall bake today, and seethe that which ye shall seethe today. That which remaineth over, thou shalt keep for thyself. In other words, do your cooking the day before Sabbath. Eat it tomorrow. Let me, has God changed, yes or no? Is he the same yesterday, today, and forever? Can he keep your food fresh, even if you have no fridge? The Sabbath should make us think. I don't cook on Sabbath. Then what can I make so it stays, even if God doesn't intervene, what can I make so it stays fresh? You think before God jumps in. You think. But we're forbidden to cook on Sabbath. Whether it's a camp meeting, potluck, we are not to cook on Sabbath. Have you ever wondered why God assigned an entire day called Preparation Day? An entire day to prepare for the Sabbath. That's how sacred the Sabbath is. An entire day God has set aside to prepare for that day. No cooking on Sabbath.
2: Mash the corn.
1: Okay, mash anything you want, but no cooking on Sabbath.
0: All right, no. Salamat kayo, Sir Job. No. Mga kaigsoonan, kini ato ang giplay karon. Oni ang usa sa ato ang kuan og reaksyon kung unsa siya ka tinuod, unsa siya ka kanang tinuod lagi, no? Nang unsa siya ka klaro ba nga sa ato ang mga Sabbath keeper, labi na gyud sa mga Adventist people like me, no? Like us, na nagasubaybay, no? Nagapractice sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, ingon nga pinasay nga adlaw, adlaw nga balaan alang sa Dios, no? Mga kaigsoonan, kini nga to ang gitan-aw karon is specific kaayo nga iya nga gideclare na there is no cooking on the Sabbath. Murag atong itry karon og toki, mga kaigsoonan, kung mitukma ba siya sa balaang kasulatan, no? Kani nga to ang gisgutan, kuan ni siya, baga familiar ni siya sa tuang mga Adventist people. Kaning nasulat, mga kaigsoonan, or kaning iya nga gidiscuss karon, ato ning itry og tuki kung naaba ni sa balaang kasulatan nga pag-adlaw nga ipapahulay or Sabbath day prohibited bagyod, nga doon na bagay klaro specific nga instruction ang Ginoo kung unsa ang imuhang buhaton sa adlaw nga ipapahulay, no, during the Sabbath, unsa ang instruction sa Ginoo kaniadto nga pwede na to nga ma-apply sa ato ang panahon karon. Nganong ako ning gitry og brought out, mga kaigsoonan, tungod kay dinhi manggod musulod ang mga council, mga statement nga sulat ni Sister Ellen G. White, nagtudlo sa ato a labi na gid sa ato ang mga Sabbath keeper nga nagtuog kaniya ingon nga ato ang propita. Dinhi na to makita, mga kaigsoonan, nga duna di ay specific nga instruction in regards on the cooking on the Sabbath, pagluto og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay, no? Palihog daw kong butang sa screen ang Exodus 16 verse 23. Dinhi nato ipaungot ang ato ang hisgotanan, mga kaigsoonan, ang Exodus 16, no? Kana. Ang Exodus 16 verse 23, mga kaigsoonan, in connection sa iyang nga gisgutan, may tungod sa cooking on the Sabbath, pagluto og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay. Ikaw na mismo ang dili na nimo kinahanglan i-interpret ni, dili na kinahanglan imo pa ni siyang tagaan og meaning og kahulugan. Mismo ang text, mga kaigsoonan, nagpasundayag og nagtudlo sa matag-usa kanato kung unsa ang specific instruction sa Dios ngadto sa iyang katawhan kaniadto nga pwede na tong makuaan og pagtulon-an sa ato ang panahon karon, og unsa pod ang giingon sa ato ang giisip nga manalagna, Sister Ellen G. White, sa ato ang panahon karon. Now atong basahon, mga kaigsoonan, uban ni ko ninyo ang Exodus chapter 16 verse 23. Sa English version nagingon, "And he said unto them, this is that which the Lord hath said." Ang unang sentence ang ingon, mao kini ang giingon sa Ginoo. Tomorrow, is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and saith that ye will set, and that which remaineth overly up for you to be kept until the morning. Toldok, period. Dinhi mga kaigsoonan, plain, piho, o klaro ang nasulat sa Exodus 16 verse 23. Og dili na kinahanglan nimong tagaan pa ni siya og other meaning tungod kay simply lang kaayo ang gigamit sa Ginoo nga mga statement o words nga iya nga gigamit nga niingon siya nga ugma mao ang adlaw nga igpapahulay. Ingon siya din he og ang Ginoo miingon ngadto kanila ugma mao ang adlaw nga igpapahulay, balaan nga adlaw nga igpapahulay ngadto sa Dios sa Ginoo. Ang pagalutoon ninyo ugma lutoon ninyo, ang pagalutoon ninyo lutoon ninyo karon, no? So it involves mga kaigsunan of cooking. Ang inyong lutoon daw ugma inyo nang lutoon karon, wala nag-ingon din ha nga ang inyong pagalutoon ugma adlong ipapahulay i-prepare ninyo karon. Dili inana ang statement mga kaigsoonan. Unsay giingon sa balaang kasulatan sa Bisaya Cebuano version mga kaigsoonan? Og siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Jehova, ugma mao ang balaan nga ipapahulay. Ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Jehova. Ang pagalutoon ninyo, lutoan ninyo karon. Og ang pagalungagon ninyo, lungaga ninyo karon. Og ang tanan nga makapin kaninyo, titigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So mao na ang klaro nga statement nga mabasa nato sa Exodus 16 verse 23. Nindot gyud nga ato ang basahon, no. Kay para klaro gyud kaayo. Now, nagisgot siya og cooking. Ingon lang balang kasulatan nga ugma man ang adlaw ipapahulay, ang pagalungagon ninyo, lungagon ninyo karon. Wala gitay mabasa din ha mga kaigsunan nga nag-ingon nga ang lutoon ninyo ugma andamon ninyo karon. But pasabot ba nga kung mag ang lutoon ninyo ugma sa adlaw nga ipapahulay, which is Sabado, magluto kag kanon, ang bugas andamon nimo daan karon para ugma luto na lang. Kuha kay bugas, magpalit na lang. No? Kung magluto ka ugma og adobo, karon pa lang daan, imo nang i-prepare. Bernes pa lang daan, imo nang i-prepare. Pero dili manggod ingon ana ang statement nga kinahanglan nato nga masabtan. Kung dili, karon pa lang daan, ugma ang adlang papahulay, Bernes ang pagpangandam, no? Para ato gyud kay nga mabalanse ba. Biyernes ang pagpangandam, gitawag sa special preparation day kanato nga mga Adventist. And then ugma ang adlaw nga ipapahulay. Ingon didto nga ang lutoon ninyo karon. No, ang pagalungagon ninyo, lungagon ninyo karon. Ug ang makapin, tipigan ninyo hangtod ugma. No? So walay statement din mga kaigsunan nga ang lungagon nimo ugma andamo nimo karon kay para ugma imo nang lungagon. Dili man gud ingnana ang statement, no. Muna nga i-try na to og analyze mga kaigsunan kay subay pa sa ato ang gameplay kaganina nga video. Klaro kayo nga iya pong nga gisaysay, no. Mitokma gud po siya sa nabalaan nga kasulatan sa Exodus 16:23. No cooking food, no? Sa adlaw nga ipapahulay, walay paglungag, pagloto o pagkaon sa adlaw nga ipapahulay. Gawas lang sa usa ka exemption, na exemption Japon. But pasabot, kung doon ay mga masakiton, ako muna ay angay ni mong prepare kay pagluwas man ang oga kinabuhi. Pero sa tuwa nga mga baskog, sa tuwa nga mga walay gibati, sa tuwa nga kanang healthy pata mga kaigsoonan, klaro kayo ang nasulat sa balaan nga kasulatan nga ang lungago ninyo ugma, ang lutoon ninyo, no? Ang lutoon ninyo, I mean, no? Basig maingon ta nga gidungagan man ato ang pulong. akong iklaro ha, ang paglutoon ninyo, lutoon ninyo karon, og ang paglungago ninyo, lungaga ninyo karon, og ang tanan nga mga makapin kaninyo, kipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. According na siya sa record sa Exodus sa 16 verse 23, no? So, muna mga kaigsunan, dili ta pwedeng kanang mosobra sa ato ang mga panghuna-huna kung unsa ang buot ipasabot sa maong bersikulo, unsa ang iyang nga kahulugan. Kay klaro naman gud kaayo mga kaigsunan, nagisgot ni siya og adlaw nga ipapahulay, nagisgot ni siya og preparation day nga mangandam ta karon, no, adlong Bernes mangandam na kadaan, lungagon na nimo ang angay nimo nga lungagon, og ang imong lutoon, lutoon na nimo, no. Ngano di ay atong dungagan ni siya og tagaan nato ni og additional nga mga statement og dito ta mo kotlo sa sulat ni Sister Ellen G. White, no. Atong itry og basa mga kaigsunan ang 3SG, no, paliog ko ang 3SG or Spiritual Gifts Volume 3 mga kaigsunan, 253, no. Ato sana nga atong ihat, atong ibutang sa screen ang 3SG. O kana, okay, in connection sa ato ang gisgutan sa Exodus 16 verse 23, Biblia to ang nag saysay. Ato pong kutloon ang nasulat sa Spiritual Gifts Volume 3 253 paragraph 2, no. Basino niya og ngato ang mga non-Adventist listener, no, maka dili niya mo makaapas ani, pero paningkamote gyud ni mga kaigsunan nga pagpaminaw kay do natay makatunan sa ato ang gisgutan karon. Sa mga Adventist people, familiar ni sa ilaha, familiar ni sa ato ang tanan, ato laning i-try og analyze pamalandong og dili ta mo pagawas sa ato ang mga kaugalingon nga mga teorya, atong kaugalingon nga mga huna-huna mga kaigsunan. Karon kay prohibited man di ay para sa katawang Israel kaniadto nga no cooking food on the Sabbath. Unsa pa giingon ni Sister Ellen G. White nga giisip nato nga ato ang manalagna sa katapos sa iglesia sa Dios ni ining katapusan nga mga adlaw. Sumala pa sa nasulat mga kaigsuonan sa Spiritual Gifts Volume 3 page 253 paragraph 2. Okay. Ang pulong nag-ingon din he, those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandments and are transgressors of God's law. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment. Take note mga kaigsunan, kay ang statement naghisgot siya og paglapas. Batay na to ha. Ganto daw napakya sa pagpangandam sa adla, nagpakya sa pagpangandam. Those who neglect to prepare for the Sabbath, no? Alang sa adlaw igpapahulay. Usbon ako ha. Ganto napakya og pagpangandam alang sa adlaw igpapahulay. Sulod sa unom ka adlaw og nagluto og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay, violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Kini nga statement mga kaigsunan, there is no condemnation, walay paghukom sa ato ani. But this statement, it remind us kung unsa ang angay nato nga buhaton og unsay pwede lang nga buhaton og unsay dili pwedeng buhaton sa adlaw nga ipapahulay.

prepare solemn injunction from Jehovah. Kaya nga no de ang adlaw nga ipapahulay mga kaigsuonan, no? Ato na dungagan. Mubasa pag itawag mga statement nga sulat yapon sa ato ang propeta mga kaigsuonan. Palihog kong butang sa screen sa volume 6, no? 60355. Kay para ato maklarong katon dito sa volume 3 sa spiritual gifts mga kaigsuonan, those who neglect, no, violate the fourth commandment. Atong dungagan mga kaigsuonan sa 60355 paragraph 3, no? Palihog kog butang sa tuang screen nya tagaan nato ni siya og pagtagad mga kaigsuonan. Kay basin niya og nagunhon na natang Brad ang giingon mang dina subay pa sa amo ang nasabtan kung unsa daw imong lutoon sa Sabado, andamo ni muna sa Biyernes palang daan. Andam kadaag kahoy, andam kadaag tubig, andam kadaan og kanang bugas, andam kag manok, tanan, ricados. Kay pagka Sabado, mo na to imong lutoon. Dili man gud inana ang buot ipasabot ni Sister Helen G. White, no? Ang buot ipasabot niya mga kaigsuonan atong dungagan, ha, kay nag-ingon na rabato ganina sa spiritual gifts nga violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Karon anita sa volume 6 355 paragraph 3 ni siya, paragraph 3 ni siya. Sumala pa sa giingon, the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. Period. Klaro kaayo ang statement. Dili na nimo kinahanglan pang hubaron, di na nimo kinahanglan pang tagaan o lain nga kahulugan. Pwede ka magbuhat o meaning. Di naman kita kalusot, no? Ang giingon din he is, the Sabbath, no, is not to be given to the repairing of garments. Ang adlaw nga ipapahulay, wala kinigihatag aron sa pag-ayo sa imuhang, pagtahi sa imuhang mga sanina. Kay gihatag na sa Ginoo para sa pag-worship, sumala pa sa ito ang agisutan ka kanina. Meditation and worship, not to the repairing of garments. Pati ito mga kaigsuonan, ha? Kaya nga adlaw nga ipapahulay, wala daw na siya gihatag alang sa pag-ayo sa imuhang mga sanina, na yung mga gisi, na wala ang magbotones, kulang ba og plancha, no? Wala ba na ayo og plaster ang imuhang mga sanina na imong suloton sa adlaw nga Sabado, or bisan dili nimo suloton, kanang imog yung gituyo nga mag-ayo ka og sanina sa adlaw nga ipapaulay, magtahi baka sa gisi. Ang next ani is, the Sabbath is not to be given to the cooking of food. So klaro kay mga kaigsuonan, wala pa ta nagisgot ani, ha, may tungod sa unsaong pag unsay atong buhaton, may tungod sa mga masakiton sa adlaw nga ipapahulay, ato bas lang lutuan or dili. Ang atong giuna og take up mga kaigsuonan is unsa man gyud ang specific nga instruction sa Ginoo in overall instruction may tungod sa adlaw nga ipapahulay. The Sabbath is not to be given, klaro, to the repairing of garments, klaro, to the cooking of food, to pleasure seeking. Mabito na, no, nga kita nga mga Sabbath keeper. Ato yung bantayan mga kaigsuonan ang ato ang behavior during the Sabbath. Basin niya og na na-focus ta sa mga yaga-yaga, na-focus ta sa mga binuang, na-focus ta sa pagpakatawa, katistis, no? Unya imo nang gibuhat sa adlaw papahulay mo na gitawag og pleasure seeking. No? Dili na nakalimot ka nga kanang adlaw na nga siya nga balaan nato sa Ginoo or to any other worldly employment. So nagtrabaho ka, government,
Nana jud ka mo rest ana. No? Wa jud kay trabaho na adlaw nga ipapahulay kay imo hagin ng rest day. Wa jud kay dili ka makita sa imong farm, dili ka makitaan sa imuha nga shop, dili ka makitaan sa imuha nga store, sa imong convenience store o bisan unsa nga mga worldly employment diin asa ka connected. Totally, mga kaigsunan, sumala pa, dili jud ka, no? Totally nga, wala gyud trabaho. O pinakanindot na siya, mga kaigsunan, para sa tua, nga murag makayong advantage na para sa tua, no? Tungon kay, relax, magandaan na, ilaw papahulay. Sumala pa sa itong gisgutan. Wala pa talaga gisgutan niya kung unsa gyud ang angin itong buhaton sa adlaw ng ipapahulay. Tungon kay, nasayod ra bata nga dunay daghan kay nga mga against may tungod sa sabat, dunay mga against may tungod sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay kay kaniadto lagi daw pila na daw kuno ang napatay sa mga sabadista karon tungod kay kaniadto pagbugawas daw halapat yon. No, ano na lang sila mga wala kaayo na sabtan may tungod anang adlaw nga ipapahulay unsa ang mga rules and regulations, unsa ang mga pamaagi tungod kay against the manggod daan. I-try na tog open ang atong mga huna-huna mga kaigsuonan para nga maabli ang ato ang salabutan, makuha na to ang matag punto sa ato ang gihisgutan. Pretty dali aray sa to ang oras mga kaigsuonan, no? Pero I hope nga kining ato ang gihisgutan karon tipik lang ni siya sa ato apo yung paghisgutan sa mga musunod nga mga adlaw mga kaigsunan. Bisag inani lang ni ang ato ang gisgutan karon tagain ni siya og gitawag tagain ni siya og pagtagad pamalandong pag-ayo basaha sabta unya pagampo sa Ginoo pangayoa ang kaalam pagsabot para nga imo ang masabtan kung unsa ang bot nga ipasabot mga kaigsunan. May gabi kang tita Christine, no, din sa may Cavite, Solusyon, kauban sa tuang pinalanggang amahan din ha, labi na kang tita o sa tuang mga manghod, may gabi o mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. I hope nga namo karon sa mayang kahimtang. Na mga kaigsunan, ang atuang oras, dili na yun motogot, alas 6:53 na nindapit sa kagabion. Gusto lang ako nga ipaabot sa inyo ha, nga sa ato ang pag-isot-isgot, i-try na to og paminaw ang mga butang nga pwedeng makatabang sa tua. Atong walaon ang atuang barrier nga bisan tuon managkalahi ang atuang tinuohan, managkalahi ang atong organization nga gipasakupan. Dili na siya mahimong babag mga kaigsunan with regard sa pagtuon, pagpalapnag sa atuang mga hunahuna mahitungod sa kung unsang nasulat sa balaan nga kasulatan. Mamgo na ang importante, no? Bisan tood, wala ta na himong nausa sa gitawag-tog organizational or religious organization, mga kaigsunan. But ang Biblia, ang ato ang tamdan, unsa ang niya nga gipasabot, unsa ang nasulat. And then, itry po na to, mga kaigsunan, akong encourage, no? Ang matag-usa, nga dilita atong likayan nga mo himo ta og personal interpretation nga nasulat sa balang kasutan kasulatan labi na gyud kung klaro kaayo ang nasulat, no? Atong i-avoid ang itaw na tog addition kung sa nasulat atong dungagan or gitaw tog deduction ato po nga kuhaan mga kaigsoon. Ato is a friendly reminders lang ni kanato para kitang tanan mo dangat ta sa pagtuo, usa ka pagtuo ngadto sa usa ka Ginoo sa ang iyang mga gisulti, unsa iyang mga nasulat. Kinahanglan nato i-consider mga kaigsoonan, we must be open minded, no? Unya, kung dunay mga pangutana, dunay mga opinion, question, ala pwede niyo na ipaabot mga kaigsoonan labi na gyud sa social media platform. Pwede niyo na ipaabot sa to ang comment section para matagaan nato na siya og pagtagad. May tungod sa ato ang gisgutan unsa ang mga sulat ni Sister Ellen G. White nga ato ang giilang nga propeta karon sa tanan ng mga Adventist people ang ay baning sundo nato or ato na lang baning ipadaplin tungod kay dili na siya balido binding sa ato ang panahon karon.
Pero sumala pa sa tuang gibasa is wala siya misupak, wala siya milabaw kung saan sulat sa balang kasulatan, kundi niya siya ni-align siya mga kaigsunan. Okay? So I hope nga ang tanan na panalanginan sa tuang gisgutan karon, og I hope labi na good nga medyo atong gipalawman ang ato ang pagtuon mga kaigsunan. Og I hope nga open-minded ta. Og kita nagalaob nga nini mga takna atong mabatnan ang gugma kalipay sa ato ang mga huna-huna. Alright mga kaigsunan, so before ta mo in sa ato ang program, tungkol kaya nga ito ang oras din agad mo tugot, no? Ato ni nga tapuso ng ato ang programa pinagi sa usaka pag-ampo. Ubani ko ninyo, igsoon. Mag-ampo ta. Amahan namo nga na ikaw sa kitas-an sa mga langit, subli kami nga nagaduol nganha kanimo. Nagpadala sa mo mga pagpasalamat sa imo paghatag ka namo maayong nga panahon. Sa paghatag ka namo og maayong nga panglawas kusog nga among nabatnan. Salamat usab nini nga maong stasyon pinaagi sa imong pagtugot. Kahimo kami sa pag palapnag sa minsay sa maayong balita, paghatag og mga pulong sa pagpahinumdom kanamo nga tanan aron nga kami makahimo sa pag pangalagad kanha kanimo. Inaot Ginoo nga ikaw mag protection kanamo ning dapit sa kagabion. Kay kami sa mga talagman disgrasya, sa mong pagbihay, makadangat kami sa mong padulungan nga malikay, maluwas sa mga disyasya katalagman. Siluwa lamang kami sa mong mga sala o kiling tanan ng mga ginapangayog itugyan. Sa ngalan gahom ni Jesus nga mong manuluwas. Amen. Okay mga kaigsunan, temporary na po kita nga manamilit nga anha kaninyo apan nga kanunay ta magadapit sa pagsubaybay or pagsunod sa tuang programang ang tingog sa reformasyon. Ang to na lamang sa sunod nga higayon ng samang taknag, samang stasyon, Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon na samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan.

0: gayan ninyo, Gipon. Mura nalang mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasab ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber tenis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: XFM.
18: XFM.
0: Kaklarik sana.
2: Exciting.
8: Sis the Pain.
19: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
20: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Tambayan sa katropa.

0: pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santod Glass Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Glass Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santod Glass Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Glass Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
11: Zanthone Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
9: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sis the Pain!
14: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gusto tong sumeksi,
3: plan nyo
15: din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
2: Kaklarek sana!
18: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
18: Exciting!
2: Exciting!

0: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santol Blast Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Blast Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Blast Gold.
5: Santol Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Blast Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Blast Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Blast Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Blast Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santol Blast Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Blast Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Blast Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Dili ako mata, sir.
9: Dili ko kaklaron labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
8: Ingon ni kuya,
9: akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
8: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule.
9: Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir.
8: Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule.
9: Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Sister Pain!
12: Si Michelle di ay ni taga-Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Kita o likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako sa Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa. Panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
7: Southern Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: una, siksi pa. Siya karun, no comment na.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: XFM.
9: Kaklarit sana!
10: Exciting!
11: Sister Pain!
12: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain!
13: If symptoms persist, call the doctor.
11: Cellphone Gold Coffee Mix!
14: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Cellphone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: XFM. XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
15: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
16: Kadayawan!
17: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

In Davao City, XFM 89.1.

0: Susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: Kira-ta. Oh, kira-ta. Oy. Sorry ha. Nalangay gamay. I-arrange pa na ako akong buhok. Ay, maayang gabi, bebe. Maayang gabi po sa mga bibi na to nga nagabiyahe karon, nagapanihapon. Kung unsa man ang imong aktibidades, aktibidades. Kung unsa man ang imong mga activities karon sa inyong panimalay, maayang gabi diha sa imuha. Ako ang imong makauban karong gabi una, syempre sa putahe sa gabi. Kauban po ang inyong guest ni Princess Bisaya version. Hangtod alas 11 kita bi. Ang makauban ug madungog ninyo sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab ninyo sa tong official radio stations sa Radyo Amigo. Bito ay man gabi ida sa inyo ha. I hope that you guys are doing well despite po sa mga panghitabo sa tuang nasod Pilipinas karong panahuna. I hope na strong gyapon kita ug padayong gyapon kitang magwarawara. Padayong gyapon kita nga magkisi-kisi. Maningkamot, maging flexible sa tanang panahon. Ayaw kalimot, kung gusto niyo maging flexible ka, kinahanglan nga kanang healthy po ang imuhang kalawasan. Lusod po kung flexible ka, pero masakiton di ay kay ko. Dili pwede bi ha? Kinahanglan maningkamot nga healthy yun ang kalawasan, layo sa mga sakit-sakit. Nga dala sa pangit nga panahon, ayaw kalimot, adun na kitay. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Oh, perfect kaya na siya biaron nga maglig-on gyud ang imuhang immune system. Lagi ikaw sa mga sakit-sakit na dala sa pangit na panahon, ilabi na karon nga majority sa panahon na to, medyo init ka ayun, no? Nga, mukalit lang ug uwan. So, basig na ay mga something anak nga sakit-sakit nga wata kabalo. Unya, ihina kay kag immune system. So, basig matakdan ka. Palig-on bi. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pagaw na po ka, girl. Ay, gilala na ko chocolate. No, grabe na akong kaog chocolate. Muna nga, gagkapagaw-pagaw na gintabi. I promise, starting tonight, napaisa sa bag. Starting tonight, dili na ako magkaon ng chocolate. Ay, napa may isa. Ugma na lang siguro no pasa. Ugma na lang. Ugma na lang kay para di na mapagaw ang baby. Karong gabi una, maghisgot kita sa mga butang-butang na di na unta dapat hisgutan pero ato gyapong hisgutan. Ang atong programa, hatid ka na ito usab sa Turbo Man Enhancer. Pampalig-on po sa relasyon sa mag-asawa. Panghatag og dugang satisfaction. Ilabi na sa kakapoy sa imuhang lawas. Hatod usab ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Gasolina nga dili basta-basta. Dekalidad o pang-international nga brand. Ang pinga ng imuhang makina sa sakyanan ni mong imuhang motor. L.E. Leon Shell Mobility Station. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. I feel good! Ang atong Sir BB question, hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Oil. Kapag hiluto ni mo yung partner karong gabi una, mas gwapo gyud nga gamitan ni mo sa to ang lamian kayong kaninga haplas kanang halang-halang gyud kay Shabi. Halang nga haplas nga makatabang gyud nga mawala ang mga sakit-sakit sa imuhang mga kasukasuan o arthritis ba di, pamaol ba diha. O, dapat nga Santon Plus Herbal Oil. Bibi Jow! Paliwag ko flash sa to ang Sir BB question. Walay pa walay. Ito ang Sir BB question ha. Gibunot na sabni. Sige. Atong tanawon, biog na aba. Wala pa na ko makita man. Yarn! Unsa daw feeling anang anak ka sa manager? Alimot ko sa ano. Bakit mo ako kinukusi? Mali na ito. Sorry. What's it ang feeling anak ka sa manager? Hala no? Kisa may anak dali sa manager, B. O, unsa man nga manager, di ha? Lamiya siguro sa inyong life, no? Kung anak mo sa usa ka manager, niya, dato-dato, siguro ba, no? Inya, kung pag-abot sa eskwelahan, kay kanang kuan kay ka, kanang sikat kay ka, kay anak, be, kas manager. Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako kinukusi? Bakit mo ako dinudukduk? Di mo ba alam na anak ako sa manager? Gikusi-kusi, gikusi-kusi. Ang iyang bukton. Sa mukha ng kantaha, oy. Pero bitaw, B, kung anak ko sa usa ka manager niya, dako yung sweldo, hayahagid kayo mong life.
1: Exciting!
0: No? You'll be able to, siguro, mama, imuhang masustain ang lifestyle nga, dili basta-basta nga lifestyle. No, yung anak, good nga, kanang hala, no? Mapalit ni mo, tanani mo ang gusto. Oh, pero kung nga ingon anak man bi anak ka sa usa ka manager niya, daghan jud kay kaganang kanang grabe gud ang imong extra funds diha. No, nagbaha nang imong mga extra money. Ang pinakauna ni mong una, ang pinakauna gini mong dapat ginapalit bi ang para sa imong health. Ayaw biya kalimot ha, mutabang ang imong imong health nga mapanatili pod ang imong happiness. The moment ang dili healthy ang imuhang kalawasan, mawala po ng imuhang kalipay, tungod kaya wala na may naghahatag sa imuhang happy hormones. Sige, kwartahan ka. But not, dili tanang panahon, ang kwarta maghatag sa imuhang kalipay. Pag masakiton ka, vay. Maunang, use your money wisely. Kung anak ka sa manager, charot. Pagpalit gyud og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang ato ang programa live karon sa mga official Facebook pages. Palihog ko pa search po, pa-follow, pa-like ug pa-share XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropay Digital and live usab kita sa XFM o dili diay sa kuan diay. Sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Mayang gabi po kang Junlin Rons.
2: Thank you!
0: Akong manghon si LJ na dayo mayang gabi po.
2: Thank you!
0: Si Bibi Hinaro Kalapan. Uy, kumusta naman ka ang Bibi ng Malaybalay? Mayang gabi ibasin mo ha. Ma'am Ann, aba po. O, mayang gabi sa host nga gwapa, sexy, at uban pa. Ayaw, diba? Ayaw, ma'am, oy. O, sa mga anak sa manager, unsay feeling. Lamigit siguro, no? Itong pangutan on si Amar, deribing. Amar? Unsay feeling anang anak sa manager, Amar? Architect Engineer Eric Becerra.
2: Thank you!
0: Hello, baby. May gabi iya sa imo, ha? Mommy Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong.
2: Thank you!
0: May gabi, Mommy Simonski, ano niyon, Kerpo. May gabi po, all the way from Cebu. Siguro kung anak ko sa manager, feeling blessed kay maningkamot ang ginikanan. Aron mapahuman og eskwela ang mga anak og makakitag maayong trabaho. Tinuod gyud na siya, no. Sa mga tingkaon og midnight snacks maayong gabi sa inyo. Hello daw po sa Alejos Lechon, maayong gabi di ha.
2: Thank you.
0: Dili ko mo kuan kay di man ko gakaog lechon. No? Dami siguro kayo ka nang mag-greet gani mo o ganang mga leksyonan o inyuhang itagaan mo ninyo dari. Mas ka po siguro kung manghatag yun. Diba, layan po kayo kung sige nalag paibo ko niya, hindi man lang dyan makatunol. Tunol-tunol po. Hangin na lang sa onsi kita karong gabi una, B. O syempre, sa mga mag-asawa din ha, ang namino karon sa to ang programa. Mayang gabi po sa inyong tanan. I hope na wala nag-away-away. Pero normal man gina mag-away-away ang mag-asawa, B. Normal na siya. Ayaw na siya i-chismis. Kay normal gid na siya. Kasagaran sa mga rason nga mag-away ang mga mag-asawa, it's because of kakulangon sa kusog. Naku, kapag kakusog ang atong hisgutan, B, simple lang gid kayong solusyon, ana. Pagpalit og tag 85 pesos lamang, 85 pesos lamang po nga usa ka kapsula sa Turbo Men Enhancer. Perfect kay na siya, B, labi na kung kusog ang atong hisgutan. Makahatag ka na siya sa imuhang extra nga kusog, mahatag nimo ang satisfaction nga deserve sa imuhang asawa or sa imuhang bana. Good news po, ang atong Turbo Men Enhancer pwede na sa mga kababaihan o pwede jud sa mga kalalakihan. So both sides, pwede sa mga lalaki pwede sa mga babae mo nang para mas malipay, para mas masaya ang pagsasama. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Так, Clarix na.
1: Exciting.
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon,
0: Kaklarik sana!
1: Exciting! Tao lang gihapon tang tanan. Ooh! For as long as nalang girespeto sa usag-usa, okay gyud kay nang ingon ana B. Wala gyud, wala nakit-an. Aha ka ha. Sa nyo gibut ha. Nakuan siyo na misplaced. There we come. Hala no, atangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession. O sa napod kabibi na ito ang nisalig sa tuang programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Para yung gihapon ko nga muahog sa inyo sa mga katropa na ito nga naakaroon sa tagsang naka mga panimalay. Mga gusto ka ayong kana magpagawas gani sa imuhang ginanakit kay di ka istorya kay kakauwaw ka, pwede gid kay na sa to ang programa B. Simple lang imong buhaton, i-message lang ko sa tong official Facebook page. Atong official Facebook page is XFM Bukidnon. Ibutang nang diha a care of Cinderella. Lami sa sonata nga I swear oy gang, gang. Mali pa man sa tatawag og gang. Sir Jordan Tribunalo, may gabi po. Unya na ta mag-finiling kung anak na ta sa CEO. Bitaw. Pero kung anak pa lang kita sa manager, na may uban good. No? Nagi uban, nga digin maiwasan nga magpinilingon gina sila. So, sabta na lang ninyo, siguro kay nabaguhan siya sa iyahang pagkasiya. Muna may ingon na Ziza, so sabta na lang zon. Ha? Anyway, kung unsa man ang status sa imuhang life karon, ang paningkamutan ng gid nimo is kinahanglan nga dili gid ka makatamakpod sa kanang karapatan sa ubang tao. Simple lang gid kaayo bi ang respeto di man gid na siya mapalit. Diba? Mobita sa to ang current issue karon no nga medyo sus na lang yun na si Auntie. Ba? Kabasa pa mo ana sa social media nga ang mga gina-blame ang mga teachers karon tungod sa mga panghitabo sa palibot. Okay, it is said to be daw na ang mga teachers daw ang nagatudlo sa mga walang modo. Oy? Oy? Stingi daw ninyo dito sa classroom, may kamuda dito isa kaadlaw. Pamadlong mo dito. Never jud na may tabo binga ang mga teachers ang magtudlo og kanang mga walay modo. Remember, we are just the second parents school. Asa o ang pinakauna gyud kun asa ang mga bata maka-learn sa ilahang behavior, sa ilahang attitude is dito gyud mismo sa ilahang panimalay. No? Or could be the influence ng ilahang ginabuhat sa ilahang mga tagsa-tagsa

nga panimalay or might as well basing babad sila sa cellphone. So ingon anak gina siya, ayaw pud mi ninyo mahaya. Usa may mong kalabutan in tawo. Wala gani mi panahon sa mong love life. Malubong mo ana ang mga maestra. Wala ni panahon sa love life. Ha? Wala mi nag love life. Kaya pag gika na mo sa skwilahan, among ati manon among mga lessons for tomorrow. Lain pag di mi mag-review. Ha? Ati manon among mga lessons for tomorrow. Ati manon among lesson plan. Diba? Wala na. Usa na may oras na makatulog. No? May dili po na siya allowed. Kung magtulog mi ugoy pamatasan sa sulod sa classroom. Sus Ginoo. Pilaray pag... Pilaray pagtanggal sa imos trabahuan, Ginoo. Anyway, biyatanginin niyo ito doon. Ang ito ang live putahi confession o saka o kanang confession sa saka bibi na to na nagpagawas good sa iyahang hinanakit. Hala, sige. Yan lang, sa official Facebook page lang mo pag-react ha. Kay wala kita'y hotline karon kay nabit-beat ni katropang Dave. Hinirala. Ang gabi ida sa mga good luck! Gubot kay na diha karon tungod kay dagang kay gatax diha karon. Tawagin niyo to sa katropang Dave. Ha? Pitaw. Sa pagbalik nato atong paabuto ng ato ang live putahe confession hatod ka nato sa Turbo Men Enhancer.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga mag-voice out sa imo mga hinanakit or anything na sulod sa imuhang dughan karon nga mao'y rason nga nung bugat na kaayo na. Ang ato ang programa, gipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa Turbo Men Enhancer. Para po sa mga bibi nato nga gustong mag-express sa ilang emotions, pwede kayo binyong buhaton lang. Palihog ko pa kanang pa-search sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Tapos mag-message ka rin ha, ibutang lang ni mo nga, Dear. Dear Cinderella or Care of Cinderella, para po sa Putahe Confession. Ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo lang gid mo sa mga ginikanan nga naminaw karon nga nayong mga anak diha. Naay mga eksena nga basing dili suitable sa ilaha. Kamo na lang po ang pag-explain sa ilaha sa mga words na among ma-utter tapos dili kay sila kasabot. Kamo na lang po ang bahala magpasabot sa inyong mga anak. Di na ko maglangay-langay pa tungod kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Ang istorya sa iyahang kinabuhi kung unsa iyang gibuhat aron makabalos si Za. Uy, grabe gyud ah. Kung nabay makasala sa inyo, hawi balusan ba ninyo? Dili mangud ko ingon ana. Oh, dili ko kabalo man ni malus. Ako aman kay kung naa siya sala sa kuwa, gina-pray lang nako siya nga hopefully nga naging happy siya sa iyang desisyon sa pagtamak sa kong ginabuhi. No? Mao na kung ikaw din ha aduna kay mga gitago-taguan, alam mo na po ang dapat puntahan. I-message po ang ato ang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pag-iya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Ong droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga pani,
0: mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Stong, nagpilay niyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Ay, aba, umiiyak. Gilak lagi ka. Ay, naglain ni mong buot. Kinaminaw ka sa... Sorry po. Wala na akong ituyo ha. Nga maging anang imuhang emotion tungod sa kong mga musika karun. Sakit na ba ang imuhang dugan? Charoy, imingaw naman kong drama. Ah, naman tos double B. Pero bitaw, atong balikan ang istorya po ni Lydia, ang ato ang letter sender for tonight para sa to ang putahi confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi kapag ka po ang imuhang lawas ka panimaho. Kaya nang gitawag nila nga manimaho og anghit, manimaho og ilok, or unsa bang klaseng baho na sa imuhang kalawasan nga dili siya normal. Hala, ato na siyang solusyonan bimaligo, manglugod, og maggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Nationwide ka na biha, og kung masaag ka, ikaw gusto mo atuog ka ng butika kaya gusto niyo mo atuog ka sa mga duol na XFM stations kaya mo tanog ka sa ako. Ali, diri. Diri kaya ako'y bala ni mo. Kung saan mo rin comment niya mong gi-remove. Nakagi-remove nga comment, P? Nakagi-remove nga comment? Ah. Oh, sige. May gabi kang Charlene. Salamat kayo sa imong pagsilip sa Facebook Live. Unsa to siya nga kuan? Wow, kabantay ad to. Katong i-mention tanan ang stations. Ito. More lagi. Meron po yung gi-remove. Pero bitaw Lydia, siguro ako ang masulti sa imuhan, no? Kaya murag, naghinapos naman ginang ito ang programa karong gabi una. Lydia, ayaw lang siguro, ayaw lang panimalo. Siguro istoryahan mo siya sa tamang, parang istoryahan mo siya tarong, isip professionals. Kaya, pero usahay mong gundo, nahitabok mga gudpo na sa mga sa una when we were still, nagbuyo mo sa Osaka Subdivision, samok kayo! samok kayo. Parang kung magsikag badlong ba nga, samok ka na niya. Ang dream mo ginaya siya mag-park, dako mo itong parking na. Ha? Usually, mag-usap sa mga subdivisions, gagmayagid kayo na siya. Depende, ana, pero kung kanang single, kanang, ano sa tawag, ana? Kanang single duplex, siguro mong gipalit, kana, kayo na, jug kay parking space, ana. Pero kung kanang mga, o kanang mga row houses, gani, B, expected gina siya nga, wala kayo extra parking space para sa imuha. Naaman tuod kay space, pero gamayagid kayo ngahatag sa imo, di mo sigong imong sakinan. Na-remember na po na ako. No? Murag katong sa amuha sa una. Na. Basta kayo sa puto na lang medyo buntag sa'yo. Silingan ron ni Jonathan. Sasaw kaayo. Murag sikin sa mo parks tubangan sa mong balay niya. Mula man ang jika na. Pwede

0: juga magpark. It's just that, pwede siguro ka nga, kanang mangayo po kagkatahuran sa kanang mga tag-iyas baray ba nga, sir, ma'am, kanang pwede ko makipark dito sa inyo. Ano ba, kanang mangayo katahuran ba? Hindi ka para nga bastos kayo, school or... Lydia, I think you've just gave her the lesson. Siguro mo na doble lang no, mo na times to lang ang imong pagpanimalos tungod kay knowing na nakagusto ni si imong bana sa una. So much for that na siguro, Lydia, no? Maayaan ni Lydia kay di man gyud mo human-human ana kung magsige na lang mog kanang ingon ana sa usag-usang may tabo paano basi mo worst pa noon ang inyong cases. So mas maayo nga mag-istorya gyud mo kanang heart to heart jud. Inyong tan-awon, inyong resolbahon kung unsa gyud problema nga naabot mo sa ingon ana. Pero bitabi wala na magitay igong oras karong gabi una and wala puro tong text line, no? Antay ka lang jud katropang Dave, ha? Ikaw, singalan na lamang po si Tibog Presyo sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Yeah! Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.

0: Kabilan Weba. Thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing na ko, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise Bite.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kadayawan, facts and trivia.
5: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
6: Kadayawan!
7: Kada-kada!
6: Kadayawan!
7: Kada-kada!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklare, sana!
9: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: DJ Edgeboy Arky on XFM.
2: Exciting morning.

0: FM. Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
9: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H product

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na dinik ko makatulog dahil yung baon niya.

0: Kamo sad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
5: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
4: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
5: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
4: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
5: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
4: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarit sana.
5: Exciting!
6: Alan Abay sa XFM Davao.
7: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Andy Causon sa XFM Davao.
8: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Kaklarets, Ana!
11: Exciting!
10: Exciting!

0: Weather Update.
1: Inaasahan po na patuloy nahihina ang bagyong Neneng habang papalapit sa Taiwan. Ayon sa pag-asa huling namataan, ang bagyo sa layong 390 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes, taglay ang lakas ng hanging 45 kilometers per hour hanggang 55 kilometers kada oras. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas. Kasabay ng paghina at paglayo ni Neneng, inaasahan ding hihina ang habagat kaya't unti-unting gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gayunman, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan kung saan maaaring umabot sa 100 mm ang ulan sa loob ng 24 oras.
0: Express Balita.
1: Nagpatupad muli ang Malacañang ng alternative learning mode sa mga paaralan at alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at 17 probinsya dahil sa epekto ng habagat ngayong araw. Sakop ng Memorandum Circular No. 131 ang NCR, Abra, Benguet, Norte, Ilocos Norte o Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Mananatiling bukas naman ang mga ahensyang nagbibigay ng essential services gaya ng healthcare at disaster response. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nasa desisyon ng management kung magpapatupad ng work suspension o alternative work arrangements.
0: Express Balita.
1: Tiniyak ng Department of Health na sapat ang supply ng gamot laban sa leptospirosis habang tumataas ang panganib ng sakit dahil sa pagbaha. Ayon sa DOH, nasa 3.1 million doxycycline capsules ang naka-standby sa Central Office at 17 Centers for Health Development para sa mga ospital at LGU. May zero balance billing din sa DOH hospitals habang pinalawak ng PhilHealth ang coverage sa leptospirosis 1,450 hanggang 63,000 pesos at maaaring umabot sa 411,000 para naman sa mga severe cases. Pinaalalahanan naman ang publiko na iwasang lumusong sa baha lalo na kung may sugat at agad magpatingin kapag nakaranas ng lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng katawan o pamumula ng mata.
0: Express Balita.
1: Naibalik na ng Meralco ang kuryente sa lahat ng apektadong customers sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan matapos ang mga power outage dulot ng malakas na ulan at ng baha. Ayon sa Meralco, nasa 2,000 na customer ang huling naapektuhan at naibalik ang serbisyo noong Martes. Umabot naman sa 10,000 na customer ang nawalan ng kuryente noong Lunes. Patuloy na minomonitor ng Meralco ang lagay ng panahon at pinaalalahanan ng publiko na lumayo sa naputol na linya, sirang poste at mga electrical facility lalo na sa mga binahang lugar. Samantala, nakapaghatid na ng tulong ang One Meralco Foundation sa mahigit 1,400 na pamilya sa Bulacan at sa Cavite.
0: Express Balita.
1: Nagsimula ng maramdaman sa Mindanao ang epekto ng El Nino kasabay ng matinding pag-ulan at pagbaha na nararanasan sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas dahil sa habagat. Ayon sa pag-asa, 37.5 degrees Celsius ang temperatura sa Hinatuan, Surigao del Sur noong Martes, pinakamataas na naitala ngayong buwan. Sinabi ng pag-asa na mas tuyong kondisyon naman ang inaasahan sa Mindanao habang papalaposibling lumakas hanggang sa unang bahagi ng 2027. Samantala, inaasahang magiging mas tuyo ang panahon sa buong bansa pagsapit ng mga susunod na buwan, kaya pinapayuhan ng publiko at mga ahensya na paghandaan ang epekto.
0: Express Balita.
2: Balik din sa ito sa Dagpain sa Davao. Doon na kita ay 19 minutos na palabay si Kaalasay sa Buntag. O karon itong mga luparan ang mga balita gikan sa Balitang International.
3: Balitang International.
2: Ang atong balitang international ato ganito sa Premium D3, ang soft gel capsule ang makahatag ni og instant energy tungod aduna gani taas nga medium chain na triglycerides nga kumusulod gani sa imong lawas, modiretso kini sa imong atay og mahimo gani nga instant nga kusog. Ang Premium D3 available na sa mga butika nationwide. Sa detalye, gipahamtangan sa Estados Unidos og sanctions si International Criminal Court President Tumuku Akani og Senior Trial Lawyer Abdullahi Sei. Mato ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, gabayan gini sa pagpatuman sa Executive Order ni U.S. President Donald Trump batok sa mga opisyal sa ICC nga nalambigit sa mga investigasyon o kaso, batok sa mga opisyal sa mga nasud nga wala mila sa jurisdiction sa korte. Lakip sa sanctions ang pag-freeze sa ilang assets sa Estados Unidos o kapag-limit sa ilang access sa US financial system. Gikundina sa ICC ang maong lakang o giingong makapahuyang kini sa international legal order o sa independensya sa mga international nga institution.
0: Express Balita!
4: Samtang sa pikasbahin, nagpahimangno si US President Donald Trump batok sa Oman tungod sa kasabutan ni ini uban sa Iran kabahin sa pagdumala sa Strait of Hormuz. Nasayra nga misupak ang administrasyon sa Estados Unidos sa pipila ka provision sa kasabutan. Lakip ang hiniusang pagdumala sa Iran ug Oman sa maong kritikal nga ruta sa global oil trade. Gisalikway usab ni Trump ang papel sa Iran sa maong kasabutan o gami pahayag sa iyang posisyon pinaagi sa social media. Padayon nga gitan-aw sa international nga komunidad ang nagataas ka tensyon sa Middle East tungod sa maong issue.
0: Express Balita.
2: Sa ito nga balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang sports.
2: Ang ato nga balita nga paugnat sa kusog at ugan nato sa Turbo Man Enhancer. Gamita gini mga katropa, 30 minutes sa una kamo maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men ang solusyon. Sa detalye, nagka-dani o partisipasyon ang nagka-popular nga world-class tourism destination sa Boracay. Ang ika-upat nga Southeast Asian Open Water Championships nga gipasugdahan kini sa Philippine Sports Commission nga magsugod og mga dawa adlaw nga Biyernes sa Boracay, New Coast. Moabot sa 113 ka mga swimmers sa gikan sa 8 sa 11 ka mga nasud sa Southeast Asia ang magkikindigay sa dulo ka adlaw nga kompetisyon nga nagapakita sa nagadako nga interes sa rayon sa open water swimming. Tumala ni Philippine Aquatics Incorporated Secretary General Eric Buhain nga ang Indonesia adunay Bali, nga ang Thailand adunay Pattaya ug ang karon Pilipinas o ang Pilipinas sa pagkaroon doon ay Boracay. Ngayon ka pa si Garbo, busa makadahom kita o dugang pang mga swimmers o mga turista nga mutanaw sa open water swimming event. Ang kani magbabalaod o nga sportsman na mila usab sa ligon nga suporta sa National Sports Tourism Interagency Committee na gipungunahan kini ni PSC Chairman na Patrick Gregorio. Gawas sa ugot nga kompetisyon ang kalihukan gilauman nga magpakita sa Boracay ngadto sa mga atleta, opisyal o mga tumatan-aw nga bubisita nga magpalig-on sa papel sa international sporting events sa promotion sa turismo o pagpakusog sa kalihukan sa ekonomiya alang kini sa mga komunidad nga naga-host sa maong kalihukan.
0: Express Balita.
4: Alas 9:24 sa Balitang Showbiz.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Kung gusto kaog healthy ug glowing skin mga katropa, pag Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, posibleng masuspenso o mabawi ang driver's license ni actor Derek Ramsey ug sa higala niining si Anthony Jude Violago tungod sa giingong paggamit og dili awtorisadong plaka sa usa ka Porsche 918 Spyder. Nasayran nga ang luxury sports car nakarehistro sa ngalan ni Ramsey apan giingong gimaneho ni Violago og gigamitan kini og custom plate nga adunay initial nga AJB. Human magawa sa social media ang mga hulagway sa maong sakyanan, gilusad sa Land Transportation Office o LTO ang investigasyon o gipatawag ang duha ka kampo aron nga maghatag sa ilang pamahayag. Gitugyan na sa kampo ni Ramsey ang sakyanan ngadto sa LTO o gamitubag usab si Violago pinaagi sa pag-turnover sa iyang driver's license. Gipahibalo sa LTO nga gawa sa 5,000 pesos nga multa alang sa sayop nga paggamit sa plaka, posible usab nga mahatagan sila og 90 kaadlaw nga preventive suspension o mas bugat pang administrative sanctions depende sa resulta sa investigasyon. Itakda ang ilang hearing karong umaabot nga Agosto 24 ning tuiga.
0: Express Balita.
2: Aduna kita ay 25 minutos na paglutok lagutok sa ika alasay sa buntag sa ato ang balitang LRG kun lahi ra gyud. Atong nga nato siyempre sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes sa pinagi sa pagtumarog Santon Plus Gold. Kaya ko gining ika tabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa tong lawas, ang Santon Plus Gold support sa health. Bagong mag-asawa, mga katropa, nagbulag, away silang pets, mao'y gitudlo nga rason. Usa ka bag-ong minyo nga magtiayon sa Bhopal, India. Ang gikataho nga naga-diborsyo tungod sa kanunay nga away sa ilahang matag-usa ka pets. Ang bana adunay iro, rabbit ug aquarium, samtang ang asawa adunay iring. Gikataho nga kanunay mag-away o magkasumpaki ang iro ug iring, kahilabtan sa iring ang mga rabbit o kinunman magsigikinig pangambras nga to sa iro sa yanga bana. Tungod nini kanunay usab nga maglalis sa mag-asawa. Ang tur nga miabot ang ilang problema sa family court. Gipaagi sila og counseling aron nasulayan sa pag-ayo ang ilahang relasyon. Apan nagkalaom ni noon ang ilahang panagbangi, diyang buot labanan sa asawa ang iyahang pets.
0: Express Balita! Express Balita!
4: Alas 6:26, sayro na to ang detalya sa Balitang Panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthan Herbal Tea. Protektahan nato ang atong cells gikan sa oxidative stress pinagi sa pag-inom sa Xanthan Herbal Tea nga puno kini sa natural antioxidants. Pagpangurog sa kaunuran tungod kay napasaran sa kaon, daghan ang nagduda nga ang kalit nga pagkipot o pagpangurog sa kaunuran bisan human mo kaon mahimong adunay lain-laing rason o dili automatikong pasabot nga ang pagkapasmo maoy hinungdan. Lakip sa posibleng hinungdan ang dehydration o imbalance electrolytes sama sa sodium, potassium, calcium ug magnesium. Ang kakapoy og sobrang pisikal nga kalihukan mahimo usab nga makapahinabo og muscle spasms o cramps. Siguruha ang igo nga pag-inom og tubig og balanse nga pagkaon. Kung balik-balik o kusog ang pagpangurog, mas maayong magpakonsulta sa doktor aron nga masusi ang posibleng hinungdan. Timailhan usab kini nga hinay na ang imong immune system, mao nga batasana usab ang pag-inom og Xanthan Vitamin C. Ang ila nga alkaline vitamin C.
2: Og higala mo ko to naglangkob sa tuang express balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, so ipitsa 20 na ning bulan sa Agosto tuig 2026. Good morning mga katropa.
4: Good morning mga katropa. Let's spread the love and guidance karong adlaw nga Huwebes ha. Sa mga mag-asawa din ha, imbes nga mag-away mo tungod sa inyong mga pets, mas maayo pa nga magsalo mo sa pamahaw.
2: Bahala mo diha, basta kaya kong pet, ayaw yun ihilab.
4: Oo, imbes nga mag-away mo din ha, may pa magsalo mo sa inyong Xanthan Plus Coffee Mix ug paimno ninyo inyong mga Mr. ug Mrs. atong Xanthan Vitamin C para ligon ang atong panlawas, iwas sa sakit karong adlaw nga Huwebes mga katropa. Good morning katropang Harold Salang sa Porok Tres Camansing, New Sambog, New Corella, Davao del Norte, katropang Randy Santisas, Mary Grace Cruzada, katropang Gloria Malala Apelo, ingon man kang katropang Thea Alcaraz.
2: Yan, good morning mga katropa. Dugan pa mga tips alang sa tuang health alert mga katropa. At dagan ninyo ang The Secret of Health, kaoban din at si Doc Remly Tuuy mga katropa. O siyempre ang programa nga Bullseye, back to back with the Brixa Flores and yours truly mga katropa. Sangalan sa tuang retibok ang puwersa sa News and Carnivore Sex FM Network Philippines.
4: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
2: Ako sab niyang katropa, katropang Alan Abais, kami magayon.
4: Kamaturan ang sandigan!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
6: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
7: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
8: XFM 89.1 Davao City.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
10: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
11: Santo Blasco.
12: Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
13: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
14: The Secret of Health.
10: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
13: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Vision Next, daghan na ang natabangan.
16: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
15: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
14: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
14: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
14: The Secret of Health.
10: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din niyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
18: The secret of health.
10: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
19: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
22: XFM.
23: Kaklarik sana.
24: Excited.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relo, alas 6:41 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM

0: Bullseye.
1: Good morning.
2: Oy, Dublin. Dara makabok, isa, duha, tulo. Ay na, okay na ko. Ha? Kumusta mo diha? Ni ato ang fans diri mga tropa o, nga bago pa rin tubo ni, ha? Kumusta mos, mi amigos y amigas? Welcome mas ito mga parikoy, mga parikay. Good morning. Ato ang mga higalag, mga darling. Lain na po nga tag na gilisyon nga kita manag kauyon karon sa ito ang mga isigutanan. Diri sa ito nga programa nga Bullseye! Ala na bais po, managlawig ta sa tuang oras karong mga panahon ha. At kutob talas 9 sa buntag sa tuang panag uyun-uyun. Nga tuang palibot karong pag-ilin-ilin o pag-uyun-uyun mga katropa. Kay usahay mo landong, usahay mo init niya. Kung mo init po, sobra kainit. Nata sa heat index na to karong mga tropa nga 47 to 50 degree Celsius mga katropa. Muna nga, kinahanglan nga mag-inom ta og tubig. Og syempre, mas gwapo yun itong mag-inom ka og nindot di ay. Kaya ang gwapo, yours truly. Mas nindot di ay mga katropa kung imo pa dyan isagulan mga katropa og pag-inom og Santon Gold Coffee Mix. Kini ako ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Nanam kayo niyo. Oh. Nanam! Good morning, and welcome, Lord. Thank you, Lord. Sa imuhang agihatag nato nga panahon. Bisa man tuod nga sunod-sunod kining mga trahedya diri sa tuwang palibot ganon. Ana, ikaw, nagahatag ka nato og dugang kusug. Nagahatag ikaw kanamo og dugang usaba nga giya. Nagahatag ikaw kanamo og dugang usaba nga mga oportunidad nga kami karon makahimo sa mga buluhaton nga diin kami karon diri sa ato ang palibot ta nga naay mga suliran imo kaming gihatagan og giya o among amahan. Salamat. Thank you. Atong pasalamatan ng Ginoo labi na kay nakamatata karon mga tropa. Imagine bitaw ko kagabi bitaw no kay dari man ka tulo ka ano isa duha mga tulo na ka lamaya ning ako. So man nang magbubuhat man ta mga katropa nya tapos niya mag-request og kadaganing dunay mga magpa serbisyo. Ako di maguni serbisyo alang ngatos mga patay kun dili serbisyo kini alang ngatos mga buhi. Unya may buntag di ay sa among purok leader diya sa Residencia del Reyo mga katropa no nga ni Panaw siya nga family I mean salanga family our condolences no salamat kayo kagabi sa inyong opportunity pod nga gihatag diri kanato nga maka-share pod ta diya sa kining comfortable words coming from God's word. Kasi kung saan na ito mga katropa no ganoon na gyud ta nga nganong ang tao mamatay man gayud. Kini nga ito nga ginahimo mga katropa. Well, life is very certain nga kita mga katropa kahibaot ang maningkamot na mabuhi ka. Pero ang death nga itong isgutan, it might be certain siya but also uncertain. No? Certain because kitang tanan, mamatay man gayon. Wa man gyud mulungtad na ito din mga katropa. Bisang pag trilyonaryo ka, imong extend imong life, mga katropa, mapuyo baka sa Mars. No? Mamatay man gyud kita ha. So, ang ato diri pagpangandam lang yun. Because death is uncertain also because we don't know when. Kano sa kini mo abot, mga katropa. Like for example, katong dito sa may Zamboanga area, di ba? Who knows nga dito lang kutob ang katong kinabuhi atong bata, mga katropa, nga international awardee, gold awardee sa kining larangan sa mga mathematicians. Naaday kini sa Zamboanga, mga katropa, nalupigan dahil tayo sa Davao City, ah. Mga po dyan ni unang na fatal, mga katropa, na bigwasan atong ambuto si problema atong bata, atong bright man daw to, pero nagbinugo man, ha? So, din hita makaingon og Lord, thank you kay wata ka experience way back ni adtong panahon sa 80s ug 90s. Ana nga mga isgutanan diri sa tuwa sa palibot mga katropa. Naay mga hulga, isa ra man yung mga hulga kanya to. Kung ikaw red ka, red ka. Kung ikaw masa ka, masa ka. Ikaw pro army ka, pro army ka. Karon lahi naman, di ka kibaw kinsa imong safety babaka sa imong palibot nga kini anghel kay dagway mga katropa pagabot sa panahon, dali ra man kini mayawaan. Nga bitay police mga tropa nag-viral po na kay hinihin kay nga police leader man po di ay sa holdaper. Kining gapos

0: Sa uhana, sagot kay importante man ang mga balita. Kaya wat na masayad mga katropa. Ikaw ako, ang mahimo na po nga unod sa mga balita. Ay, kagar man. Diba? Kagar niya ako ang tutunlan mga katropa. Wala man ko'y ubo, wala man ko'y sipon. Karoon lang yun din mga katropa. Marag di sangit, di balhibo niya. Nanam! Pagka nanam kayo.
1: Pito ka!
0: Ang ato ang Santon Gold ato opinion sa mga katropa nga akong ipaibog ya karinyo. Available na dito sa tua mga katropa sa Sibiyana to dito sa XFM 89.1. Sorry mo dinik para at least malamang mga katropa magkita ay punta unya magkahimamatay punta unya ang atong produkto dito mga katropa available na available na. Ang ato ang Santon Gold coffee mix kung feeling drained at work ka, it's time for a coffee that does more than wake you up. Ang Santon Gold coffee mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Top 3 benefits ni mga trabahan saman. It fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity, and supports daily wellness for busy lifestyles. Mga katropan, stay sharp, stay glowing, all in one cup. Sa tuang Santon Gold coffee mix mga katropa. Good morning.
2: Good morning.
0: Yan dili kumpleto nga tuang adlaw mga katropa kung wala tuang sparring partner mga katropa. Ato sa ningi welcome ang atong sparring partner. Katropang Briggs Flores. Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga kaigsoonan mga tigpaminaw sa radyo sa 89.1 XFM Davao o giyon man sa to mga viewers karong buntaga mga igsoon. Sa to ang Facebook live streaming broadcast ang XFM Davao Katropa Digital. May buntag, may oras ka na tong tanan mga kaigsunan.
2: Good morning.
3: Welcome dinhi karon sa panaguban sa programang
2: Bullseye.
4: Bullseye. Bullseye.
0: Sa to ang pag-aginod gato sa unahan mga katropa, mga balita, impormasyon tong dagano pagdagad. Sa to mga katropa kay dunay pahayag ang Office of the Civil Defense 11. Ug ang Department of Social Welfare and Development 11 kini nga duruha mga katropa nagabutya gini nga padayon kuno ang koordinasyon aron nga matabangan kuno matud pa ang mga apektadong empleyado sa Davao Mighty Steel Corporation. Atong atangan mga katropa ang balita may kalabutan niya na nga manukad kang katropa nga Marvin Ibano. Unya mga katropa sa tuwa pud nga mga delikitanan nga mga balita karon sa tuwa palibot oy diri sa tuwa de katropang Briggs ha ang City High dumdum katong kuan sila kanaganing gihulga sila nya tapos wala klase di ba niingon ta atong basin ug kanaganing gituyo ni kay para dili maka-exam.
3: Okay, ting exam lagi no,
0: exam lagi ha. Nailhan na katropang Briggs
3: ang katong nag kuan no naghulga
0: nag-post nang hulga katong nag-message nga naay gitanong nga bomba diha sulod sa eskwelahan. Kaya bisan pa man todo ka ng piki ba ni or hulga lang ba ni siya bomb scare lang ni mga tropa
3: ang si mayo ang ginahimo sa to mga
0: ambakan yun na
3: mayo ang ginahimo karon sa to mga otoridad katropang Alan at least mamahimo ni siyang mamahimo ni siya karon nga lesson alangad to sa mga nagapanghulga o prankster baka kini nga mga tuhana no dapat hatagan ni sila karon og kanibang silot according sa balaod. Hindi man na pwede nga magpatuyang na lang ni sila kaya mahimo ni silang sumbanan. No? Mahimo ni siyang president sa musunod na usab niya ng mga adlaw katropang Alan kung dili ni sila si Kupon patubagon sa mga salaod ng ilang nahimo.
0: Kana mo yung kagani nga, uy, di marita basta-basta makahimog bomb scare sa Davao City kaya tinudon man yun ta.
3: Eh, national law, magun eh. Yan ang ginatawag katropang Alan bang naibumba diri karon. Tistingin niyo nagsulti dito sa airport, 'di ba? Kulong mo dito.
0: Katong niagi lang post lang ganito no, sa comment lang ganito ka tropang Briggs ha. Naay comment dito sa usa ka wala mailhi nga poster nasa sa comment section niingon nga ay mo kumpiyansa sa Coastal Road kay dunay bomba. Kamalo ka gisubay sa tumong otoridad nakita na dagpan 19 anyos man. Nga batanong lalaki agi kasuhan karon unya karon priso pa na
3: dunay pay kuan dunay gitawag na bill band na 40,000
0: 42,000 pesos
3: Unya, ang kanang 42,000, ako na kayo nagtabang sa imo.
0: Nako, mo ni akong ipangita karong mga adlawa para makabayad ko utang. Mo na nga, unta, mo na tubag, no, nga nangita tag 40,000. Karong mga katropa.

0: na ba sa mga bunda gani katrubang alam dagko nag mga utang?
1: Dagko utang.
0: Kana mga 42,000 gamay na lang kayo na sa imo.
1: Moraga dili magod ka magkapaling kamot kung wala kay utang katrubang bricks. Una nga maning kamot
0: sa tubang ato ang ginabuhi karon na naglatay sa usa ka lugas utang.
1: Kabalo baka nga gawas sa Santon Plus Coffee Mix ang utang mo ay nakahatag na kukusog. Di ta pwede masakit. Ha? Di ta pwede maglig higda-higda lang o kanang magasigig cellphone. Ha? Kay daghantag mga bayron mga tropa. Sayangan ka ba ikaw ginikanan ka ning kamot kanya karon imong anak magpabuyag. Ha?
0: Yeah, tapos, sa bagay, kung daghan lang kaga, daghan lang kaga mga kuan katrupang alan, kining mga ETMs, no? Okay ra, way problema.
1: Ah, daghan kayo. Oh,
0: kana bang...
1: lipang right mango ng ang tao mautangan.
0: ETMs. Ang tao mautangan ba?
1: Oh, mamili lang ka, katong tag 20% nasa City Hall. Kung naa diya sa San
0: Daghan na diha, daghan na diha. Naapon ni kining mga mikos-mikos nga magmotor.
1: Ah, kana, otro po na.
0: Okay man na, murag 40% masigurong interest.
1: Labaw para 40% ng ilaha. Ang kumita ko, Glossy, kwintahan ako ng imuhang utang. Kaatagag, ako, manggutang ay manggugo, pero dili yun na siya ingon o ganaganing mulampas ka to sa 5%.
2: Pinawa!
1: So, kala 20%, mura naman tao, nagibuhi ni muna sila. Ang utang raba, basta kay walay padulungan, imong iluling hayaw, mga tropa, mangutang gani mo, kanang naay padulungan.
0: Mangutang mo kay... Ano na kay importanteng gastusan?
1: Oo, iluling hayaw ni muna, dili pwede na. Pareho sa two address nasod Pilipinas, mangutang ta, kanay padulungan. Asa pa doon?
0: Bayad na po sa utang.
1: Bayad po sa utang. Ang atong nasod Pilipinas, mangutang, kay bayad sa utang.
0: Kana katrubang alan, daghan naman kayo ng istorya. Ultimo sa healthcare services, health services sa katrubang alan, utangon eh.
1: Oh, yan. Oh. Anyway, isa lang na mga tropa ha, awareness campaign sa itong mga otoridad, grabe, rigid ang ilang mga meetings sa katrubang break sa kagahapon. No? Ang DepEd, ang DCPO, karon na po mga katropa, sa report nga itong atangan mga katropa ni katrubang Marvin Ibano, kay ang OCD ug ang DSWD-11, lahi po ng ilahang giaksyonan. No? Katuning mga luoy kayo nga nawad ang trabaho katropang bricks diya sa Mighty Steel nga nakalitan sila ba niya karon si matibag mga katropa kuan lang gasto-gasto lang og kaon og kanang sinto gatos sa isa ka kananan gapahambog-hambog pa nang binantol ng kwarta nang gibayad
0: iba mo kuan na kanang dato video siya ato nga 100,000 lang?
1: Oo. Oh,
0: so gamay ra kayo.
1: Oo. Oh, kay nakatapad man o ka na ganing kontraktor.
2: Pinawa!
0: may hambog po din itawana dahil. Pura buyag lang po.
1: May hambog.
0: Di, so, butangan lang ito, puriya kay parang hindi mabuyagan ba?
1: Hindi mabuyagan. Buro tagsamot ang iyang pangilungan. Kaya na ba? Malaan ako ni si Ridon.
2: Pinawa!
1: Ito mga katropa. No? Ato nga na nakatambay na ba? Inala ko engineer. So nga, nakatambay na ba din si katropang Marvin Ibano? Itong kuhaon ka nga detalye mga katropa. Nga padayon ko naman pa ang coordination. Aron nga matabangan ko no, ang mga apektadong empleyado sa Davao Mighty Steel Corporation. Isa siguro
0: isa mga na sa itong hisgutan ng katropang Alan. Unya, kay... Pasalamat, nagpasalamat.
1: Panatay ang, issue ani ha?
0: Nagpasalamat karon kita katropang Alan gumikan kay ang local government unit sa Davao together with the DSWD Department of Labor and Employment comes to the rescue ni sila no para ngadto sa mga nawad-an og trabaho. Ang problema lang kung hangtod kanus-an ni sila mo kuan hangtod kanus-an ning ayuda alang ngadto sa mga empleyado
1: mao lagi po no basin og kutobra po ning adlaw ha kapuno mata sa DSWD one time big time regular na one time small
0: tupad,
1: time
0: kini tupad 3 months lang katrubang alan after 3 months asa naman po ni padulong ning kuan be ato nila karon dukduko nila ning pultahan sa NBI para nga hangyoon nga ablihina ang Davao Mighty Steel Corporation.
1: Oh, kaya kung gi-rescue ni dapat tubagon nila ang ilahang mga panginahanglan noon. Ana na mo iklaro nga rescue no.
0: Kurat ani katrubang alan kung ang Davao Mighty Steel Corporation dunay mga contracts bitaw nga supply contracts alang adto sa mga dagko nga mga kumpanya. Tapos na breach nila karon gumikan kay gipasarado.
1: Yan.
0: So magkakasukaso gini sila.
1: Anyway, dirita mga katropa sa detalye. Nakatampay na ko rin si katropa nga Marvin Ibano. Detalye, may kalabutan ni mga katropa nga ang OCD-11 o DSWD-11. Parayon ka nga nagipag-coordinate aron nga matabangan ang mga apektadong empleyado sa Davao Mighty Steel Corporation mga katropa. Report mo na ka ni katropang Marvin Ibano.
3: Live Radio!
2: Report! Report!
1: Red Mars.
3: Pagayon ang koordinasyon karon sa Office of the Civil Defense 11 ug Department of Social Welfare and Development 11 ang natus ka mga impiliyado nga apektado human grade sa NBI ug Presidential Anti-Organized Crime Commission kung pao kaang daw may operasyon na imuta ang siyudad sila. Wala sa ilang paningkamot, giklaro ni OCD 11 Regional Director Edna Dayanghirang nga dili makapangilabot buatan sa nagpadayong operasyon sa law enforcement agencies. So, gutob lang sila sa pag-inate sama sa dole. Iugubar matahan ng mga pektadong inusapin sa Republic Act 10121 o ang pagtabang sa katauhan ng apektado sa conflict sa society. Mato di ini, adunay inisyal nga 169 ka mga lista sa mga pangalan na labot ini mga personay sa Davao, Mike Steele, og ilan ang kining nahatag ngadto sa DSWD 11 alang sa tukmang intervensyon. Sa pikasbahin sumala sab ni DSWD 11 ARD for Operations Merlinda Paragamac pasalig sa ahensya nga mahatagan og short term assistance ang mga apektadong individual subay usab kana sa assistance in into individuals in crisis situation kun AX sa manalamang sa material aid o food packs mga katropa og ilang lakit nang matabang usab ang mga pamilya niini samtang nagpadayon ang ilang gipay-gay nga assessment sa pagsuta kung gikinahanglan ang paghatag og livelihood assistance usab kana sa koordinasyon sa Davao City LGU pinaagi sa City Social Welfare and Development Office na sa nga pinanawagan og tabang og justisya ang ginatus ka mga empleyado sa Davao Mighty Steel Corporation man kininawad anong trabaho dehang grade sa NBI yung pao kang gilagi trabahoan sa barangay ilang bunawan mud sa giingong substandard ng mga steel products ug radioactive materials sa maong pasilidad. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, Extra News.
2: Live Report! Report!
1: Dika salamat yung mga katropa nga Marvin Ibano. Good gesture na no, sa ito ang mga local government agencies o diba ka sa ito ang provincial government agencies nga maghatag po sila o kanang action. I hope nga dili lang kiniingon o kanang kwan ha, kanang temporal. Dapat more than aid lang ang ilang ihatag na magtrabaho. Anyway, ato na istoryahan sa ito mga tropa sa ito mga issue. Por issue may kalabutan niya na, no? Sa ito ang mga headliners karon na katropang Bricks Flores.
2: Bullseye! Bullseye! Headliners!
0: Tinig karon sa ito mga balita. excuse me. Ato ang taga nung kapagtagad. Dinig karon sa ato panaguban ining Adlawa. Pizza 20 na sa Agosto tuwing 2026. Una din karon sa mga balitang lokal Davao City sangguniang ang panlunsod midayeg sa safety and security cluster human sa malinaon nga Kadayawan Festival 2026.
1: Mayo, okay. mayo ha.
0: Ingon ang ato ang Davao City Police Office sa director nga zero kuan ba kanabang
1: zero criminal incident.
0: Criminal incident sa nahitabo diri sa dakbayan sa Davao.
1: Dawas atong nang hulga ha.
0: During sa kinibang during sa Kadayan Festival pero do naman di nang hulga di ay pero sa bagay
1: kwanto ginagara ra gusto sa Batan-on ba. Nya karon siya nagdahom nga mo ni makapukan niya.
0: Mawapot siya nagdahom katropang Alan nga sayop na ito kayo iyang ginahimo.
1: Dako kayong sayop. Doon comment lang tong komedya sa dili pud yun iyang post. Dito lang nabasahan sa usaka comment ba?
0: Nag-comment na siya dito.
1: Nag-comment lang siya nga, oy, ay mo kumpiyansa diya sa Coastal Road, kanang kitanong mabomba diya. Nagtapo ko rito, kanang daghang kay mga tao, kanang naginaga-feature po ng mga vloggers, o niya kay nabasahan mo nito ang comment, kanang bomba. Isubay karon sa itong authorities. Dakpan.
0: Samtang sa rugang pangbahay din ni karon sa tuwang mga balita pamilyang Duterte din sa Dakpan sa Davao nagpaabot o nagpadayag o simpatiya ingon man kasubo human sa pagpamusil dito napita sa may Zamboanga sa Ateneo di Zamboanga University. Malipay ani katropang Alan.
1: Grabe to.
0: Nag-goal mangani ang presidente nga Tuaras Manila kini pagkahang taga Davao nga taga Mindanao. Mag-goal gid ni. So bisan ang pangulo pod sa Pilipinas nagpaabot kini og mga pasubo samtang si Vice President Sara Duterte nagpaabot po ng mga pasubo dito. Sayangan, iusikan, gumikan kay mga kuan din yung mga bataan ni, mga gifted unta ni nga mga bata katropang Alan. Pero wala na kuan no, wala mi lungtad kining ilahang nga pagka gifted gumikan kay lahi ang naa sa ilang naa sa iyang una-una kining usa nga kining shooter. Samtang sa tuang balitang regional, Malaysia nagpasalig kini og suporta sa BARM elections nining umabot nga September ning tuiga.
1: Guwapo na.
0: No. Mas makiling Malaysia gyud, mao mong ginitig pa pataliwala no. Sa kagubot
1: na dapita. Paboro magud sila no sa lugar ang Malaysia dol-dol rabi na sa Zamboanga dito sa ko ano.
0: Inumduman ako kani
1: sa BARM.
0: Oh, na inumduman ako katrupang Alan sa kaniadto kung dunay sila kining ginatawag ba nga backdoor bitaw. Unya daghan kitang mga sabon sa sidewalk nga gikag Malaysia.
1: Oh, napa man gid vitamins nga magapatambok diha nga grabe kayo. Ya ko unang niburot lagi pero ang katong tiyan naman ako kanang muscle murag si Papay ang undang ko.
0: Tiyan ni niburot unya.
1: Tiyan ang niburot nga ang muscle ko niburot. Oh. Unya payat ng liog nya wala nagtupong ang kanang tubo ing undang ko ani vitamina ni. Among gi research karon ka vitamins man sa baboy day. Undang ko.
0: Samtang sa nugang pangbahay hindi ni garon sa tuong uban pa nga mga balita, armas nga gigamit sa suspect sa Zamboanga campus shooting, gikonpirma nga gikan sa Bureau of Customs. So meaning license ning armasa kato pangalan, dili ni siya loose firearms. Unya nganong niingon man karon ang ato ang secretary sa local government sa SILG no.
1: SILG.
0: Sa ang ato secretaryo binterio ng local government niingon siya nga atong pasakuan kini bang patas-an og silot kini nga mga loose firearm handler. Dapat makatubang ni sila og makasog dili non-bailable kini.
1: Nako.
0: Sa may labot aning nga mga
1: i-repeal daw dapat ang katong Robin Padilla lo.
0: Salamat po tayo si Robin Padilla. Yung si Robin Padilla, salamat ta, secretary kay Narakong Balaon. Sa dugang pangbahin, dinikaroon sa itong mga balitang nasyonal o dinikaroon ang oral argument sa kasong grave threat sa batok nga ito kang Vice President Sara Duterte sugda na sa Quezon City Regional Trial Court nining adlawa.
1: Na yung mga luminaries na diyan, nagkadaya po ilahang mga panglantaw din na katropang bricks. Ano? Ingon sila nga, di diyan po na magsilbi. Nga naman, kaya sa karong panahon na, labi na kinag-ongong ang impeachment trial, kini mga criminal cases
0: dili ni pwede mapasaka sa presidente kay pitsambol man siya vice president
1: ipabasura lang yapo na
0: kay kuan magod katropang Alan sa mga debate nila argumento nila karon na basta once di ay kining kuan daw kanabang impeachable nga mga official para bang immune ni sila karon sa mga criminal cases
1: dili siya pwede nga mapafile nimo karon ha sa karon og kining kasong criminal siguro after na.
0: Unya, di naman po ni pwede nga dito i-appeal ni... Na naman na gunin, appeal naman ni... Imbisigahan naman gani ni Karon sa kuwan sa kinibang impeachment court.
1: Na-atoy uban na nga na-dismiss man. Ambot kung ano, lahat na po siguro po niya ang ilahan na po nga gifile ng kaso. Di nila lungan ba? Di nila lungan si Inday.
0: Mawalagi na katubang Alan nga kuwan ba kanabang doon na yung mga political nga motibo ang gihimo nila Karon batok nga
1: kay, sa at first, nga nung wala man ni nila kinigifile niya itong panahon na nakuha sila ka ng mga impormasyon. Karon gihimo silang ebidensya o gihimo ni sila karon nga witness o ganang nagbitbit ebidensya nga to sa Supreme Court sa impeachment court. Karon kay murag nawala man sila sa passing sa mga pangutana dito. Diri na po sila sa RTC basig mulusot na diri.
0: Mulusot diri. Mone mo ba ni giingon ni Ace the Barbers? Na kuan katrupang Alan kini bang nagsigig tuon ang mga prosecution karon, ang prosecutors.
1: Nagsigig og cut-on, nagsigig tuon. Sa ilang kapalpakan, ilahang kinatunan.
0: Sige po, unsaon nila paglusot ang ilahang argumento o unsa ba? Nagtuon karon og unsaon nga kuan, kinibang mapukan ang defense.
1: Nagtuon po sila unsaon pagbendal lo. Sa nagsulti ana.
0: Nabusang bahin na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsige og usob-usob og nauswag. Gumikan sa daot nga mga panahon tanawa ra gani.
1: Si Claire magud na una magud Claire.
0: Ta ni Pastor Abante ani katrupang Alan. Pastor, unsa man ni pagbuot na ni si Kitas an Pastor nga kanunay nga gub-on ang kamada ninyo diha karon sa prosecution kay again sa impeachment trial batok ngadto sa Vice Presidente.
1: Unya kay si Pastor Abante ninyo man nga Dios mio na maiyang gitawag ani ron. Nagbaha na ang tibuok nasod Pilipinas. Nasaan ka? Si Abanting Vice Presidente ang gipangita, dili ang presidente. Unsa may ihaba din ang mandatos ng DILG, ihaba din ang mga responders din na, under ba din na kang Indesar Duterte Carpio. Ano siya may pangitaon?
0: Ang nindot ani ka itong pangalan. Ang nindot ani nga pangitaon ang iyang kaugalingon. Kay ang Manila karon mo'y gibaho og todo. Di ba? Asa man himutang ang 6th District of Manila di sa Metro Manila. Karon dapat siguro ni siyang maalarma gumikan kay iyang distrito gisulong nagbaha. Now, may allocations man sa kinibang mga flood control kining ilang mga lugar. Ingano karon nga gibahaan mo. Problema kay ilang ginabasol sa previous nga leader eh. Kanong kani atong panahon wala may baha. Nga sige man putog ulan katong pangalan, may naapag ganito yung mga bagyo, di ba?
1: Sige gani sila og kana ganing pangumpara.
0: Ato dang sige lang kay tagaan nato ning paningkamutan nato ning ma-search nato pila to ka bagyo panahon sa administrasyon ni Duterte nga ilang gina
1: lisod to kay naay bagyo, naapag yung pandemic. Damay gyud.
0: Napay bagyo, napagyo yung COVID-19. Nagkamuritsing-muritsing to. Unsa ka kung sila ni atong panahon na katropang alan ang nag-lead?
1: Wala na. Karong pa man ganyan nga baha lang ganyan. Nagdahik na man ganita.
0: Mura kanya, nagkamang na.
1: Pag uminto lang sa krudo, wala nakapugong.
0: Wala na nakakwestiyon no? Kung nganong ingunani. Eh, doon na tatoy good point si Senator Kuan, Senator Marcolita ni ato. Ngano ingunani ni siya nga do naman tay pwedeng mapalitan na nagpalit man tag supply gikan sa Malaysia, Singapore, dili gikan sa Middle East. Nganong mahal mang gihapon.
1: Napatoy plano si Marcolita nga mapausosan kining ato ang bayron sa supply sa kuryente. Kining ato ang konsumo sa kuryente.
0: Dili gid dili gid matuman kay gipapriso man siya.
1: Gipapriso naman noon po siya noon, ha? Ato ani nga delikatan mga katropa ha? Sa tuapod nga mga sukin diba minaw at ang ininyo mga katropa ang duna para to mga issue for issue diha ha. Syempre kamo din ha pwede ta magakitres inyo ha mga mensahe ato ni nga hatagan ug pagdagat daw mga katropa kay dirita sa ato mga news trends kada mga rasa
2: Bullseye.
1: Dirita mga nukad mga katropa kay si Orly Gutiza. Oy katropang breaks gibakwi man or gibawi o gibakwi ang pahayag bato kang kani Speaker Romualdez. Ito na ngayon. The more nga magkadugay mga katropa, the more na hinoon pod ni nga kining magka-init ang isgutanan nga daghan karon ang magrikan sila mga pamahayag. Surprise sa muna mga katropa, ha? Surprise mo ikaw karon ha, ikaw diha ang namin ako karon na surprise mo ana ha? Wala ingo pa si Doc Richard Mata mga katropa sa iya nga ato aning kabatchmate madami ana ni Doc Richard Mata no diha sa City High karon mo kabalo ba ingo nga mga gwapo mo diri nemo ang kabatch diha si Doc Richard Mata kay ni po siya dito mga katropa nga it's not surprising. Sino ba masurpresa na tinago nyo na nga yan si Gutiza na threatened ang kanyang family at saka sa suna lang yon galing yung mga pamahayag ni PBBM pang suna reto karon ang bago na po nga gipangluwatan mga katropa diya sa Office of the Ombudsman dili pa daw nila mafailan og kaso si Romualdez tungod kay kulang pa daw sila og ebidensya. Ano malagi ning gamay lang ebidensya mga tropa kang Marcolita, kang Sor, kini mga dating mga Marines mga tropa. Dali ra magi mo nagpa-file og kaso sa Sangam Bayan. Pero kini si Romualdez gikan pa sa sugod mga tropa, Martin Romualdez. Gikan pa sa kining contractor na mention ng Martin Romualdez mga tropa. Unya mismo ang katapad mismo ni Martin Romualdez nga kauban niya kanunay mga tropa mag-coffee magsabot og unsa pa unsa kita makasunod sa malita kun matud pa si Saldico. Siya na gani ang namahayag mga katropa karon kulang pagyapon ang ebidensya. Dirita NBI muambak sa Zamboanga ang shooting incident pangunayan kun matud pa pag-imbestiga. Oy, palakpakan nato si NBI be. Ato daw ginang paminaw ng video ni NBI Director B. Kaya pati shooting incident pang katrabaho lang sa itong mga local authorities, ianad yung imbestigahan. Siguro na interes siya o nga no, asagi ka ning armasa. Okay? Sige daw, katrabang Royce.
4: Ano naman yung case mo sa Zamboanga? We have conducted an investigation, but we will coordinate with the PNP dahil nag-imbestiga rin sila.
1: Noon sa man to, atara. Moto mga katropa, iyaha ko na matutpang hatagan o pagtagad, gini gumikan kay importante nga ilang may balaan. O nga no, ang katong batanong lalaki mga katropa nga estudyante, nakadesisyon siya nga pamusil dito mga katropa o kinsagyod ka ang dapat nga basulon. Well, ako sa akong kaugalingon, nadili ni mo ay solusyon mga katropa. Kanaganing kinsay dapat atong basulon. Ang atuwa din na mga katropa, din ato basulon ang atuwa mga guro. Eh kung si Claire mga katropa yung ngutanon, ang mga guro. Maoni, dapat atong isgutan ni mga guro. Kaya wala ko nang natudlo mga katropa o nang sakto nga kani nga moralidad issue.
5: Pinawa!
1: Andahay din ato ang Claire Castro. Pagkalans nanay ba? Gaming game lagi ni ilang mga katropa. Pinipunta sa Pigas Pine mga katropa. Ito na nabalikan doon mga katropa. Kay, okay, agoy. Ha? Kining sunod-sunod nga brownout manggo daw mga katropa. Ha? Anyway, in fairness, parayin kinigipangitaan sa DLPC o mga pamagi. Ningon ang taga-Davao Light and Power Company, mga katropa, nga ilaha kining gipaningkamutan nga makapang-connecta sila o sakto, sibo, o kining supply, mga katropa, makakita sila source sa ilahang supply sa kurinting additional para dilita magka-shortage sila, mga katropa. So, giyami na yun po din noon po nila nga doon na yun tayo, giyong natog kakulangon. Well, justification sa ilang kakulangon mga tropa kinahanglan sa mag-increase sa ilang singil sa kuryente. But sa Pigas Bahin mga tropa, daghan po na nagsulti, nga ano po daw ang kining Nordico, magsige man daw gihapon daw paningil sa kining binulan. Tanawa daw na ang inyo ha daw din ha nga kana ganing mga tropa kanang meter. Mga nga mitrohan. Kung tatak, DLPC ba na? Ang inyong mitrohan, di mga tropa, kung tatak ba na siya o kana ganing dasuriko? Ang inyong mitrohan, kung mitrohan ba na mga tropa sa nuriko? Nuriko! O kisa paning uban mga tropa, mga riko-riko, mga tropa, di ba nordiko man na? Para di na mo magabayad na to sa Nordico, dito mo mangita mga tropa o kanang mitrohan sa DLPC.
5: Pinawa!
1: Ano na siya? Sipira mo na. Kaya. Buti masabot ang linya sa kurente nga na nagapadulong din na sa inyohang mga tugkaran, inyong panimalay, iya pagyapon gikan sa Nordico. Siyempre, ang maningil diya, si Nordico. Di ba gipapahawa naman si Nordico? Wa man na papahawa ang mga katropa. Gidungagan man lang na diha mga katropa ang provider din na sa electricity. Sumod ang DLPC kay giuyunan kini sa kining Korte Suprema ang kaning pag-approve franchise din na sa Kongreso nga bisag wala pirmahi mga katropa sa Office of the President pero kay nilampas na kini sa regulatory period automatically mga katropa na himo kining balaod. Wala man pud gibutang ito sa balaod mga katropa nga hawa na mo diha. Undang na mo diha. Noon, masabtan ni mo nga gitugutan si DLPC din na nga makasulod din sa Davao del Norte. O di magtukod sila ilang kaugalingon ng mga poste. Magtukod mo kaugalingon yung mga linyada. Dili mo magsigit panaway din na mga tropa nga obsolete na among ilisan, mo ni rason sa brownout, katag sa kadlaw. Bullying man yun sa kuwang nahon na gani. Bullying na mga tropa. Di mo magpasalamat din ha nga luyo sa mga problema din na mga tropa. Kanya to asa man mo. Bitaw. Nagproblema ang dasuriko kanang daniko niya, daniko CDA. Asa demo?
2: Bullseye.
1: Karon na nagkahapsay na sila mga tropa og kaning paningkamutan na gani sa Nordico nga maayos ang ilahang serbisyo mga tropa. So kulang kayo sila sa ilahang kining supply gumikan kay gilimit lamang pud sila sa PISAM o gagilimit lang po sila sa wisa. Hindi naman ulam sila mga katropa di supply sa DLPC, di man gani mutugot bisag 3 megawatts lang mga katropa. At ang problema din na ang samal, wag yun misugot ang DLPC, kaya lagi, wag pa daw kabayad o gutang, lagi daw ang Nordico.
5: Pinawa!
1: Mga katropa ba, ang kagandang emergency, alang ato sa Igako, so more on profit lang yun po ning ila. Hindi na po yun na ito nga i-blame na lang yun fully sa DLPC nga to sa ilahang nga serbisyo sa Nordico mga katropa. Kasi sila po gani mismo, niingon man nga, maningkamot mi nga mapayo sa mga maposte para dito na mag-brown out. Kung ito sa business provider sa electricity mga katropa, na diha ilahang pagpaningkamot. Ano lang, unta, ay lang mo, sige ka na ganing tamakan ninyong sa ka kining institution para lang yun nga kamo maangat mo, dili na pwede no? So na mga katropa kay bullying sa ako alam nga bullying ng ingon na
2: Bullseye
1: tama na lang yung kamot mo nga i-address ang brownout ako palakpakan na ako na in fairness to DLPC ana magyun ng ilaha nga serbisyo pero kining ilahang spokesperson karon mga katropa kusog kaya mang mulata o kanaganing nagdahik na. Ay, nako.
2: Bullseye!
1: At mga pagbalik, mga katropa, tuntingan o pagtagad, kining pipila ka mga isyu, isgutan ang katropang BRICS. Ngayon na itong sundan, no? Sa ito ang pagbalik.
0: Alright, isgutan na ito ni Michael Abigitan. In relation, kinisyan itabo, manggo, diridapita sa may Sambuanga, katropang Alan, no? Katubang shooting incident inside the campus sa Ateneo di Zamboanga University. Adi, nagpa-press conference ang secretary sa Department of Interior and Local Government, si Secretary Rimulya, John Vic Rimulya. Adi, niya ginatudlo nga kining ginatawag niya nga Republic Ruben Padilla Law, kini bang Republic Act 8294. Mao kuno ni ang usa sa mga hinungdan gitudlo niya nga mao'y rason o hinungdan nganong mikuyanap ang krimen o ginamit ang mga loose firearms. Now kung hiskutan man pud gud nato katupang alan o mga kaigsunan kinibang shooting incident sa kinibang Ateneo di Zamboanga, I think giangko naman gani karon sa BOC, sa Bureau of Customs, no, nga ilaha kining armas. So meaning
1: Issue to kining, issue to sa ilahang katusya ang amahan.
0: Oh, sa amahan niya ang official
1: police Bureau of Custom Police man ito. Custom Police.
0: Custom Police parang lieutenant yata ang ranggo ani ning nahisgutan nga
1: damay
0: Custom Police.
1: Damay gyud.
0: Now, dimodo dili loose firearms ning hisgutanan dinhi. Karon nag-react ni si Ruben Padilla og nagpasalamat siya nga na mention ang dunay di isay balaod nga Padilla Law.
1: Ruben Padilla Law. At itaw ta kabalo ano no?
0: Oh, pero ang tinod ni ani, usa kini kabalaod nga I think napasara before sa katong kuano, katubang na prison ni si Ruben Padilla sa kaso nga kuan kini bang illegal possession of firearms.
1: Ayun, katong kuan siya katong panahon pa ni Ramos.
0: Panahon pa ni Presidenta Ramos. Ang tinod nga istorya ani, nagpasalamat si Ruben Padilla nga naminson ang istorya sa iyang kasaysayan. Sa iyang mga kaagi na ito nga mga panahon nga nadakpan siya, gumikan kay dunay mga armas karga sa iyang mga sakyanan. Now, hiskutan na ito ni karong taod-taod, no? Kung unsa ba'y relasyon ani karon? Kini bang loose firearms diha karon sa mga krimen nga nagakahitabo.
1: Yeah, asa po gikan og data ni si Isael Jing ano nagaka-come up siya nang klase nga conclusion og idea.
0: Kining kuan magud, kining krimen katubang alan wa man ni gipili dagway nga loose firearm ba ni o license firearms, no? Kung dunay intention ang usa ka tawo nga mopatay, wa na ni naga wala na ni naga
1: una-una na sa... sa Tacloban ba to, no? Katong estudyante. License firearm to kasi sa police man to gikan
0: ang iya man tong ante sa kuno, ante. Ante sa katong usa sa mga shooter.
1: Dili loose firearm.
0: Now, ang himoon dagway din karon unsa kining pangutana din karon katropang alan unsay kulang sa tong gobyerno ngano nga dunay krimen nga nahitabo
1: mo na
0: mo ni siya karon ang dapat solusyonan
1: ikan sa family ngadto sa mga teachers ngadto sa atong mga authorities ngadto sa atong tanan nga mga aspeto diya nga pwede nga makahatag og kanaganing pangunahon ng sakto og sibo nga alang ngadto sa atong mga kabataan
0: tinuod ba ning giingon karon sa tuang PCO undersecretary nga ang guru mo'y mapasol aning tanan.
1: Nago.
2: Bullseye.
0: Kaya karon na galit lang siya tumbling katrupang alan. Na unya,
1: okay, murag delikado mo dito yung statement.
0: Oh, ha? Kinabawi. Gikasabaan siya sa kuwani, sa taga-ak eh.
1: Oh, lalimang kang... uy, nireact naman ako ang mga kakusa.
5: Pinoa!
1: Nireact
5: ako
0: ang kakusa. Delikado ni atras-atras ko, atras.
1: Atras ako, atras. Oh. Anyway, at tangin na nyo mga katrupang, ito na isigutan in tuto. May kalabutan yan. No? Si Bakiyath Hinobiagon, mayong abuntag ni mo, kaso sa pagpatay ni late 3 de Mayo, punong barangay Oscar Dodong Bukol Jr., nagpadayon ang investigasyon. Sumala sa Digos City Police Station o Chief of Police Norman Iparagiri. Napaday na, nagpaday na.
0: Dayon pa day.
1: Oo, binago ka na ganing nangundang na sila diha kay
0: Lisod. Binago ang katong ilahang sa to katong task force nila katong gitukod nila nga task force katropangalan.
1: Task force
0: 6 months now. Lang daw.
1: Oh, 6 months na. Six
0: November, months. December, January, February, March, April. May. Supposedly atong May.
1: Atong May.
0: Oh,
1: tama man, katropang bricks.
0: Or June, nato sa June. Taga, nato sila lawas.
1: Ang ilang gisulti, 6 months lang.
0: Oh.
1: Eh, tama man sila. No? 6 months lang sa kutob, nangundang na.
0: Wapagin ka mo to 6 months. Hilom na, quite.
1: Hilom na. 6 months lang sila kutob. Kumusta po itong sa NBI?
0: Ah, gikuan naman sila. Gitransfer naman. Na mo, pagula naman itong resolusyon ang NBI. Ah, NBI, balin mo dito, bay. Murag delikado man mo. Manakop naman gisiguro mo.
1: Pero ako'y naka-istorya di ang mga tropa. Insa, dili lang may mag-apil-apil din na sir kay kuan manggod na. Dili na sa mo ang out sa mga jurisdiction. But naasla yung mga idea. Yung ko ka na yung idea rin nyo. Dili i-share dito. Dili sun manggod kung kami manukad sa mo we can support basta kay maguna sila.
0: O ganito, sandig-sandig lang itong NBI katropang alas sa task force. Ang unya kay ang foundation sa task force luya kuan man luya man
1: luya
0: wala eh
1: diretso diretso ka lubong ay Martin Navarez Manggiran, good morning nimo din ha. Richard Ramos, mayong morning sa inyo mga katropa Brother Alan and katropang Bricks. Ingon pa si Hinobiagon, maanyag nagabuntagon katropang Alan o Bricks, ikaduhang hugna sa rice distribution sa Davao del Sur, hapit na mahuman. Ni undang mo sige hatag diaw kanang bugas dia sa ano sa Del Sur. Morning mga gikamingawan nako mga katropa. Ara na ba isog Bricks sa Flores. Gimingaw de ka Alexander Umagi Algabri Senior. Uli na dira daw, uli daw.
5: Pinoa.
1: Balik. Ronaldo Dison, good morning mga boss. Alan and Bricks. Good morning mo dia. Oi Harold Salang watching from Purok 3. Kaman si New Sambug, New Corilla, Davao del Norte.
0: Basik Gloria. Siya rin, gimingaw katropang Alan, kining si katropang si Bong.
1: Bong Algabre.
0: Wala siya nang sayod nga gimingaw po ta sa iyahang
1: sayaw,
0: ha?
1: Nagtuo ka ugwa may gimingaw ng imong sayo-sayaw.
0: Dance move, di mo bang wala dito, wala diri ba?
1: Napay, kanaganing, si tawag gani, katropang Bricks, ang Amerikana, kanina pala siya mong isuot ni mo?
0: Coat.
1: Coat, napay coat ni mo nga hinulaman ni mo kang Trump. napay bugsay ni mo nga mura gani kanang bugsay sa musilingan nga kanang madaut ang makina sa yang pump boat mo to ibugsay gid ako kayo. Good morning da. Ay lagi great natakihan ni nga. Ay gini nga bitaw ni katropang Bong Albarre. Good morning, Gloria Malala Apilo. Good morning, Randy Santisas. Also, good morning. And
0: depende rin po, nag-uuban tayo sa karong Sabado. Kaya doon naman tayo, doon naman tayo ng...
1: Tama. Open na siya.
0: Karong Biyernes.
1: Biyernes to Sabado.
0: Atong imbitahon si Katropang Bong Algabre. Basi ganahan ka Katropang Bong Algabre.
1: Dapat mapuno-puno niya ito. Pwede daghan na rabang
0: room. At least, daghan na ka itang kanabang maayo mo ampo. Maayo mo po ni mo ampo ni kay kuan man ni kining...
1: PCL mo na.
0: PSL.
1: Ah, PCL.
0: PSL. Pangulo sa liturhiya.
1: Pangulo sa kanaganing pangulo sa lubong. Jim Pigredo, good morning. morning. Merry Grace Cosada. Good morning, Nita Valderosa. Og uban. Wala ihaw diag baboy. Merry Grace Cosada. Salamat, salamat kayo. Bubalik ta mga tropa kay alas 7:25 na.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
10: Come on down to Ging's Famous Bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
11: Ging Famous Bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging Famous Bibingka.
5: XFM 89.1 Davao City.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.

0: Baklarek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
15: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
16: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa kinika street dancing competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting! Pusa!
3: Pinawa!
4: Ay, wala nga gwapo kay lisod na. Muna'y mga mangingilad. Kani mga sama na mo nga di kay gwapo, di po kay pangit. Kani mga beauty na mo sama ni Brix Flores. Muna'y pangitaan ninyo. Kaya kuwani siya ka ng endangered ni.
5: Endangered species ni.
4: Endangered ni.
5: Muna'y panggaon niyo dapat. Oh, eh, endangered species naman.
4: Endangered na ni. Hindi na pwede. Kung sa company, sa mahugan ni ba ni, mauni ka pula-pula nga kahoy ni, talagsa na lang kanya makita na ito karoon, puro na palkata. Ito, ha? Good morning na itong mga Sugdi Paminaw, ha? Wala naman tayo ma-plugging niya, katulad pang bridge, no? Huma naman itong kuwan sa SM na itong kuwan.
5: Oo, oh, manan naman ito.
4: No? Oh. Nakasuri ba mo rito, ha?
5: Kaghapon na ito, kutob, katulad pang alan.
4: Oo, oh, pizza 19, no?
5: Oo, oh, 19.
4: Oh, so, kaghapon. Gusto mo magka, na ako'y na hibalan ito nga tudluan mo kung saan pagtimplag kape. O niya, oh. Ilahagi na pa-franchise ka rin kanyang magtimpla mo kape. Kung ganoon nga lamik eh, hunghungan itong uban ito mga katropa ba nga na may mahalon man. Kaya siyempre ikaw sa ito ang time ang good. Dako na sa ito ng 50 mil o mudagan na nag 100,000 no? Nga investment. Dako na sa ito ang 50 mil. Dako na ganina. Kaya-kaya pa siguro kung 20, 25 para sa kining bago nga mga kanang small and medium entrepreneur lang ba? Kung ganoon itong uban ito nga kabalo mo, palit mag isa ka karton nga Santon Plus Gold o ang kining akining Santon Gold Coffee Mix o premium D3. O, tagpila man na. O, mora niya ang presyo sa mo ang karton. O niya, palit ka o ka ng fresh milk. O, gusto ka kafe latte?
5: Nadiha.
4: Nadiha. Ha? Imo nang mixan diha ka ng ice cold coffee. Nabutangan ni mo fresh milk. Simplahan ni mo na.
5: Wala na kabot og 100 katrupang alan.
4: Wala, oy.
5: Samantala kung palito na ni mo karon ang buwanan at sa tag 200, kapin 280.
4: Tag 250 pag yun na katrupang bricks niya ang pinakamahal diha kanang pirma ni mo. Nga imo pangalan, for example, palit ka ng Diamond Books. Sulod ka dito. Pag-abot ni mo sa Diamond Books ito, mga tanaw nagkisip pangalan, ibutan ako dito sa imuhang ganagaling iyahang cup gani. Naman ay medium large. So kung large ka, 200 ka pina. Nanana siya, pangalan ito, di pa dyan sila kabalo. Talagsar gani ko, kung ang kining imong cup, ako dyan yung ako ning i-precious pagmayo kay ako ning baunon sa balay. Agoy pagbutang dito, pagbasa dito mga katropa ang akong pangalan na Allen man. Allen.
5: Na English na yun,
4: na English. Ang Allen, ay mong Allen.
5: Muraga European na. European sound.
4: Engko agya po dani, ha? Mo ni akong gibayaran og 200 nya akong pangalan nga Allen, imong Allen. Imbis kay pang kwanto pang
5: souvenir?
4: Souvenir, oo. Pero ang lasa, ay layo ara mga katropa. Timpla, ang premium D3, kung gusto mo isog-isog, paborito ni Brix Flores ni. Ang premium D3, sa guli nagka ng gamay lang nga fresh milk, ay lang gudaghana, o niya, kung ice cold coffee, pwede, pwede kayo. Na, ang lasa katropang Brix, lami pa kay sa cafe latte. O niya, pila na gasto ni mo, sa isa ka sa shade ni mga tropa, ibota na to, 20 pesos. O niya, ang fresh milk, duha ka kutsarita lang na. Wala na, wala na. Asukal-asukal, ha? Wala asukal. Kaya niya to, ang mga katropa, anti-diabetes ni siya. Kung dili mo lacto-tolerant, purely, diritso na mag-timpla premium D3. No? Kaya, mura kang nakainom mga katropa, kaping barako. Delikado raba.
5: Dili naman gani kung wala na isagol katropang alan, unsa na lang ka kung duna, no?
4: Oo, unsa na ka kung duna. Ako kay daghan mag-explore mga go. Karon i-try na ko ning palit og cup katropang bricks. Mamaligya na ko kape dito sa muang kuan kamong silingan. Na ay the Alan's coffee latte. Morang po ako ni Balan po.
5: Pero ang mixture ni mo, ang mixture ni mo, ana, Santon Plus Coffee Mix o Premium D3.
4: Oh, kana. Muna, katunga sa kining kuan, Santon Plus Coffee Mix o isa ka kuan premium D3. Isagto nga siya.
5: Malay na to katong pangalan katong Allen no nga Allen. Motoy bridge para sa imong pagka milyonaryo no.
4: Idea dito ha.
5: Mamilyoner ka.
4: Allen's Coffee Shop.
5: Dili Allen's Cafe.
4: Allen's Cafe. Cafe.
5: Ya tawtaw dana adto na ka sa atbangan ani mo nang sikat nga coffee shop diya sa mga mall. Magbuhanan tapukanan nila ni katrupang ni katrupang patrusero ni katrupang mani
4: wala na automatic na so diya sila nagatambay no
5: anong diri mo aning kapihanan ni nga kapait man aning kapi nila diri
4: okay muna mo sa basta magpait na kanina nga tuang panginabuyan diri mi naka inom og kape at least malamang musamot og kapait ng atong gibati. Ay bitaw mga tropa, walay komedya na mga tropa. Lami kaayo kung mag-explore mo sa itong mga kape mga tropa. Unya mismo ang katong taga coffee shop. Gipatilaw na ko ka tropa nga bricks. Ningon siya kining nga klase nga mixture ni, kining nga kuan ni yang gidibta. Agoy ana siya nga. Gi-compute niya ka tropa bricks, gi-compute. Pag-compute niya karon, dakuan niya ginansyahon ay. Ganon, mahal gud ang kape nila. Yung kini ato ang mga tropa, mamaurag lasa niya tapos mas sustansyado pa. Halimbang kini ato ang example, Santon Gold Coffee Mix lang. Doon na kini mangustin, doon na chia seeds, doon na turmeric, doon na moringa, doon na tayon, o collagen. Asa man ka manang kung ano mga tropa? Nana, mind us ha, giwarningan magunta mga tropa nga, kung mapalit mo Santon nga coffee mix o Santon products mga tropa na ito'y tatak. Yes to help.
5: So, dapat na ginapagitaw gina ninyo. Idaghan kayo mga nagakuan karon no, nagasunsoon ani. Ilaning ginasundog.
4: Ginasundog nila.
5: Gani do na nay mga kuan diha, do na nay nakit-an na karon sa FDA. Ug mo ni sila karon ang ginabawalan.
4: No kay bawal na.
5: Oh, tungod kay ang kinahanglan nga do na lay katong Yes to Health na logo na makita diha karon kay mao gini siya ang
4: niagi na sila og mga quality check nya ang kanang ingredients gani ang timbang sakto jud ang timbang dili kay mao kini 3 grams ni ang content ani wala dito no grams dito so daghan na kay
5: way sukat-sukat na kato pangalan
4: sukat.
5: Tingala ng uban nga oy 20 in 1
4: 20 in 1
5: Katong Migo na to katrupang Alan kay 10 in 1 mato sa una iha. Mix 10.
4: Mix 10.
5: 10 in 1 matong iya.
4: 10 in 1.
5: Karon na wa na maging taon siya.
4: Mix up na.
5: Mix down.
4: Anyway, sige lang mga katropa. Kini ato anyway, nagsikarte nang uban pero at least man lamang mga katropa nga dito ta sa makasiguro ta sa tong giinom nga nanay quality. And then ang purpose mo gudato diri magtropa sa Yes to Health Incorporated. Kamo mo gud ang bida. Your health is our wealth mga katropa. Right, so dito mga katropa ha. Kini health
5: least,
4: is wealth
5: least, po ni. Duna si kuan, duna si benepisyo nga.
4: Duna benepisyo.
5: Benepisyo katropang Alan. Okay. Alang-alang og atoa silang tun-an dito sa kinibang ginatawag nga kapina kapipa.
4: Kapina kapipa.
5: Dili ta karon sa kapina tambal pa. Di man to pwedeng gikan sa pagkurog muuli pugas pagkakurog kay mukurog man to sila ato kay kuan man to magpalpitate man sila
4: magpalpitate mo tingala man sakit man akong dugan nisakit akong kuto-kuto
5: kana bitong kuan ka tubang alan matingala ka tubang alan kana bitong magvigil ka nya ini kabuntag mo timpla ka kanang kapina kapipa mukalit murag mukurog ang imuhang nga mga kaunuran
4: mukurog itama day no
5: ona say kanang palpitation nagpalpitate ka so dili na unod ang nagkurog diha ang imong heart.
4: Ang imong heart na mga katropa.
5: Ni nakuratan imong heart na unsa man nga do na man iko ani So imbalance na.
4: Usay, no? Ang kuyaw diha kanu ma-trigger ka.
5: Ano delikado. Bantayan gina ninyo mga katropa. Mabitaw na nga kami dinhi nagsige migpahimang no sa inyo nga dili na ta sa kinibang kapina tambal pa.
4: Yan Anyway, salamat no Karina TCL ug Raxoma de la Piña. Good morning Tristan Wyatt Gulay and Richard Ramos may buntag ni Muria. And sa mga naga-monitor na doon karon. Katropang Bricks, ato ang hatagan o pagtagad, ato ang gibiling nga issue kagay na. DILG Secretary, o sa ito yung isulti?
5: Si DILG Secretary Katropang Alan, nagpa-press conference ni siya na ito nakalabay nga adlaw o kagahapon, no? Unya, nabati dito sa mga pangutana, gikan sa mga tigbalita, kung unsay mahimo sa buhatan sa Department of Interior and Local Government considering that sila karon ang umbrella kibali no sa Philippine National Police.
4: Yes, yes.
5: Unya niingon siya dito karon nga si Secretary Remulla nga kining Ruben Padilla Log ito mao ni hinungdan nganong nidaghan ang krimen nga nagamit og loose firearms.
4: Oh.
5: Siguro wala ni siya nagkuha og kinibita mga investigation gikan sa iyang PNP chief Katrupang Alan nga ang katuding armas nga ginagamit dito karon is license na gikan sa Bureau of Customs.
4: Oh, issued de, from the Bureau of Customs. Nag-assume din siya loose firearm.
5: Oh, nag-assume siya loose firearm. Well, kung doon na may krimen na using loose firearms, sa aligned tadi karon sa gobyerno Katrupang Alan ha, nga we are not against sa kining unani nga pagpahamtang og silot alang nito mga gun handler ilabi na kung walay lisensya. No, kay automatic na sa Katrupang Alam posibilidad no nga pag once na kuan ka kanang loose firearm ang imong armas kada bang unlicensed no. Pinalit lang sa Danao kini nga armas nga klase kuan na kana bang makahimo na sila krimen no. Now dini karon sa balikan nato ni karon nanawagan kining si DILG Secretary John Vic Remulla sa Kongreso nga dapat i-repeal na ning balaura ni kinibang gitawag niya Padilla Law, Ruben Padilla Law.
4: Oo.
5: O ibalik ang non-bailable nga kaso sa illegal possession of loose firearms.
4: Oh, illegal possession of loose firearm. Dibid na ning kanaganing sa tawagan ng trafficking sa firearms.
5: Kaning kwan, smuggled, kining...
4: Armed trafficking. Sure na. Namatay human trafficking. Kaya katuman nga si Ruben Padilla na preso to kay naginagbitbit ug

0: laod unya moto nga giavail ni Robin Padilla, nagagawa siya. So mo na, no? Karon ang pasabot ani katropang Briggs
1: na katropang Alan si Kuan, I think si Senator Ramon Revilla Senior.
0: Ramon Revilla.
1: Oh, 1997, no?
0: 1997.
1: Gitawag lang kini og Ruben Padilla lo kay si Ruben Padilla ang giluwas ani.
0: Giluwas. Mo na iyang thinking ha. Gihimo na nga balaod para kay Ruben Padilla. Dili na Ruben Padilla lo. Ruben Benepicio lo na siya.
1: Mabitaw ni nga nagpasalamat si Senator Ruben Padilla nga gipukaw niya ba ang nakatulog na niya nga istorya
0: ka,
1: karanasan katupang Alan. Nga nitong mga panahon na para bang wala pa sa kwa, no? Wala pa sa happy go lucky pa si Senator Ruben Padilla atong time. Di pa niya masabtan ngano nga daghan kay siyang sapi gumikan kay limang kato mga bad boy niya nga mga movie.
0: Grabe to mga movie, live and right to mga katropa, right, no?
1: Right to front nga mga movie niya nga skinhead lang to pa, pais na kayo.
0: Akong asawa sa una, makigtanaw jug ganang sinidya sa Udyun.
1: Labi nag kuan ka ng movie nga maging sino ka man.
0: Maging sino ka man. Si Sharon Cunita o si Robin Padilla.
1: Purti si Kata kay miga ko na karon ang miga actress na karon ang iyang partner.
0: Si Kata pa kayo. Wala pa si Kiko atong panahon na.
1: Wala pa. Munang sugilano ni Ruben Padilla.
0: Nagtuo siguro ni si John Vic, no? John Vic Carimolia nga money solution, tama ba? Iyang gibutyag nga
1: iya man kung gi-mention diri katropang Alan, no? Para sa kasayuran karon sa itong mga kaigsunang Minaw. Doon na siya mga references. One of his reference is sumala pa niya is 98% kuno sa mga gun related crimes sa nasod nagagamit og loose firearms. Sa to nakita diri karon kung loose firearm do na may presence sa loose firearms during i-crime katropang Alan. Dili man ni wa mo ni kinabuhi ning loose firearms. Wala ni utok ning armas nga gamiton katropang Alan sa gawas sa usa ka tawo nga moy nagunit ani. Now,
0: naghulat na siya puniton.
1: Kang kinsa man nga problema? Loose firearm o problema sa tuang kapulisan?
0: Ang ato mga awtoridad sa pagsubay ana. Kaya naman ni record mga katropa nya karon ilaha kining dapat nga susihon nga wala man ni na renew ni.
1: Kay mingon ta diri karon sa tuang dakbayan sa Davao katropang Alan kusog ni kani atong mga panahon during sa presensya sa mga
0: NPA
1: no. Left and right do natay
0: mga CHDF at the time.
1: Kuan lang mag unsa ni ba kinabang mag alternate lang og pila ka minuto katropang Alan may
0: mag-zoning sila no.
1: Mo nang mga reporter kaniadto bastang kapuyay niguli silang balay diretso hagba katropang Alan kay
0: puro patay
1: ang ginakover. Now karon di man ito makontrol gumikan kay uncontrolled man to gumikan sa nagdaghan kayo nga mga sympathizers
0: sa rebelde. Di po masubay to nga mga armasa to.
1: Karon nga nawala na ang hinahinay na no, mihinay na ang grupo o kausa sa mga rebelde. Napagiday gyapon ang presence sa mga loose firearms.
0: Money problema diyan.
1: Now siguro
0: so kinsa mabasol karon ani?
1: Ang mabasol ani karong katropang Alan, ang implementing arm, ang implementing agency sa balaod. So, may naman na siya available man na siya or dili? Unless kung madakpan kadtong mga tao nga gabit-bit og armas nga may mga lisensya, prisuhon.
0: Buti pasabot ani, defensive lang karon si DLG Secretary kay trabaho mo tani niyan eh sa yaman ni under ang mga authorities nato ani.
1: Ang lantaw nato katropang Alan, dili lang dapat dili ngon ani ang statement eh. Kay gumikan kay mugawas katropang Alan nga duna sila bankruptcy of reason. Wala na sila ilain mga pamaagi gawas sa pagpangita og lusot pinagi sa pag pagpahamta nga dapat wala non-billable na nang kuan non-billable na nang loose firearms katong mga madakpan nga
0: ibutang nato be matuman ang iyahang pagbuot diri sa langit ug sa yuta o matuman ang kongreso sa iyahang mga sugyot automatic ba nga masolusyonan ang kining mga killings nato sa atong palibot o di ba kining mga nabutang bakukang mga estudyante nga musulod nga to sa sigulahan mamusil. Solution ba na?
1: Oh, ang kuan man ko diri karon ang nindot nga imuan niya karon og plano nga mas pahugtan ang mga school sa institution dapat mag-hire diha karon og mga

0: eksperto nga mga security agencies nga di gin makalusot ang mga armas. O, pareha kaning atong Ateneo diri sa Ateneo de Davao University. Bisan noon sa kahigpit doon na may mga lutsanan gihapon gud ani katong pangalan, no?
1: Daghan kay pamaagi nga makalusot basta kay buton lang gini mga malusot ka, naghan kayo.
0: Dapat pa-inspect nila ang kining mga schools kung doon na ba'y kinibang mga sikreto nga mga exits o mga entrances. Para nga dili makalusot yun ang mga firearms. Eh, kini di man ni loose firearms. Good, kay lisensyado maguning mga kining armas
1: diha,
0: gigamit nila.
1: Tingala, nga nung gitakil niya ni mga loose firearm, nakahibawa ba siya nga katong gigamit atong batanon na to o katong namusiling ulahi lamang, gikan man to sa custom police nga armas, lisensyado.
0: Katong
1: duhag yun, ha? Lisensyado yun to.
0: Kay issued lagi sa Bureau of Customs.
1: Issued firearms siya eh. So, dili siya loose firearm.
0: So, ang dapat nila nga pa, panghingusgan karon, doon na nakikilibit ang mga forums dapat katropang alan ang ato ang mga otoridad, ang ato ang mga pulis, o ang mismo atong DILG. Dila permente nga magpasinaw sila sa ilang lingkuranan diha katropang alan. Magulat o kanus sa musalop ang adlaw, di ba?
1: Para gagamit na lang yun ni Rimolia ba ang looya po ni Ruben Padilla. Ay, pero si Ruben Padilla, naginahan siya.
0: Yung
1: siya nga...
0: At least may naakoy balaod.
1: Naaman na akoy balaod eh. Ruben Padilla lo. Onya, nagbuhat ng balaod dito sa ulod sa prisuhan. Talawa ra. 1997 din siya na priso, no?
0: 1997. During sa time ni...
1: Ramos.
0: Ramos. So, muna yung nakapaluwa sa iha katrupang Alan. Before 1997, na-prison na ni siya.
1: Huwag pa natawag si Marvin Ibano, ana?
0: Pinawa! Huwag natawag si Marvin Ibano,
1: 1999. 1999. Si Royce, huwag pa natawag, ana? Kay, kung man eh, 2000 baby man eh.
0: 2000 baby na, mga 2K din ni sila.
1: Mga
0: Y2K.
1: Mga Y2K. 2000, saka?
0: Sa itong lantaw, ano karon mga kaigsuna, no? 2001.
1: Basta 2000 na kaya. Year 2019.
0: 1991.
1: 1993. Nataw na ka. Pero kung pa ka na? 3, 4, 5, 6, 7.
0: Doyan pa, giduyan pa.
1: 4 years old pa ka niya. Wala pa kakailan ni Ruben Padilla. Ang imo nilahan diha, ka na mututoy pagka o ka na ganing mama.
0: Ginatulog pa ni stroller.
1: Ginatulog-tulog pa ni.
0: Ang mayo nga himoon sa tuang mga pulis is nabitan ng mga symposiums katropang Alan kaya mamani usul kaniya to fight against criminalities so on and so forth. Kung wala kay mga symposiums, dili ma aware ang mga kabataan. So siguro nagsalig na lang siguro po ning ato ang mga authorities karon, ang ato mga government agencies nga in a blink of an eye, pwede nang makuha ang mga information sa matag estudyante. Importante nga, doon na speaker eh. Doon na gina speaker. So, ang mga symposiums using our policemen, di sa Davao City, permintin nag-symposium itong, ato ang actually, kaning director bitaw sa DCPO, katropangalan.
1: Layo oras sila sa Davao City. Kaya kita advance mga ta mag-isip.
0: Advance mag-isip eh.
1: Kaya naman yung sila, mabutang tag-security sa ito mga schools premises. Dugaran naka-static na ito mga patrol cars sa matag-schools diri?
0: Aminin mo, katropangalan, ang tambal aning unani, no? Kining wa masabti sa uban ng mga tao karong katropangalan. Kaya kining ang nahitabo karon sa Sambuanga is, gibaso na po nila si Duterte na po. Si former President Rodrigo Duterte.
1: Kaya nag-promote lagi daw, inana.
0: Okay, ang baba lagi, kaya namurabag, sige ka kasuko, sige ka pamalikas, no? Unana.
1: Hindi ka mabadlungon.
0: Pero,
1: bibihon din mo ni mga kriminal.
0: Ang amaw to'y nakapahadlok sa mga kriminal katropang Alan.
1: Style man na niya, mato pa ni Digong, this is my style.
0: Kano sa katong nagsulti siya nga, pagwan sa musulod mo mga kriminal sa Davao, di gin mo kagawas rin buhi.
1: Di mo kagawas nga buhi. So,
0: kisa may kriminal karong nga musulod, may nga, yatis ni bisag mamatay ko, di ko kagawas aning Davao.
1: Kaya mutis timpo ka, matinood mo po.
0: Naman po'y mga... Tanong ko niyo mga pulis, ang presence sa mga pulis sa Ibrikanto na nag-blinker?
1: Ang pasabot, ana, ang police visibility na to, aktibo.
0: Mone siya dapat himuon sa DILG. No, nga, siguro, ipuli na nato ni si Tori sa DILG. Oy.
1: May pa ni si Tori na lang siya nato yung butang
0: niya. Okay, sundugan, sundugiro ni si Juan, si Tori, walang inisakpi, siguro ni sa PNP, ini nga, nalundog.
2: Pinawa!
0: Nasakpan pa ni siya, parehaan ni Juan, parehaan ng sa Commodore karon sa
1: Coast Guard.
0: PCO sa Philippine Coast Guard.
1: Oo.
0: Tanggal na ni ba?
1: Si Kuan, si kisa ni. Basta si basta paborito ni Kuan, paborito po ni siya ni paborito po ni siya ni kanang
0: si Ratila sa to.
1: Basta man yal yal yal yal. Oh.
2: Pino.
1: Ako naman.
0: Kung yun ana pang ginay si Kuan Mangut kini si Tore, di ba 911 implemented during sa incumbency of then President
1: Marbotoy hinungdan wa naganize Marcos siya. Kasi sige siya og ganaganing pasiatab nga nindot na daw kayo ang anang iya nga kontak kay nakakuha siya ng 911 wa ni siya nawa pa ka CPNP.
0: Na nahimo pa kung sample si Governor Mark Cagas sa to.
1: Tawagan
0: niya. Padada. Tanawa sa Padada Police. O, nagwashing ang, nagkarwas ang police. Nakita dito nga madungog through radio lang, no?
1: Wag lang sa Davao, ha? Wag lang sa Davao.
0: Wag lang sa Davao.
2: Pinawa!
0: Response na yun. Response na yun na itong mga police. Nahimong sample. So,
1: kasi nagibalo nga... Katun yung demo sila 5 minutes.
0: Nga nakuha ng video nga nakibalo na dito ang police na...
1: Nakuha ng video nga nagatang na daan dito.
0: Naroon sa rotunda na nagpasalipo na din ang police.
1: Pagka-drama. Pinawa! Ko niya, wala na init ang CCTV.
0: Sa mga nawa, mga gi-init din yung kamera, bulabog yun muna.
1: Kuman ato, game mo na siyang manager.
0: Actually, kining programa General sa 911 na manggod katropang alas sa tuwang kahit nabaluan nga program na manggod ni. Kani ato pa ni buhi pa to si ano eh si Aboy, Mr. Aboyte, si Alfonso Aboyte.
1: Alfonso Aboyte.
0: Okay, sila ang Davao City
1: og partner ang... gito sila ato dap. Sila ato ay
0: una ni sila nga nagpartner.
1: Backbone to siya aning 911.
0: Davao Light and Power Company with the kinibang Mr. Alfonso Aboytes and local government of Davao.
1: Nato sila yung MOA the time.
0: Nga gigamit nila ang kadapustis Davao Light nga makarespond, no? Ang kaniadto manggod ang parang ang base sa 911 ang Davao Light and Power Company. Kay pag masulti dito sa caller nga mo ni siya ang post number, dito diretso ang police, rumbo dito sa police.
1: Rumbo rayon.
0: No, ingon ang ingon
1: wala daghang address.
0: Ingon si Mr. sa iyang speaking dito. Ingon si Mr. Aboytes ni ato mga panahon na in less than 5 minutes ang ato mga pulis na ana dito sa scene. Ayun,
1: Nahitabo gyud.
0: Gisundog ni Tore.
1: Less than 5 minutes.
0: Less than 5 minutes po.
1: Lahi lang siya dili lang sa poste. Dapat less than 5 minutes kamero na mo din ha. Advance ta mag-isip nga na mahitabo diha. Standby na mo daan diha.
0: Standby na mo daan kay tawagan mo karon ta taon.
2: Pinawa.
0: Wag mo ako ipahiya.
1: Wag mo akong ipahiya. Kaya nahiya na tayo talaga, no? Anyway, mubalik ta mga katropa. Sa mga pagbalik ka katropang Briggs, no? Ato sa ninyo biyaan ni si Rimulya. Kay Moraga, si Rimulya magod karoon ng panahon na magsigig panggamit og mga pangalan sa uban para maproteksyonan ang iyahang dapat gusto nga ipahitabo sa iyahang buhata, no? Kay trabaho mag-iniyan din mga katropa, labi na sa under niya ang atong PNP. Unsay mandato sa atong PNP nga dapat atong hatagan o pagdagad. Ang iyaha, dito siya nag-focus sa Robin Padilla, lo. Sikat ni Noog Samot na ni si Robin Padilla sa iyang igimo. Dito sa ikaduha na ito mga katropa, ha? Kining unsa man ni katropang Briggs, ha? Kining balikan na ito ning kalit nga pagpadlak sa Davao Mighty Steel, no? Ato nang gitawag nga kalit tungod kay sila mismo nakalitan.
0: Kalitan, kalit kayo eh, wa sila kibalo nga natong adlaw ra di sila kutob katropang alan.
1: Niadtong adlaw ra sila mapasmo og sugod.
0: Pasmo eh.
1: Pasmo og sugod niya niadtong adlaw ra nga di magkabayad og utang og di magkapaningil ang mga Turko. Mo nang panahon na mga tropa kay naa man dito nga namaligya pud sa gawas katropang Briggs. Ang ilaha mga customer kini ganing mga trabahante di sa ganing Mighty Steel. Karon kay siyempre wa na may trabaho, wa na company, wa na nag-operate, nawala po itong mga shanty-shantys itong kanan na maligya.
0: Kisa naman kisa may ilang baligyaan ngayon na may tao.
1: Wala dito. Na. Pagpaningil sa Turko, wala na po. Hindi lang kaning domino effect ni pati Turko reklamo na
2: rin.
1: Asa na daw itong mga na maligya, wa naman. Basula na si... Madriaga. Si Matibag. Anyway, dito mga katropa, kalit nga pagpadlak sa Davao Mighty Steel, unsa ni? Ha? Subo ang ginaga kaagi sa mga mamumuo sa Davao City.
0: Subo nga kaagi katropang alan sa to mga mamumuo. Pero doon na ba'y, kuwan, doon na ba'y natabang ni karon atong gobyerno?